0: sa itong mga investigator, sa itong prosecutor, kung doon na ba yung bugaton ani karon sa nga grave threats, hulga, no? Mm-hmm. So, ya karon susihon ang elemento sa hulga kung doon ay gibugaton, makonsider ni siya nga grave threats. Mm-hmm. Ilalom sa Article 282 sa Revised Penal Code.
1: Mm-hmm.
0: Now, diri karon, no, doon na po yung ginatawag nga mga hoax, katropang Alan.
1: Kanang mga binuang, tinunto. Oh,
0: tinunto oh. Lang, murabag ka ng pranks ba?
1: Nila, no? Oh, mga prank.
0: Muna sa karon ang kaso ba ni? Wala bang hapon ni siya kaso? Now, sa tuwang nakita, katropang Alan, wala ni nagpasabot nga dili ka magkakaso.
1: Mm-hmm.
0: Kung dili investigahan. So, lihok na naman ni karon sa tuwang mga otoridad.
1: Trabaho po mo eh.
0: Oh, kinsay in charge sa ni karon.
1: Mm-hmm.
0: Now, kung mag-continue ni siya, doon ay ginatawag na, doon naman ni siya termino karon nga ginatawag katropang Alan nga kanabang ang term ani is doon ay copycat effect. Kuno.
1: Mm.
0: No? Now, kining copycat effect ka nabasa ni sa usa ka bata nga gi-copy po niya ang example
1: katong share lagi.
0: Katong nahitabo dito sa may kuan. Katong nahitabo dito sa
1: dili gyud siya original nga naga message pero yang gi-copy. Nya gi-copy paste niya dito as if siya na.
0: Ang problema lang ana ang nakaproblema ni karong katropang Alan kung physical na bitaw ang action sa usa ka tawo. Like for example, sa shooting incident nga nahitabo dito dapita sa may San Jose National High School sa Tacloban. Sa Leyte. Gi-copy ni karon sa estudyante dito sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Maraga domino effect na.
0: Nagdomino duna na domino effect. Mao ni sa karon ang angay nga resolbahon sa itong mga otoridad. Uy, din ini pwede nga pasagdan na ito ni.
1: Kung share-share na mga balita kay murag ang uban, himuon ni nung pananglitan. Maka-idea ni nung uban, maghimo na na nga. Okay naman rin nga himuon ni. Labon kay frustrated na kay ko, emotionally affected na kay ko, pwede rin nga nga klase nga solusyon, mandamay ko.
0: Mm.
1: So, muna nga, refrain po ta sa pag-share po nung nga gusto na ito nga ma-viral lang. No? Kay, copycat, tama itong imong gingon niya. Copycat lang yun niya.
0: Mm. Muna sa karon ang termino nga gitan-aw karon sa tuang mga kuano sa tuang mga naa sa cybercrime nga nakita na nila nga na problema ni. So sa ato pa
1: so
0: on their way na ni sila karon sa ilahang action katropang Alan para nga ma-resolve ni. Karon dako pud og function din ni karon, dako katabang din ni karon ang atong mga ginikanan. Usual kung kanunay ninyong mamonitor inyong mga bata, mabitaw ng kaniadto katropang Alan ting panihapon ang ginikanan.
1: Hipos na.
0: Ang mga ginikanan dapat mutangka gid ang mga anak diha sa usa ka lamisa kay para mapanid-an sa ginikanan og unsa na ba ni akong anak, nasudlan na ba ni daotang espiritu, unsa ba?
1: Mag-usa mo kaon at least man lamang ibaw ka og kanaganing unsay dagan sa utok sa tibuok adlaw ni imong bata.
0: Kay ikaw ginikanan ko kana kay balo jud ka sa tinuod nga pamatasan ana behavior sa imong anak, no? Now, doon ay mga mamatikdan di katropang Alan, no, nga medyo murag lahi na ang iyang aksyon. Dapat tanin niyang i-report sa
1: labi
0: mga...
1: Labi na ganaganing luyahon na, o di ba ka, isugod na, magtubag-tubag na.
0: Magtubag na. Now, din ay karon, ang kampanya ni katropang Alan, no, nga itong nakita, doon ay na-miss din ay karon sa ito ang mga kinibang PNP nga ilang partner ginikanan ang ato ang barangay, ang ato ang DSWD or even na kining other community groups, no, nga pwede nga makatabang sa ila para nga mapugna na yung aning mga incidents. Nga dili na mahitabo ning dunay hulga nga mabalaka ta ba nga makauli pa baka ang akong anak nga husto? Makauli pa baka ang akong anak nga tarong? Makauli ba ka nga buhi?
1: Ikaw karon mabalakon kang ginikanan ka mas mauna pa siguro kas kakulba ana. Na kay nervous breakdown na.
0: Kini bitong ginikanan katropang Alan ba nga let's say for example sa tua kay manginikanan kita sa akong kabahin. Akong misis ka na ito, mo'y magdala sa padulong sa eskwilahan, kaya dito mapun siya katrabaho. Ingnon ako nga, ayaw ginapatabok ka ang mga anak na ito kung wala ka, ha? Di ba? Nakaibilin ba nga?
1: Ayaw mo tabok ka kung wala, kung wala jeep, ha? Mamali ka rin pag kuha nga niya. Ayaw mo tabok na kung wala jeep.
0: Pinawa! So mo ni karon nga usa sa mga pamaagi nga para nga protektahan ang vital din ni karon nga makatabang isang parents.
1: Di yun naman ug sa imong panimalay.
0: Kung ang ginikanan nagpasagad ra pod, ha? Nagtuo ra pod nga abotan gini kong anak ko, wa ni naga binuang.
1: Mao gani na nga ako supak ko sa balaod ni sa antivirus nga wad-an nagkatungod ang mga ginikanan nga umpanton sila mga bata. Katong gibeto ni Digong balaod, no? Kay ningon si Digong ato one time nga unsa man ni nga balaura ni nga nung giaprobahan man ni sa kongreso ni. Naabot siya hang lami sa iya nga gibeto. Nga naman, isa nagdako kong gidisiplina ko ni Nanay Suling. Binunalan ko ni Nanay Suling. Una ni nung ani ko karon, nabugado ko tungod sa pagbunal o pagpanton ni Nanay Suling. Unya karon bitala nimo mga ginikanan ng panton sa bata kung nakabato na kuno og buot. Lali man ka na, murag doktrina naman ni Mao Chitong.
0: Oh. Wala na katrupang alan. Murag ang mga bata na karon ang mag-lead.
1: Inaako na sila rights na. Dili na. Sa pag-build up o karakter mga katrupa nga sakto, sibo, tama, diya manok ka na si imuhang panimalay.
0: Naba kay anak ni si Risa Ontiveros o
1: sabah?
0: Nag-disiplina. Nag-disiplina ba kanya ni mga anak o pare sa iya nga wala na disiplina po?
1: Grabe, no? Iyan ba itong itong iduso? Murag naulaw na mga congressmen o ba nitong tama po dahil, no? Nung nagpirma man tana. Anyway, katropang Brice, no? Ato aning balikan pa mga katropa. Huwag dahil pa itong gustong isgutan may kalabutan ini. Pero wala gitugod sa tuwang oras mga katropa. Kay musigwi unata sa tuwang The Secret of Health, no? Oras na. Ato lamang kining hagit sa tuwang mga ginikanan. Nga diha, yun manukad ang pagpanton sa inyong mga bata. O niya, ayaw mo kanaganing palabis inyong mga joke. Kaya doon natin balaod, mga katropa nga magagukod sa inyo. Hadin na, labi na karoon nga init karong panahon na ang ato mga otoridad sa pagtutok may kalabutan ini. Musulod na ang The Secret of Health ug sa tunga pagbalik ang situation sa Committee on Labor and Employment Opportunities mga tropa unta no panawagan kini nga tagaan unta og trabaho ang kini mga nawagtangan og trabaho gumikan sa pagrunda ni nga National Bureau Investigation nga gipangunahan ni Matibag mga katropa nung direktor. Tato ang mga suki diyang tibuinaw, standby ta mga katropa, mabalik ta. Alas 8:08.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: X FM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionix, daghan ang natabangan.
4: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
5: Kadayawan.
6: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Pinawa!
4: Lang nga mag-reply yan nga. Nampoy lain.
3: Pinawa!
4: Di ko ka-reply. Oy, kay naman po ko yung kalingawang lain. Ana, yun na, mga katropa, no? Kapoy ng bisyuhan. Kapoy, kaya katropa ang bricks, no? Kanang daghang kitaglain.
3: Pinawa!
5: Dapat, kwan lang, lain-lain lang, walay nailain.
4: Ang katong lain. Lain-lain. Oh, muna'y nindot dyan, mga katropa.
5: La-la na lang, la-la.
4: La-la na lang, ayun ang in-in.
3: Pinawa!
4: Kita mga katropa, kumusta mo din ha, be? Atong watay utang ninyo din ha, mga katropa.
5: Oy, sa manag birthday day, katropang Alan, happy birthday. Sa to ang katropang na si katropang...
2: Yinsa nang birthday!
5: Oh, katropang Anali...
4: Anali Burha.
5: Burha. Kaya ako nahuna si katropang na po'y Anali Good sa una. Good nga kaoban na mo sa una.
4: Anali Gutierrez.
5: Correspondent sa Zamboanga, bakaroon na nas Malacanang. Soberano.
4: Oo.
5: Si katropang Anali Borja o si katropang Ramil Lagudin, nag-birthday.
4: Uy, tama, no? Naka-uban ba si Ramil?
5: Naka-uban, eh. Nagdalag duha ka manok.
4: Rumel.
5: Duha ka buk manok ang among iho dito. Paghigop na mo sa una na mong higop sa bago katropang Alan. Nahuna-huna dahil may sa imo. Si katropang Alan, no, nakahigop na ba ka taon-taon to sabaw sa Bisayang Manok?
4: Ang giloto dito sa gihayaan, kung naman, bulalo raman dito.
5: Napuday dito. Init na gihapon, no?
4: Believe ko dito kay aktibo ilahang dili dayong ang term na dito.
5: Ano sa may
4: ganing, term? Nakalimot ko, basta kay naay... Murag dayong lang gyapon sa tuwadre. Na ay tigluto, na ay paghugas, na ay ngunana sa dito ka kuan ba? Ka kuan ilang barangay.
5: Aktibo, no?
4: Aktibo.
5: Aktibo nga kuan magtinabangay murag ka nang kumbaga
4: di na magproblema ang tagbalay.
5: Kanang nay term anang kuan kanang magdai maglusong. Kanang sa mga uma sa bukid katropang Alan. Doon na sila termino di nga maglusong. Kumbaga magtabangay mo ba? Magpulihay mo?
4: Magpulihanay mo.
5: Ikaw tabang sa kuha karon. Sunod, ako na po'y tabang ni mo. Ano ba?
4: Nai-schedule sila dyan. Dito, pag nahihayaon, kuan, kanang si tawag, ni murag fiesta. Kay Filipino man naikaon.
5: Okay.
4: Ante, buso, binusgan na yun.
5: Nayuban nga, ngunana ka ito pang Alan, nga, bisagamay na lang intawon kay ilang bugas, no? Doon kay, mag-share ka sila ba?
4: Mag-share ka.
5: At least, makadala man na sila ito, tulo ka sa upa, sa ni bugas.
4: Ay, kanang tulo niya, upat, ako nakiktabang na. Niya, okay mo ito nga, kada higop nyo dito, ako yung may imagine, ako po, maghigop po ko ito sa bawat budalo, kamo po na akong giyon na huna.
5: Nakahigop daw katos katropang Alan in town. Ganing sabaw sa Bisayang Manok ni katropang Romil. Porter na bang tambuka kayo?
4: Mo ba? Iya dito tayo itong gipatambok pag maayo?
5: Galasalasag yung todo katropang Alan.
4: Basi, ano mo ba katos siya nasipyat katos sa silingan to siguro nga manok to yung igdala?
5: Ano pa ganit si katropang Jupri bang kinimanuka ni dunay ni sakit sa kuan ba? Kini bang heart failure? Kaya ang tambok sa manok niabot sa iyang heart?
4: Ato pa di ay. Tagabalo ato di ay. Nasubraan to. Basing nato yung heart spasm to. Di ba? Kolesterol.
5: So si katropang kuan po dahil si katropang Anali kay
4: kuan
5: naman siya karon. Traveling for uy, Kidapawan
4: na
5: naman siya karon.
4: Biya na di ay.
5: Ito na siya dito. Ito na po siya magtingog dito.
4: Muli na kutiyahan. May gunang hometown ng Cotabato. Good pod.
5: Siya na may hari-hari dito. Siya na may queen dito. Queen of the North. North Cotabato.
4: Sa kuanto, unsa gyud ang istasyon dito, unsang dial dito sa radyo? Madungog ba kato dito sa muang sa Marasila dapit og makilala?
5: Sigurado na madungog na dito katro pangalan kay
4: ang gidala nga transmitter dito ug taas-taas ra baglabay.
5: Abot magani sa muang Kidapawan, abot magani dito sa muang sa Matanaw.
4: Mo ba?
5: Ano?
4: Ako madunggan na ba dito na ay Radyo Ukay, na ay Wonder.
5: Nay, kuan dito kining sa ang kusog dito kining MS sa gikan sa Cotabato. Now, kamo kada naminaw, pili niyo pagpaminaw kana mo ang XFM sister station namo da XFM Kidapawan.
4: Kidapawan, katropa ha.
5: Katropa
4: sa dial dito.
5: Ah, wala pa ko nakakuha sa dial number dito. Unsay dial
4: dito sa Kilapawan.
5: Si Katrupang Marlo, may driver ni Kuan Ron. Driver ni Katrupang Anali. Amping-amping mo sa...
4: Gihatlod niya si Anali dito.
5: Tanawa.
4: Ganahan pa ka tumuli, Dre.
5: Problema to. Ganahan pa ka tumuli ito. Kay murag ng hangyo na po to ni GM na ni Sir GM diri na po ko sa Kidapawan. Murag doon ay gisundan ba?
4: Ay gisundan yung baho ni Analidia. Ay nako ni mo lo.
5: Pagpuyo, ha? Pagpuyo diri, pagpuyo.
4: Patya-patya po na transmitter lo ay. Ito, natay kabalo ka mga katropa, ginato ang XFM station, nagapadaghan ni, no? Doon natay pila na to, 43 ba? Ka mga radio station tibuok Pilipinas. So, anyway mga katropa, good morning sa inyo datanan, no? Kisa pa may nag-greet ya katropang Bricks na to, nung tanawon.
5: Tanawon na tuloy ato mga Andre. Si Uncle Darsby, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao. Si Ma'am Lablicon Lucernas, good morning Sir Alan, Sir Brick, sa happy morning Monday and to all katropa. Salamat ni mo Ma'am Lablicon Lucernas, may buntag ninyong tanan diha sa may barangay 76-A. Akong kumpare diha nga kanhing kagawad sa barangay 76-A si kumpare na kong June Cañete.
4: Igun sa mo na si Alan Cañete.
5: Parinti siguro na sila, no? Unya, si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas. Good morning, katropang Sir Alan Abayes and Sir Bricks. Happy Monday na tong tanan. God bless us all. Watching from Negros Oriental.
4: Ayun. So, salanga family de sa kining Katalonan Pequeño, no? De sa residensya. Mayong pagpaminaw sa inyo, tanan din na. Naglanog-lanog ang ato ang sibyanan sa dial yun sa ito ang radyo 89.1.
5: Si katropang Richard Ramos, oh, good morning mga katropang Brad Alan o katropang Bricks. Good morning, Sir Richard, no? Richard Ramos. Karina TCL Power kaayo ang tandem nato. Good morning Sir Bricks o Sir Alan o sa tanang katropa. Salamat ni mo ma'am. Good morning ni mo ma'am.
4: Salamat.
5: Si Raxoman de la Piña. Good morning Sir Raxoman. Good morning mga katropa Sir Alan, Sir Bricks, always watching your program Bullseye. Ronnie de la Piña of Mawab Davao de Oro. Daghang kay mig pangalan no, parehara mig pangalan ani.
4: Si Raxoman de la Piña. Raxoman si kisa to yung isa ka pangalan nila, no?
5: Ronnie de la Piña.
4: Ronnie de la Piña. Ang iyang tinuod nga pangalan ani, Ronnie jud siguro. Tukayo ni mo ni.
5: Tukayo na ko ni.
4: Tukayo ni mo ni.
5: Kana bang gibabayan-an kasi mong pangalan, ilisa na ko niga pagkalaki ni.
4: Dol-dol ya ha kay Ronnie gunya Raxoman. Imo layo kayo kay Ronnie niya Bricks.
5: God is good all the time. Always take yes to health product mga katropa. Ay, yes,
4: tinod na mga katropa. Tama na yung reminder na mo dire. Kaya naamang ko yung nagdala mga katropa o kanang santon. Pero ang sulod, santan. Dili santon. So, kini ako ang ginom karong katropang Bricks kay Santon Gold Coffee Mix ni siya. No? Nagbaon kog ice kay para mag-ice coffee ko. Muna pag-inom mga katropa,
5: Naghisgot ra ba to si
4: Nanam gyud?
5: Oh, nanam kayo. Gi-ice butangan ni mo nag-ice. So pwede pwede butangan og ice. Depende ra na sa inyo ang taste kung gusto nila, no.
4: Ganahan kog na bugnaw, mas ma-relieve para... ko sa akong kauhaw o kanang kalami ani yon.
5: Pero sa ako gihapon katropang Alan, gusto paghihapon kog init.
4: Init ko basta buntag pa. Ano mga orasa? Labi na gudto? Ice na na.
5: Ice na kung gudto ka na. Labi na kay medyo murag yagigo tag init-init pud karon. Ating uwan naman unta karon, di na nato masabtan ang panahon karon, no, mga katropa. Init naman
4: ang atong
5: kayo.
4: Atong kainiton dahil sa Dagpan sa Davao, ha, mudagan tangan to sa 43 to 45 degrees Celsius. Kainit anak katropang Bricks. Nipatong na ta sa 40 eh.
5: Grabe na kay kainit. So dapat kinahanglan nato ning kuan karon. Kinahanglan nato mag kuan gyud mag-amping kanunay. Pinagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Good morning po sa uban pa natong mga tigpaminaw dire, oh, si Ma'am Nita Valderosa day. May oras ni mo, ma'am. Good morning, Sir Alan and Sir Brick sa Canada gini si Ma'am Nita Valderosa. Si Ma'am Thea Alcaraz. Mayong bunta katropang Bricks and Alan mag-inom na ta og Santon Gold Coffee Mix kay Bullseye na.
4: Ayan.
5: Oh, mao gini iya basta ting Bullseye ting inom na gina ni Ma'am Thea Alcaraz og kape. Gimingaw na po ko sa iyahang niluto nila katropang ala ni ni Sir Arnel. Yan ang soon si Sir Arnel.
4: Mao ba?
5: Oh, nga Alcaraz.
4: Kuwant ka ng kuwan depo ni ha, kana ganing tirador po dinig ka ng mga luto-luto ha.
5: Oh, kada kanang mga kakanin ba?
4: Oh. No? Ah, oo.
5: Oh. Okay na. Di ba katong dadaan ta niya diri usahay nga manghatag ra ba ni si Ma'am Tia pero ayo lang ma'am kay
4: alain si Ma'am Tia ay manghatag manghaton ni siya karon si mana ha.
5: Oh, si katropang alan na ba is
4: di ka ba ko kaapas na iyang ipanghaton diri.
5: Oh, wala kinahanglan og hatag kinahanglan ni siya mubayad.
4: Mubayad man mi pag mayong kag magpabayad ka. Sigara yung mga hatag man eh.
5: Si Sir Randy Santisas, mayong pagpaminaw kang Jerome Jeronimo gikan kini ni Randy Santisas. Sir Randy si Santisas, Jerome, good morning. Si Jerome Jeronimo. Jeronimo muraga si kuan ang tagi akuan ani kining ang aktor ani si Lito Lapid.
4: Jeronimo.
5: Jeronimo katong magsakay kabayo sa unang ay ni kusil niya duha ka buk maigo katro pangalan kay
4: ma-short na sa bala din yang kutsilyo yang pusilon
5: gipikas day ang kuwanda gipikas day ang bala day duha lagi patay
4: pero tira ba sa kaya na to sa una mata nating dilibag yun na to naman ang klaseng at palabas no.
5: Good morning Sangay og Brick sa Alan Cañete.
4: Ganyan si Alan Cañete namina sa to sa radio
5: namina na. Namina sa Kolehiyo di San Ignacio din siya nag-eskwela, no? Okay. Si Rick Lamo di 12. Good morning mga katropa. Pasangin lang dayon ang online games para wala na'y trabaho ang mga DOJ o PNP. Kadugay na ng paintball, airsoft o gira-gira sa mga batang Pinoy. Pasangin lang manoon ang online games. Sala sa amahan, iyang gipasagdan ang iyang pusil. Bitaw po no.
4: Negligence yun na number one sa ginikanan.
5: Tama po bitaw ka tropang alagay kanina. Ito na naman ang gira-gira.
4: Na bitaw. Napa
5: ganina katong luthang, di ba?
4: Oh.
5: Manguha na tag kawayan nga katong gagmay nga kawayan niya tapos sa putlon.
4: Kana ganing mamasangil ka para makalingkawas ka sa kakulangon nato sa tong kagalingon po no. Sa government murag lisod pug kay na nga. Naman na din na naman pug nga na Roblox. Ako mangita na ako mga bata magdula mag Roblox nga di malagi wild. Discipline lang yun po. Kung naba mo yung mga tasking-tasking anang niyo mga Roblox-Roblox, sa investigation magod nire sa antivirus ko, no, kay gisugo itong batanon, gatagaan siya reward, basta kayo mapatay.
5: Naibag-uro nga makita na ko sa mga advertisement katropangalan ka ng gang, basta doon na isa ka ng gang term. Tapos, magbutang o bumba. Pero games ra man gunagod. Games ra ba?
4: Tasking-tasking.
5: Walay pusi-pusil ang mga bata. Ay sus, kadaghang palak na ng saging. Himuon na ito na garmalite.
4: Oo, ganang palwas lubi.
5: Na, gira-gira. Tama na yung gingo ni Sir Rick Lamo. Nga, nanani ka niya ito. Kanyang mga gira-gira. Pwede
4: rin mo na, himuon, machine gun, yung babago. Doon ka ng single shot.
5: Da.
4: Da.
5: Tumba po. Pusil na tika, wag ka tumba.
4: Machine gun niya.
5: Mubalos ko. Proto-toto-toto.
4: Wala na, sa una mga tropa, lingaw na kay tato. Wala eh. Susod ka rin kay nag-evolve ang ito ang panahon, nag-high-tech na. O niya ka rin, diyan na ipasangil na ito mga katropa sa ito mga gadget. Murag, hindi po siguro tanan. Character, yun ang number one. No? Character nga pag, sa build-up sa character, diha mismo sulod sa inyong panimalay.
5: Ay, mga ginikanan, mag-amping po mo. Kung doon na mga pusil diha kay Namos Gobyerno, Servisyo sa Gobyerno, ayaw po niyo ipataka o bitay-bitay na inyong mga armas.
4: Ako mas mo prefer ko itong ibalik itong sa una. Bakit ito ganing na-corporal punishment sa mga kuan? Hindi lang po ibitay. Kanyang
5: mga bata?
4: Nasikwilahan. Kaya sa una man ko, musumbong kasi mga ginikanan, magibunalan ko ma. Ah, nagpabadlo na yung ganito ha. Tiwasan man ka. Mangikusi ko ni ma'am. Ay, nagpapakaulaw diyo ka ha. Tiwasan ka. Wala nga mga bata sa una. Di na lang. Mag-amping na lang yun.
5: Mag-amping.
4: Okay, tiwasan mo sa ginikanan. Kaya nagpakaulaw.
5: Pag-abot to sa ilang balay, mas mabunalan ka pa hinunog sa
4: mo. Siya nagpakaulaw ka sa maestra ha. Kaya nagpabadlong ka. Dili man na muna lugula kay sala. O, alam mo na. Anyway, mga katropa. Anyway, daghantag gusto
5: si Angel Kamunya, day. Good morning. Kumanya, I mean.
4: Kumanya.
5: Kumanya.
4: Kumanya.
5: Sige lang, katropang Bricks and Alan, na puhon, musaka ko diha na.
4: Nakadungog lagi ba?
5: Nakadungog si Mama Tia Alcaraz, Ma'am Tia.
4: Manunood lagi dayon ba? Kumidya rin ito.
5: Ano sa mga karoon nga bulan na August, no? August, September, September. O mag-order na lang siguro ta katrapangalan.
4: Ako, mag-order ko niyo. Unsa ba imong mga bakante na ma'am kay para ako ipagkaon kay hapit among Don Prayer.
5: Mag-order na lang ko kay kanang kuan siguro kining September.
4: Mag-order nabak nagaluto ba kag bisko?
5: Ayaw lang September 1 kay si Katrupang Alan daw wala daw dire
4: aw. September 1. Ayaw la ko.
5: Ato September 4. Kay
4: murag magpa-extend ko, magpalit siguro ko sa amuang conference kay opening sa Kingdom diri sa Ilaki Buloy nang invite sila media. Ano na imbitahan ta?
5: Na mag-open na sila. Kanang Kingdom.
4: Kingdom. Nag-message sa kuha si Richard Reyes dati ning taga Davao City
5: karon. Nakagi ko atong kuan ba? Katong nangat to mi sa birthday ni Katropang Anali
4: Soberano. Regards sa batong SM?
5: Anali Soberano naman. Anali Borja, Katropang Alan. Wala na ikaw, ano? Wala na dito katong 7 plus 1? Wala na diyan, no?
4: Murag nawala na.
5: Wala na?
4: Okay, muhapit. Ay, naa! Ha? Naa pa!
5: Wala na.
4: Ha?
5: Di ba tapad man to sa kuan kanang ihang chicken galing
4: ako. Kanang wish asa to ihang dati kay doko-doko na.
5: Doko-doko man gilisa naman na karon. Lami man putong karon.
4: Murug na pagyapon.
5: Ha?
4: Alahi na siguro pangalan.
5: Basi iha na pong giko ano kay ano na ko kay basi nunya og ginagukod ba nga. I'm sorry ah. Ang term na to ginagukod eh. Murabag ginagi-persecute ba no?
4: Oo, tanan na lang.
5: Tanan na lang, ilan na lang gid papahawaon basta US. Ang McDo kay iya man to sa US. US man ang kuan ani papahawaon diha kay tungod kay money.
4: Oo, nya bantod kay wala pa tong Starbucks. Anyway, wa pa ta kasunod din ha katropang bricks no, dugay-dugay na pero mag-opening na sila karong September 1.
5: Ako, igon lang gid unta ko mangutana ni General General Torre anak katropang Alan kung si porma ana dito sa sulod kay iya man ginanggi siguro ga pickleball pa siguro niya sa dito kanadto.
4: O niya, invited ra ba diha sila si General Torre, invited ang presidente, invited ang vice president. Basig diri lang panahon na magkausa tanan. Di ba?
5: Gina-invite nila?
4: Invited na tanan ng mga official sa atong sa government. Number one, si Attorney Claire Castro. Invited na diyan. Yon pa lang.
5: Unya, napod si... siguro kagawas o temporary si kuano, si Pastor.
4: Ang ingon sa mga membro diha, ilan daw nakita si Pastor?
5: Mao ba?
4: Malusot-lusot na nas bumbong.
5: Uy.
4: Bagay. Kumara ganang glorified body.
5: Holy Ghost.
4: Di lang nako to so pa kun tong ako nakaistorya kay nag-order og 20 ka box sa coffee.
5: Atong migo diha karon. Ang migo na to diha.
4: Eh, buntag diha kay Morandino labi, may buntag ni mo diha. Brother ha.
5: Ang migo na to nga naging kuan nila diha si Brad Michael diha.
4: Wala na ron.
5: Ha?
4: Wala na.
5: Wala na ba diha?
4: Wala. Si Michael nga.
5: Atong manager ako niya sa una. Kau bang na to sa media ko?
4: Si Richard to, Richard.
5: Si Katropang Richard pala.
4: Nang regards lagi. Ito na daw siya sa Luzon na na-sign. Nang regards siya sa tuwa, nang regards sa SM. Moto siya nag-invite.
5: Mo ba?
4: Nag-invite nga September 1.
5: Ito na din siya sa Luzon na sign karon.
4: Nasa Luzon kay dito, daghandog ka ng ati manunon. So, nahiwan mo tong chief security diri sa kuan sa Tamayong. Nahiwan mo tong manager sa DXRD niya. Wala naman ang DXRD.
5: Sirado man. Mato na chief security na lang siya.
4: Chief security na lang siya. Nagibalin siya dito sa Luzon.
5: Nahiwan mo na lang. Nahiwan mo siyang PSG.
4: PSG na siya ron.
5: Police sa gate.
4: May buntag, Richard, ha?
5: Katupang Richard. Good morning. Basi nakapaminaw ka karon.
4: Richard Reyes. Reyes, ito yung apelido.
5: Sige man, may kita na kanya tungkol sa mga correspondent pa takatropang Alan ba? City Hall, sa Konseho, magkita-kita ay magiging ng mga reporters kanya ito.
4: Okay, ngutana siya nga, nana ba yung nagpahibalo sa inyo ha nga kanaganing invited mo sa kuwan siya? Wala para ba? Siya mo ba? Lahit magutu siya pag siya ang nadayigi-assign niya, walang kaswito ba? So karon siya na po ang nag-invite sa mga media sa Davao City na magka- tanaw dito, alinaw, unsa katinuod ning 75,000 gyudaw ang masulod.
5: Kano sana ka ito pangalan?
4: Karong September 1.
5: September 1.
4: Alas 5, hantod na na magabi.
5: Mo ba? Problema lang, ana ba? Kay daghang kayo Ato kato pangalan, di nakakasod.
4: Di makasulod ka.
5: Katubitong kuhan, katubitong iyahang Maxis pala. Maxis
4: no? Dito.
5: Oh, katong iyahang opening dito, doon na invitation akong nadawat.
4: Oh.
5: Ato ko dito sa ako pagsuod nga, purti mang puno ah. Purti namang daghan ng tao, ani niya. Sila si Katupang Lindon, anasig pangamay sa ko, dali diri, part kay Dana diri yun, nagkunakuha na mi diri, naghabhab na mi diri.
4: Labi, lamiara ba silang luto na ba
5: diya? Oh, kamo, paghabhab na mo diya, kay muli ko, kay di ko kaagi, kay pati daghan ng tao kayo.
4: Puno kayo.
5: Oh. So, yun na po na, siyempre, doon ay daghan ng kayo mga
4: pero
5: tao.
4: Pero na ay special lane sa media.
5: Mm.
4: Sige lang, kay mangayo ko o kanang form sila ang registration din na, no?
5: Para makakuan po ta, maka-observe po ta bang tanaw ta dito, no?
4: Nanugon to si Richard kay SM. Dari sa mga ato, Adri, nga mag-add to dito. Ako nakita dito sa listahan nito, nanas sila si Palo, Ruth Palo.
5: No? Automatic to.
4: Automatic na. Automatic na. Ito mga ipang-add na dito. Ay ko nga XFM naman ko tadi ipang-add po niya diyan.
5: Kaya kung di ka mo palo kay Ruth, wala kay Ruth. Dapat mo palo dyan ka.
4: Anyway, mga katropa, sa ito nga pagbalik, no? At wala nang gitagag-pagtagad para matay utang diyan ang mga katropa. Ang Davao City Council, ang Committee on Labor and Employment, mga katropa, mga opportunities ko naman ito patanawagan lagi. Nga tabangin taon ang 300 ka mga trabahador nga mag-bare month na og asa ka ni sila karo mga tropa lisod ro ba kay mangitag trabaho labi na ikaw kuan ka operator ka og kanang crane asa man taon ang mga company karon diri mga tropa nga mag-operate kag crane ato ka kanang soft drinks company puno naman sila di ba so kana mga katropa ang dagok sa kaniganing nahitabo nga pagrunda diya sa steel plant ng atong dagbayan sa Davao.
5: Sabi na ba yung mga simana katropang alan, no? Ato ang atuan naman yung nahisgutan kanang problema diya sa pag-grade, no? Sa ato ang mga taga-NBI o taga-PAOXI. Dili ni kuan ba? Dili ni siya ingon nga gasupakta sa balaod, gasupakta sa ahinsa sa gobyerno tungod sa ilang ginahimo.
4: Correct.
5: No? Unless kung doon naman good sila doon na sila nakita ng kamatuoran nga kinahanglan na nila ning hatagan og aksyon gumikan kay illegal na, no? Ato ni sundon. Pero doon naman ko mga naglimin diyan nga mga issues, no? Kanang gusto natong ipaklaro dapat unta sa gikan sa National Bureau of Investigation o sa taga PAOXI. Kanang giingon nga number one, Duna kunoy mga ingredients nga makadaot sa lawas sa tao.
4: Kana.
5: Itong uranium
4: na dapat.
5: Pamatud-an nila ni kung duna ba uranium. Dunay unsa tong uban nga mga naa dito nga kilibang mga materialis nga makadaot sa lawas.
4: Dili ra ba kay pagbutang-butang kung kana ganing issue para lang di ma-justify to ilang pagrunda.
5: Kay nagkuan ni kantidad ni sa kinabuhi sa 300 ka mga tao manggod. Na din ang bahina sa mga balita katupang alam, ni dangop na gani ni sila sa lokal nga gobyerno. Ang una natong pangutana kinsa pa mangkaidangpan ani mga tawhana?
4: Kana sige ato na nga tubagon katropang break sa kay mag-break una ta karon mga katropa sa tonga pagbalik mga katropa ato ni delikatan kini nga issue ha. Okay, ato nga oras mga katropa. Alas 8:40.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
2: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
9: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Creo Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Creo Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Creo Trucking Corporation. DX Creo Trucking Corporation.
10: Ang DX Creo Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kadayawan Facts and Trivia.
12: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Pusay!
4: Ambot ng true love ninyo din ha. Kay gugmas otot-otot sa garan na na.
5: Pinawa!
4: Dili tabi ato sa nilikatan katropang bridge, no? Kay pigara tong oras mga katropa ha.
6: Si Ma'am Gloria Malala Apilo Day, good morning, ma'am.
4: Good morning. Itong mga nakapahabol dyan, mga katropa, ha?
6: Len Antonio Talde, good morning, katropa. Good morning po ni mo, Len Antonio Talde.
4: Na ay nag-text sa Todri, katropa, Briggs. Isa ni sa mga, kuan, isa ni sa mga nagtrabaho dyan sa kining steel plant nga gironda dyan sa NBI, no? Birthday lagi daw sa iyahang bata lagi daw. Ibig kay morning panahon na, nga nagsaad daw siya nga makapang kuan na daw kana ganing maghanda gani nga unta kay duha tulo ka birthdayhan wala daw siya ihanda karon ang yang saad nga maghanda karon kay wa na ikahanda wa na may trabaho sa tatay nya ni trabaho sa tatay so duoy kayo mga kaning ang saad sa ginikanan ba nga kanang simple lang gud nga saad para sa imong bata sa imong anak. Nya din mo himo kung gumikan kay wa na kay trabaho ang imong igasto sa pagkaon imo na lang ng tipiron kay pang survive nimo sa pila ka bulan nga wa kay trabaho ganang ita pagka ganang asa ka makaambak makabalhin basta-basta maka trabaho karong panahon na no unya nindot man ang

0: Anong gironda tong usa ka Chinese kuan lang yapon business establishment naa ang presensya sa mga Amerikano. Oh, tanaw ra nagduda na karon ang embahada nga murag business warning nyo ha. Looy kita ni karon mga tropa kay
1: gina i-welcome da nato ning Amerika kung unsay katanyag aning mga Americans. Oh. Kay kining mga produkto from America mahal ra ba kayo gini katropang Alan? Dala ra gud ang daan.
0: Murong pildihon siguro sila aning ka barato aning sa China ba?
1: Oo. At China, kung magpili ka na itong class A nila, pulido gito.
0: Oo.
1: Oh, katong ilahang class A.
0: Naamang gunay choices.
1: Katong ka class B, kana bang, kuha ni siya, kanang palit ka og lunis, guba, bilnis. Oo, oh, ana ba?
0: Pareha ko na ang sulod, good nga. Baratohon kayo?
1: Oh.
0: Pagpanulod ni mo mga tropa, mukatawa lang ang kuto.
1: Oh. Kay mabali.
0: Mapangag mo tayo.
1: We!
0: Unya, di kasayangan.
1: Oh.
0: Ano man, barato raman.
1: Barato raman. Munay nakakuano. Kining nahitabo din ni karon sa Davao Mighty Steel and Davao Mighty Steel Corporation. Kiningingon nila karon nga doon na lagi mga ingredients no or kining mga substandard, mga allegation pa manggud na.
0: Oh, correct.
1: Mga allegation pa na siya. Supposedly
0: sa investigasyon nila.
1: Mota na bitawon ta katupang Alan sa taga NBI ba. Unsa day procedure gid ay ani? Diretso gid ay ninyo nang ipasara kung pananglit dunay issue substandard.
0: Wala ba sila kanang
1: wala na nila highlight karon katupang Alan kini ginatawag
0: mga notices
1: na
0: gani?
1: Ah?
0: Notices ba nga inyong kuan ha, nireklamo din eh.
1: Mamaginaunta na siya dapat katupang Alan kung sa to ang mga normal bitaw nga mga procedure bitaw.
0: At least nakahibalo ko karon nga ang NBI mo-react sila bisag wala yung nagreklamo.
1: Bantay mo ha sa sunod ha kung unani gyapon yung dili nyo himo ning unani karon.
0: Wa may nagreklamo nga building contractor, building owner nga tungod ni sa inyong mga bakal diha. Ni diretso lang man sila sa pagkakita, uy, na tumpag sa linog.
1: Basing mo ingon na sila ba sa sunod bang kuan ba nang ay wala magud moy black and white complaint. Kinala pa magud namo nang black and white complaint.
0: Karon kay sila lang no. Naka-discovery kuno sila dito sa pag-adto nila lang to sa Jensen o sa Jazz nga naitatak DMS ang kini mga bakal, so nakita nila nga substandard. Morgan nakaingunta nga kini di lang ni abogado ni si Matibag, engineer na po dani karon. Scientist pa kay nakibalo ka ng mga si tawag ani kini mga uranium ba nang tawag na katropang bricks nga makadaot no. Okay, balo na siya kana gani mga pag-study sa mga chemicals. Anyway, na ako yung nabasa dito nga nalimot lang ko kisa ito nagsulat ato ha. Iyang gisaysay dito o nga nung ingunani ko namatod pa ang NBI karon naka-react. Dito na tinuod ng pasangil nila about anang substandard. Naagi purpose ang tanan. Anya, tapos ang kini mga political supporter ko namatod pa sa pamilyang Duterte ilang ginainitan. Kini mga financier ba?
1: Muna dapat nilang ipaklaro. Mabito na nga itong sulti katropang Alan unless kung pananglit ha, dili nila ma-prove karon kining ilang allegations nga substandard tapos dunay alleged nga mga uranium o kung sa panang naadi ha. Di nila ni ma-prove karon mga tubang sila mga kaso ni katropang Alan.
0: Oo.
1: Negligence ni sa kuan sa ilang part.
0: Muramag, ang ilaha magud karon gatong imong gisulti ka itong yaging semana katrobang break sa kanununuman katong mga Yang gani kisa itong pangalan itong
1: si Tony Yang.
0: Tony Yang, oo.
1: Onya,
0: mukhang sa bibig lagi nila karon katrobang break. Labi na sa kining ato ang DND secretary, iya po nang gini-mention na.
1: Tony Yang.
0: Oo.
1: Tapos ang tinod nga pangalan daw isa Antonio Lim.
0: Antonio.
1: Nagagamit og Antonio Lim.
0: Ah, okay.
1: Onya, kini si Tony Yang igsoo ni Michael Yang. Nga ko ano. Now, well, ang ilang action katropang Alan kung makatarungan no, watay babag diha. Unless otherwise kung dunay mga plano ng daan di ay bago nila ipatuman ang balaod. Kay wa pa man iklaro gyud hantud sa pagkakaron. Madugta na lang ni nga mga files da karon katropang Alan nga mga bakal nga nasa sulod. di pa ni mahuman-human kay dunay sila tinguhaan ni karon nga

0: ila gini papahunungon nga hangtod sa 2028.
1: Ago.
0: Kung politikal ha, kung political nga isyu ang hinungdan ani.
1: Sato pa ani karon na piang-piangan jud nila.
0: Na
1: wala na ini nagunahon sa mga trabahador ha.
0: Dunay ang ginahuna dapat nilang unaunaon ani karon nga dunay 200 to 300 ka mga pamilya times number of members sa pamilya ani nila porti na nagbabang nga ganganga ani karon katropang alam.
1: Oy, lagi kayo katong isa ka amahan nga nagsaad lagi siya ang anak nga birthday niya karon di na madayon.
0: Na magunay ko ang doon na magunay sila yung mga rason diha aron ang ilang ginahimo isa protection kuno sa publiko unya na protektahan ang mga tao
1: ingon sa dili ni pagrisyo pagpatay ni namo
0: ang mga protektahan kuno sa mga empleyado kay doon na lagi hazardous lagi kuno no now kung yun ani karon ang mahitabo dili na siya sakto nga kuan dili na siya sakto nga magpili kag unsay dapat nimong ipatuman diha karon ang atuwa diring lantaon kung paunsa nato maprotektahan ang matag usa nga maapektuhan sa inyohang aksyon nga himuon.
1: Kuya, odis lang kayo mo protekta, kailangan pantutukan og armas sa mga trabante.
0: Di, pagutman.
1: Pagutman. Primero, gipatutukan og armas. Ikaduha, gipagutman.
0: Ito yung ginila ni Karong Katrupang Alan is i-enforce ang pagpasira naning naisigutan nga kumpanya gumikan kay naay mga nagpaluyong dudan nga nagpaluyong nga mga issues ani karon. Unya madamay lang in town ang mga
1: daghan na damay. Naluoy jud ko sa mga trabahante ani no. Kalit kaayo nya tapos kung duna man gali sila kanang giimbestigahan nga biyan pa sa kini nga negosyo aning mga yang no. Eh dapat dilingon ani nga pamagi. Daghag ka ng mga pasangil nga murag piangan ni moderitso ang usa ka tawo nga wa ka bantay gani murag maglisod jud kag barog. Okay. Kaingon taw ga sa bagay unsa kay samputan ni sunahan mga katropa no ato taning ipa elaborate pa pagmayo ang ato apod nga pag discuss mga kalabutan ni pero napupos sa tong oras sa
0: katropa. Mahimo in taw collateral damage ba ang gining ato ang mga eksyon nga mga trabahante ani katropa ngalan. Unta bago da ini siya i-raid no nakaplastada na daan diri ang mga plano nga ikaw tagaan kag trabaho mao ni kamo mao ni siya mao na siya sakto
1: nakigsabot ni daan sa dole natay mga internal nga mga operation sayro na to ang mga trabahante niya maapektuhan unsa may atong buhaton ni karon dole so ang dole karon mo solo din ha dili kay bahala na mo dinag asa mo dangot na lamog asa mo.
0: Wala gina barbaric kay ang dating katropang alan no sa
1: hinambugiro ba?
0: Hinambugiro. Para tanaw ko the way ang actuation karon katropang alan ni Matibag. Interview ng media parang kaistoryang kadilion nga para bang hinambug no.
1: Hinambug kayo. Oh. Mura bag kana ganing classmate na ko sa una mga katropa nga bisigdik hebaw basta mang hinambug lang.
0: Wala ko alam basta kay pagkapang hinambug lang okay na.
1: Mo na itaw nga buriton kay ba no? Ay nako. Anyway mga tropa, ugma na lang siguro naton tibawason katropa ang bridge no kay ugma na atay session sa City Council apil man jud siguro ni nga nai follow up may kalabutan ini. Ato ning pangutan-on na ni karon si naning kamot nga makakuha ta og number ni Pamela no. siya mga nagabitbit ani mga tropa ni saad siya nga tabangan no? Unsa nga the way sa legislation ba or reference ba o referral nga to sa tuwang kining dole and ang atong peso mismo nagkulitog na kog linya sa peso no nawala na gutong akong isa ka cellphone nawala naguba di ay so narito ang number sa peso so ato ning pangutan-on ni unsa ikatabang nila kay di na ba ni dinagko po nga trabaho po ning i-offer sa peso. Alang na mag ang kini mga trabahante diya, ganahan sila mo atong mahimong sales lady. Operator sa crane gani katropang bricks na magatatak-tatak ana mga mall din ha og ganing presyo sa produkto. Labi na tinapa og uban pa. So lisod kayo. Entonces, lisod jud kay nimong patrabaho o mga tropa ang kalit nga mawadag trabaho. So wala matay oras katropang bricks no?
0: Ma'am Tia Alcaraz sa ingon pa niya kutsinta palitaw biko.
1: Biko ako ah, biko.
0: Kuan ako biko, biko. Kutsinta og palitaw ako ah. Kutsinta og palitaw patulo-tulo.
1: Ako ah biko pero kuan pa first Saturday of September.
0: Dapat ani lang oh. Mag-order ko ma'am. Kuhaon ako siya sa Biyernes sa udto.
1: Biyernes sa udto.
0: Di pa man siya madaot pagka Sabado no? Di pa madaot.
1: Okay. Kano sa maning first Saturday gani of the month, September. Kay
0: dadana ko ako ang papa o kanang kuan ba kanang kutsinta.
1: Oh, ana September 5.
0: September 5 bola kano.
1: Naa na, kauli na ko ani.
0: Kauli na ka.
1: Okay, September 6 namatay kuan karaban.
0: Karaban lang gini imong tambungan di ay.
1: Karaban lang akong tambungan.
0: Ang bulsa ay di gini imong tambungan.
1: Okay, Domingo mo na. Okay, hangtod man ni pitsa 4.
0: Di kay si Katubang Alan Manggod, matog Cagayan de Oro lagi ko, no? Na, yun siya nga, ato na siya dito niya, muragwa, di ko anak, bro. Kay,
1: Pabati-bati naman ito ako, primero, bro. Na,
0: Na, naman siya kuan dito, na ay kanang activity para sa church. Wala tayong problema da, basta simbahan.
1: Basta simbahan, gani, dito ko kabalibad, anak. Karoon lang dito ko ni balibad, ha, kay gikan mig makilala, na na po'y namatay dito, servisyo na po ni kutinan ako kaya, kay nitukar akong astigma gabi.
0: Murag, kulang ni, dagdagan na pag-ampuan ni Katupang Alam, murag, muhurot imong mimbro, ani ba?
1: Ingko nga naman ni Lord, nga, ipanguhat naman ni Mr. Tan, nagsunod naman ni.
0: Ingon na nato ni si Kwanbi, kasi mga bisig Kwanbi, kanang hinungdan ni sa kinibitang mga pulong itong giluwatan ni Kwan, ni Pastor Abante.
1: Oo, basig ganang bunga na ni Bagyo ni.
0: Ma'am Lynn, Antonio Talde, ma'am, good morning ni mo ma'am, si Ma'am Jing Pigarido po, good morning mga katropa.
1: Ayun.
0: Naman tayong oras katropang Alan, sang Alan karon sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alan, sana kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Alan Abais.
0: Kinausap si katropang Brick Explorers, magbiling kanyang usag kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, huwag mo ingon. Kamaturan ang
1: Sandigan! Musay!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
4: Life Talk, with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
7: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, walay gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madungga kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
7: Marvin Ibano sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Kadayawan, facts and trivia.
9: Kadayawan,
1: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Dabawenyos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang gi-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Clarence, Anna.
10: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9.13 sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro.
1: Una sa tanan dalay gud ang Dios away katapusan mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga katropa nato diha. Happy Monday morning kanatong tanan. Asa man muna ka-plaster karon mga katropa. Good morning.
2: Good morning.
1: Welcome, welcome, welcome. No sa mga katropa sa tuang pagpanaguban-uban karong adlaw. Of course, nilang gihapon sa programang
0: Sentro.
1: Ning adlong Lunes mga katropa, pizza 24 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Murag laig tiyan mo ang kauban tiyan. Murag paano na pod, pa-fade na pod, no?
2: Good morning!
1: Asa man ka na Mino karang katropa, asa man ka nakaplastar karon Luzon, Visayas, Mindanao. Unsa man ang kasikas ninyo diha karong mga orasa mga katropa. Again, good morning og welcome sa itong pagpanaguban-uban. Karong adlaw gikan alas 9 hantod alas 10. Alas 10 lang bata karon na positive ba nga ito ang impeachment na unya ito ng subayon unya mga katropa kung positive nga dunay impeachment ta karong adlaw. But anyway, kung asa man ka nakaplastar karong katropa, no, siguraduhan lang yun nga healthy ang ito ang panglawas o nakahigop na sa ito ang healthy nga kape atong Zanthon Gold Coffee Mix Wild na minaw sa ito ang programa. Of course, inyong makauban karon walay lain.

0: ang probinsya ng guwapa. Of course, inyong kauban karon, inyong Lamuro Queen gihapon mga katropa diri sa XFM Davao. Katropang Juvet Espanyol sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa mga katropa. Medyo busy pag gihapon ang ato.
1: Ang lamurok.
0: Ang lamurok na lagi. Ang ato ang katropa karon na doon na pa yung maimportanteng gilakaw. Pero wala ta na ginusana mga katropa kay di na nato ni dugay-dugay. Kay ganina pa ni murag gagaana-ana na ang ulo ani mga katropa ka. Nagsayaw-sayaw na ni sa tuang kanta of course. Kita maginusara karon kay kauban gihapon nato tong banggiitan small but incredible na katropa diri sa XFM Davao.
2: Eto na. Eto na. Eto na.
0: Mayong bunta, good morning, katropang Marvin Ebanok.
3: Good morning!
4: Oh, di basta-basta.
0: Di basta-basta.
4: Basta. Ay, kana, aparte ko so galami kaya kung tingog karong mga orasa. Kay, humanag yung kugigob sa akong Zanton Gold Coffee Mix. Kay, nakasiplat ko ganina, katropang Juvet. Kay, pagkadungog na ako sa mong tingog, marag na yung pagpagaw mang gamay. Marag binili na sa katamis sa mga pagkaon sa itong pagbisita sa katawhay sa Davao.
0: Di basta-basta, maragani, fade gamay, katropang Mars. Murag doon na tagingon na very delicate.
4: Ay, delicate dyan, di basta-basta.
0: Very delicate skin yung mga katropa. Pero anyway, mga katropa, kumusta yung adlong Lunes, katropang Marv, sa itong pagpahulay, no? Yes. Sa itong weekend.
4: Grabe, kanibidong ka-importante di ay niining gabanding katropang Juvet. Yes. Taliwala sa kabisi, sa tibok simana mga katropa, kinahanglan hatagag panahon ang imong kaugalingon nga ma-refresh. Ay. No? Kanibitong mag-ngilay-ngilay.
0: Aba.
4: Sa kanang mga talan-awon sa ato ang kinaiyahan. Sa pagyod. Oh, ha? Kay actually connected ni sa ato ang motivational quote.
0: Yes,
4: actually,
0: of course, katropang Marv. Kabalo ka katropang Marv, na-realize na ito no, during sa ato ang team building. Actually, team building, birthday yes. celebration, send-off ceremony.
4: Oh, daghan kaayo. In one event lang ka na mga katropa.
0: Giusa na nato tanan katropang Marbs. Dara nato na realize na, na sometimes kanang mahal na kayo karon ang slow mornings or kanang bitaw mga opportunity nga makapahulay ta is very luxurious na siya karon nga panahon. Kasi di ba naanda nato everyday gadali ta permi everyday nata ginaapas nga oras everyday nga dapat kini nga oras nakaingon ani nata nakaingon ana nata. Pero pag di ay magpahulay ta katropang Marbs, kumbaga mawala ta sa tuang passing ba mawala ta sa tuang
4: na maglutang usahay no
0: kanang, press ato na naka ano ta naka get away ta murag thanks day sa katawhay sa Dagat Beach Resort
4: yes.
0: So salamat kay sa ilahang pagdawat sa tuwa kumbaga naka refresh ta naka restart ta naka reset ta kumbaga nawala ta sa tuang daily nga passing ba and then natagaan tag time na maka pause bitaw. Mga na ko always, ako ang mantra ginato, pause but never stop. Kumbaga, take time for yourself, take time to rest, but do not stop.
4: Yes, mo na giingon nga papahulayon maganing mga makinarya
0: yes.
4: no? Sa sobra kag trabaho. How much more ang tao pa kaya nga na limitation ang ato.
0: So, all in all mga katropa, okay kay amo ang weekend
4: okay
0: katropang Marv. Just ang okay.
4: Kaklariks, ana. Oing ana mga katropa. By the way, ha, maayong adlaw nga Lunes sa tanan. I'm sure mga katropa, daghan na po'y nag-atang kay kanusa na po'y ang musunod nga holiday, no? Atong Biyernes holiday. Muraga karong 31.
0: Muraga duha ka holiday sa tuwang isa ka cut-off.
4: Hoy! Makabot ba? Makabot?
0: Murag
4: lang. Oh, kana mga katropa, by the way ha, ning adlaw nga Lunes mga katropa, I'm sure busy na pud ang tanan kay mao lagi na bag-o lang na human ang weekend, klase na pud, trabaho na pud, but dili na nato mga katropa ang ayan nga kining ikamahay ba din
0: kasakit.
4: Ha mga katropa, kasakit mga katropa kay part na sa pang-adlaw-adlaw nato nga kinabuhi no. Labi na alang sa mga kaigsuonon nato nga gapaning kamot alang sa or mahatagan aga kinibismong tubag o kasulbaran ang panginahanglan noon sa matag usa ka pamilya.
0: Ayan. Di na nato dugay-dugay ka sa mga Marbs no since sa ato namang nahisgutan kining ato ang weekend getaway.
4: Yes.
0: No? Weekend bonding uban sa XFM Davao. Ato motivational quote karong mga katropa. You only live once, but if you do it right. But if you do it right, once is enough. Naglibog pa ko sa kwang
4: ito. Bisayain natin!
0: You only live once, mga katropa. Kaisa ra daw ta
4: mabuhi.
0: Mabuhi. Kaisa ra ta mo puyo aning kalibutan na.
4: Yes.
0: But if you do it right,
4: Pero kung buhaton nimo ni og tama,
0: imuhang kinabuhi, i-plaster nimo. Yes. Once is enough.
4: Okay na nang ikaisa.
0: Di na duhaon.
4: Di na duhaon, no? Kaya na mag-uban nga pagtuo katropang Jivet nga, kung mamatay daw sa katao, reincarnate sila.
0: Oo, kanang. Mayroon silang butterfly.
4: Butterfly, ang problema, glamok, kay piti, perme, ha? ang uban mo kuan daw sa baka no na mga tinuuhan no
0: na mga reincarnations yes. But matud pa no mo mo kana angat gituuhan no ni Mae West sa mga katropa matud pa niya ang single lifetime no or ang isa nato ka kinabuhi mga katropa is completely satisfying
4: okay
0: kung puy-an nato siya if we live it fully passionately and without regret mga katropa. Kumbaga, buhato nato tanan katropang Mars.
4: Yan.
0: Nga, kumbaga, you only live once, di ba? Nakaano man taana, you only live once. Mm. YOLO mga katropa. YOLO. Pero kung kanang ato ang kinabuhi, bisag kaisa ra na mo ang isa to, akong taong mo nato, sulito nato ni. Makaingon dyan, tag, enough na ang isa. Di na nako kailangan ng reincarnation.
4: Kanag ito ang pag-abot sa kaugmaon nga wa kay mahayon. Kay nahimo ni mo siya.
0: Nahimo ni mo tanan. Kumbaga, siksik tanan mga katropa ba? Quality over quantity ka na. Nag-matter na siya katropang Mars.
4: Yes, of course.
0: Dili mag-vary nga daghan kag kinabuhi, malipay na ka, dili. Kaya na to maglipay sa isa lang kakinabuhi. And of course nga walay regrets.
4: Kana, mo na giingon mga katropa nga treasure every moment of your life.
0: Kung na may mga problema, part yan ng ating buhay.
4: Yes. So, muna mga katropa, ika-isa ra gyud ta mabuhi mga katropa. So, maliban na lang kay different man ang faith sa matag-usa, ang mga Christians, ang mga kaigsuon natong mga Islam, mga katropa. Sa mga Christians, usually kanang mutuo mangud ta nga naay pag-abot sa bisan sa kamatayon na apay
0: kinabuhi
4: nga nagpaabot, no? Kauban na pud nato din ha ang ato ang labaw nga makagahom pag-abot sa panahon.
0: Pero diri sa to ang kalibutan mga katropa. While we're still breathing, while nagapadayon paghihapon ta despite sa kalisod, ang importante po yan na ito ni nga puno og pagmahal, puno og kanabitaw nga pag-abi-abi sa bantaw nga wala tayo ginapasakitan, and of course, maningkamot ang nga kanang fulfilled kaayo no ato ang kinabuhi puy-an nato passionately mga katropa
4: ayun
0: ayan mga katropa tong oras alas 9:26 sa buntag katropang Marvin nato dugay doon kinatuang hanay sa mga balita
1: sentro sa balita.
0: Unang anig sa itong sentro, balita ang mga katropa, gipasigdahan sa mga health officials ang importansya sa sayong pagpadiagnose. Umana matikdan ang taas nga ihap sa mga kaso sa sakit nga may kalabutan sa Baga diri sa Davao City. Samta nagkaduol ang paghuman sa ikatulong quarter sa 2026. Lakip sa mga sagad na tala ang tuberculosis o uban pang respiratory illnesses nga padayon nga nakaapekto sa mga residente sa Dakbayan. Gani matod sa mga opisyal sa panglawas, ko ang posibilidad nga maluwas og matambalan gilay na pasyente kun sa iyong nga makita ang nga maong sakit. Giyawag usab nila ang publiko nga magpa-check up gilayon kun adunay sintomas sama sa dugay na nga ubo, lisod sa pagginawa og uban pang timailhan sa sakit sa Baga.
1: Sentro sa balita.
4: Sa pikas bahin mga katropa, nasangit ang usa ka drone sa linya sa kuryente sa Purok 5. Maparat Compostela, Davao de Oro may hinungdan sa temporaryong brownout sa maong lugar. Sumala sa Nordeco, ang insidente na kaapekto sa supply sa kuryente ug nanginahanglan ug hinanaling pagresponde aron matangtang ang maong drone na gikan sa maong linya. Gipahinumduman usab ang publiko sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act nga nagdili sa bisan unsang kalihukan nga mahimong makasamok o makaapekto sa mga linya sa kuryente. Matod sa kooperatiba, importante ang pagsunod niini aron malikayan ang maaksidente ug mapadayon ang hapsay nga serbisyo sa kuryente ngadto sa komunidad.
1: Sentro sa balita.
0: Samtang mga tropa patay ang isa ka police officer ug duha ka giingong illegal firearms dealer suman sa baybas operation nga misangpot sa engkwentro sa barangay Dao Pagadian City nitong nakalabayng adlaw o gahapong adlaw gila ang namatay nga si police officer police major Ayman Kuzaima Pantaran intelligence officer sa Pagadian City Police Station samtang patay usab ang duha ka suspect nga sila si Johnny Bravo Gomez o Jerry Bravo Gomez matod sa kapulisan Una matod pa nga may pusil ang mga sospek kung manila masayri nga mga operatiba sa gobyerno ang ilang katransaksyon, hinungdan sa armadong komprontasyon. Padayon pa nga giimbestigahan sa insidente sa, o ang insidente samtang gipaligon sa kapulisan ang ilang kampanya batok sa illegal nga firearms sa maong lugar.
1: Sentro sa Balita.
4: Dugang sa to ang Sentro sa Balita, mga katropa. Padayon ang pagpatambal karon sa ospital ni Pulisa Staff Sergeant Noli Miranya. Human nga malampusong nabalik sa mga doktor ang iyang naputol nga wala nga kamot. Kung asa na sayang naputol ang maong nga kamot sa pag-atake o gumikan kini sa gihimong pag-atake sa usa ka lalaking nagmaoy sa San Jose, Camarines Sur. Sumala sa kapulisan, gitawag o gitawagan matod pa si Miranya aron sa pagresponde sa reklamo batok sa usa ka 38 anyos nga lalaki nga armado og sundang o gadunay giingong problema sa pangisip. Atol sa insidente, gitigba sa sospek ang responding police hangtod nga naputol ang kamot ni ini. Apan pinagi usab sa emergency surgery, malampusong nabalik sa mga espesyalista ang naputol nga bahin sa iyang kamot. Nagpadayon karon ang pagmonitor sa kahimtang sa baong nasamdan o naangol nga police samtang ana usab sa ospital ang sospek nga napusilan sa mga responding kapulisan.
1: Sentro sa Balita.
0: Samtang nga lain panganig sa to ang Sentro Balita, mga katropa, nanawagan ang Philippine Psychiatric Association ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry nga ipostpone una ang nationwide simultaneous active attack drills nga gikatakdang ipatuman sa mga tunghaan. Matod sa duha ka mga organisasyon na kinahanglan nga dunay mas laom nga pagplano og pag-apil sa mental health professionals aron malikayan ang posibleng psychological impact sa mga estudyante. Gipasabot sab nila nga importante ang preparedness apan kinahanglan usab nga timbangon ang epekto niini sa mental o emosyonal nga kahimtang sa mga kabataan. Nasayran nga una nang ipahibalo sa Department of Education kon DepEd og Philippine National Police kon PNP nga ipatuman ang maong drills og mang adlawa isip kabahin sa school safety preparedness program sa nasod.
1: Sentro sa Balita.
4: Katapusang hanay sa tong Sentro sa Balita, nagkadaog mga katropa og silver og bronze medal si Police Corporal Jonard E. Apaan. Mga katropa, kinsa kabahin kini sa PNP Anti-Cybercrime Group. Atol ka na mga katropa sa Siamyota Global Heritage Muay Thai Series 2026 nga gipahigayon sa Thailand. Nakuha niya ang silver medal sa 51 kilograms sa Muay Thai Combat Category o bronze medal sa Y-Crew Single Events. Mga katropa, gidayig siya ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. tungod sa iyang pagrepresenta sa Philippine National Police o sa Pilipinas sa international competition. Giingon sa PNP nga magpadayon sila sa pagsuporta sa mga police nga adunay talento sa sports isip kabahin sa pagpalambo sa kahimsog o disiplina sa organisasyon.
1: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:31 sa buntag, mga katropa, mayong morning.
3: Good morning!
0: Sa mga karong panakatune, hindi karong panakaliso sa mga angayong lisuuno. Mm-hmm. Sa mga katropa po na ito, nga nagtanaw karon sa tuwang Facebook Live, good morning, good morning, good morning sa inyo. Good morning! Katropa. Sa mga katropa na ito, gusto magpabot sila mga mensahe, comment, reaction, opinion, pwede ka rin inyo ipadangat mga katropa sa tuwang text line 0969-333-0537 o baka katropang Marv sa tuwang Facebook.
4: Yes, mga katropa, mamahimo lamang ninyong isearch sa inyong Facebook din ha, ang XFM Davao Katropa Digital. Ipadangat ka rin inyong mga mensahe kay ato ang pangbasahon mga katropa inyong mga komento, reaction, dari sa ato ang mga hisgutanan mga katropa. Isip ikaw o ako ang ngayang mangilabot sa mga panghitabo sa itong nasod.
0: Yes. Magadita, magpakabuta bungol mga katropa. Yes. Naman tayo naobserbahan, natin nadunggan. Mm-hmm. Nanglan makisayod tanong kung saan na ba'y kahimtang sa tuang Pilipinas in town.
4: Mm, yes.
0: Ay, wala gid ni.
4: Wala gid. O, mga na iagingon ni katropang Alan, hang abasin unya, ikaw na po'y mahimong unod sa mga balita. Diba? So, actually, ubay, nindot na to ang isgutan na mga katropa itong topics katropa, Juvet. Taon-taon, labi na, kining wapagyapon na wala nung kinibitaw tins or kinibitaw makatro mga panghitabo sulod sa eskulahan nga naglambigit sa mga estudyante ing ana ba?
0: Daghan magudang naging katropa, Marvs, nga dako ko nag-influence ang mga online, ang social media.
4: Social media.
0: No? Of course, kini ito mga online games, kana, mga katropa. So, diba na may mga sugyot karon nga iban tanan ang pipila ka mga online games. Labi yes. na katong mga very
4: common, popular.
0: Oh, very aside sa very popular katropang Mars, katong very ano kayo brutal,
4: brutal.
0: Nga mga dula, no? Nga it could kumbaga
4: maka-trigger diha. Oh. And then
0: somehow maka-influence sa mga kabataan nga mohimog dili may do di, wala man siya scientifically nga napamatud-an mga katropa nga mao na ang dako nga rason or mahinungdan nga nung naging violent ang mga kabataan, but matud pa sa pipila ka mga expert nga pwede siyang maging factor katropang yes. Mars.
4: So inga na mga katropa atong atangan ha, kay mismo ang ato ang ubang ahensya sa ato ang nasod nagpadayag na sa ila mismong rekomendasyon nga kung mahimo or pugnan ba or i-regulate ba, kontrolon ba dapat ang mga kining or ang access ngadto sa mga online game platform mga katropa, ilabi na kung maghisgot ni ining kasagaran sa mga kabataan manggod maoy pamaagi sa mga ginikanan nga para di ka magdisturbo hala sige dula sa kadira na king ana mga katropa. So kini ato ning hisgutan mga katropa kaya concerning manggod ni sa ato ang mismong community yes. nga mismong mga bata sa kahingkod sa pangidaron na lambigit na niini susama nga mga krimen. Mm-hmm. So ingana no.
0: Ana ato nang isgutan unya sa unahan mga katropa kung ang atong mga katropa nga naminaw karon uyon ba sila katropang Mars? Kung mao ni ang mahitabo. No. Yes. Anyway mga katropa, pwede mong makisabay sa tua sa tuang isgutanan karon, pwede mong magpadangat sa inyong mga komento o reaksyon sa tuang text line o baka sa tuang Facebook live.
4: Ayan.
0: Sa mga nag-comment ka ng good morning, mga nagtanaw na ko mga katropa.
4: Yes, may buntag dai ha kay Sir Alan Canyete mayong pagpaminaw ni Bing sa Alteza.
0: Ayan, good morning Ma'am Bing. Ayan. Diri sa may Alteza Grande ba ni siya? Alteza Grande.
4: Alteza G.
0: Oh, Alteza G na naputol man. Good morning Sir Alan Canyete. Matod pa niya, just vet.
4: Hoy,
0: pani karon Marvet.
4: Marvet. Di ba? Marvet. Marvet ka sexy ba? Marag chikadora kayo ba? Marvet. Marvet. Ayan, good morning da sa imo, Sir Alan Canyete. Ayan, si Ma'am Jing Pegarido. Morning, good mga katropa. O, gibaliktan, ha? Diba sa basa ka creative, ha? Mm-hmm. Mga katropa, God is good all the time, mga katropa.
0: All the time, God is good, Ma'am Jing.
4: Yes,
0: salamat kaayo. And katropang Sir Arnold Altivo, good morning po, Miss Juvet Espanyol, ang Barbie Imperial ng XFM.
4: Hala ka diha! Kadaghanabag mga artista, Paris sa imo. Swerte kay mga artista, katropang Juvet, no?
0: Swerte, ha? Oh, sa mga swerte kay... Na-link sa ako, ah.
4: Na-link! Awala gi mga katropa, ha?
0: Basta-basta, no? Kana nga, panagsara kayo talag sa onra na nga oportunidad, mga katropa, alang nga sa mga artista
4: nga
0: makumpare sa ako, ah.
4: Oh, naku, kaswerte na lang yun, mga katropa. Nagang salamat, Sir Arnold Altivo, isa yun sa very supportive, no? And kinibitaw nga,
0: avid
4: fan listener na to. Yes, dari sa XFM Davao. Ayan, si Ma'am Jing Pegarido, tama jud mo, mga katropa. Amen. Ayan, very religious kayo si Ma'am Jing, no? Inindot na yung mga katropa kay once religious ka positive or mindset kanunay matag adlaw. And si Sir Danny Crystal Echo
0: go.
4: Oy, good day XFM. God bless. Less. So yeah, daghang salamat
0: po, Sir Danny Crystal Echo og sa mga tropa natin yang naminaw karon. Ayan, good morning sa inyo. Gabi ga Echo.
4: Di ba basta. Alright, mga katropa. And by the way, ha, while gapaminaw ka mo mga katropa, pwede kayo ka mo maghigop sa atong healthy nga kape.
0: Ayan! Ito ang Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa.
4: Of course.
0: Mubalik man taon niya sa unahan katropa nga Barb. So while naka-break na karon, magtimpla tag Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Labi na sa mga katropa na ito diyan. Waray.
4: Oy, waray!
0: Waray!
4: O sa waray karigo?
0: Waray karigo!
4: Waray karigo! Waray pay kaon, mga katropa.
0: Waray kaon, turog.
4: Turog!
0: Ayan, no, mga wala pa ay tarong tulog mga katropa unya karon naglutang.
4: Naglutang katropa. Napayuban hang over pa katropang Jube.
0: Digid na ikalimod.
4: Ano? Nakalibalan katropang Jube?
0: Nakoy kaila.
4: Nakay kaila. Murag nakaila po ko ana.
0: Anang digid malikayan.
4: Digid malikayan, no? Well, anyways, okay lang muna, no? Manang drink moderately. At least, mga katropa.
0: Lahi mo to kay drink moderate so.
4: Ay, delikado.
0: Ito, mga katropa, kung medyo lutang kakaroon tungod sa kanang medyo hago ang weekend katropang Marbs in town. Grabe, gidi lang sulit silang weekend, no? Ilang pagpahulay. Kung asa ba sila naglaag-laag kung medyo luya atong panglawas karon mga katropa, higupin na nag-Xanthone Gold Coffee Mix kay puno kini og mga ingredients nga makatabang aron nga maka-fight anang mga kakapoy sa lawas katropang Mars. Sama na lang yes. sa tuang mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, ang pinaka-importante. Kung medyo stress kay kagnaon kay way tulog.
4: Ano ba yagin na mga katropa, no? O ka ng mga wrinkles, mga gawas, pinakalit, no?
0: Ang mga eyebags.
4: Mga eyebags. Agoy.
0: Anak, klaro. Klaro. Katropang
4: Marv, no? Ah, man. Well, di man maklaro katropang Juvet, no? Okay.
0: Wala mabukong
4: tingin nga. Xanthone Gold Coffee Mix, man. Makanagyan yung Xanthone Gold Coffee Mix, no? Kaya na ni glutathione og collagen.
0: Yes, mga katropa. Powerhouse ingredients ni siya parang ma-fight na to ang fatigue, ma-boost pa to ang natural energy, o niya, ma-enhance pag itong focus og mental clarity. Asa pa mantana, manghimisong pagyod mga katropa.
4: Ayun mga katropa, by the way, ha, wala kinipili mga katropa, babae ka man, o lalaki, or mixture. Oh, pwede ka ayo.
0: Mixture.
4: Mikos. O, uso na muna aron katropa.
0: Mekas.
4: Ayan.
0: So, pwede ninyo mapalit mga katropa, ang ito ang produktong Xanthone Gold Coffee Mix sa mga butika nga dool sa inyong lugar, sa tuang Yes to Health Clinic, or pwede mo bisita mismo diri sa tuang station mga katropa. Diri sa Shrine Hills, sa Matina, ning Dakbayan sa Davao.
1: Sentro.
0: Atong oras alas 9:39 sa buntag. Sa tuang pagbalik mga katropa tong isgutanan, no? Kaya mga local game developers mga katropa, supak sila sa sugyot nga i-total ban ang Roblox diri sa Pilipinas katropa. Ana ko nga muuyon ba ang atuang mga katropa sa tuang
1: pulso ng Pilipino.
0: Sa atong pulso ng Pilipino mga katropa, kung ikaw ang pastoryahon, uyon ba ka sa sugyot nga i-total ban ang Roblox diri sa Pilipinas? Ana no ato nga sa mga gusto mo tubag pwede niyo i-text sa 0969-333-0537 o baka sa tuang Facebook live karon mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Sentro.
0: Sa atong pagbalik ato nga nang isgutan human lamang sa pipila ka pahinumdum, standby katropa. Alas 9:39 sa buntag.
3: Kaklarik sana.
0: Exciting!
1: Oras habang garinyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by
6: come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
7: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous, bibingka.
0: XFM.
3: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana.
0: Exciting!
12: Kadayawan Facts and Trivia.
13: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: Ayan, katropang Marvs, asa man din paingon ni ato ang mga...
1: Nang abroad po sila, katropang Juvet.
0: Nang abroad na sila, nahurot na.
1: Ayan, mga katropa, mapaganita ng kasugod sa ato ang isgutanan, nag-message ng daan, ha?
0: Advance.
1: Oh, di ba?
0: Wala pa natin nahisgutan, mga katropa. Mm. Ang kining ato ang topic ron, no? Ay, pangutana pa lang to, katropang Marbs.
1: Oh, pangutana, pulso pa lang to. Oh, see? Wa, na-react na dayon si Sher.
0: Oh. Ano ni mga katropa tong isgutan karon? Sentro. Katropang Marbs, ang kining Filipino Roblox Developers Association, no, kung FRDA, hugot nga misupak, no, aning sugyot lagi nga i-total ban ang Roblox diri sa Pilipinas. Kumbaga, idili na ang online gaming platform na Roblox, mga katropa.
1: Walaon.
0: Nakita ba nato kung unsa ang mga kabataan karon?
1: Oh. Unsa may ilang mga kanabitawong magmadisturbo, unsa kadali mo ulbo ang ilang kaspa.
0: Kanabitawong nagadula sila sa mga cellphones, no, labi na kining Roblox, whatever it is nga ilang ginag-
1: online games.
0: Oh. No? Di ba, pag kuhaon ng cellphone or imong suguon or imong i-distract, unsa ilang buhaton, di ba, ang uban mga bata mag-wild. O ang uban mag-tantrums, maghila. Kumbaga, makita na to ba ang influence, no, sa dili man ni hinuon, let's say sa ilahang buhaton, but sa behavior sa bata, dako siya og factor. But mga katropa, despite nga dunay mga sugyot nga i-total ban ang Roblox diri sa Pilipinas, daghan gihapon og misupak ani, mga katropa. Sama na lamang nining Filipino Roblox Developers Association.
1: Oh, mismo ang developer na. Oh, kani mga katropa kay awha atong nasabtan ang message atong basangke para mo connect pud ning message Sir Alan Cañete. Magwala gyud siguro akong apo og walaon or supak or og walaon. Supak ko Marvet.
0: Oy,
1: di basta-basta ha? Gamit na yung Sir ang Marvet. Joke ramang gud in town to Sir Alan, ha?
0: Kumbaga, daghan ato na observe.

0: kailangan maapektuhan pa ang online gaming tanan platform.
1: Oo.
0: Kumbaga, mas ligon daw nga lakang ang need kaysa daw ang tibok platform or tibok dula ang tanggalon.
1: Okay. So, kini ang punto nila nga dili lang mga minors ang nagadula ni ini. Mm-hmm. Naapoy mga hamtong mga katropa. So, meaning to say, gipasabot nila katropa nga Juvet, pinagi sa ilang pagsupak, nga kung mahimo, kinilang i-regulate lang siguro. Nga kinibitawang na ay mga say, tawag, features sa maong dula nga dapat kontrolong nga o tanawon nga at least usbon nga dili maka-influence o daotan sa mga user or kining mga minor de edad nga mga players ni ini mga katropa.
0: Kumbaga naalay particular feature no sulod sa maong dula mga katropa ang ilisan, pareha na lang anang para sa tong dati ang ilang pong gitudlo ato katropang Marbs nga reason nga nung nahimo to or na-influence tong bata sa Tacloban
1: shooting.
0: Na shooting, school shooting incident is katong gore box, di ba?
1: Gore box po to.
0: Oh, gore box. Kinipod. Ang gilang tao po rin mag-uhay lang sa Zamboanga is kining Roblox. So, ang ilang giingon ka ng mga katropa nga siguro naalay mga certain features ani nga mga games nga siguro tanggalon. For example, kanang tasking katropa.
1: Oh, naamo, kanang mission ba?
0: Mission. Oh. No, na sila mga mission nga mapugos ang bata sa paghimuani, paghimuana, kay mo level up sila once mag-succeed. No, so, kay murag ang dating mangud niya is reward and punishment.
1: Yes.
0: Murag ana ba? Murag the way gud ta magmatuto sa bata, di ba? Ingon ana gyapon ta magmatuto sa bata natay reward and punishment system. Murag ingon ana ba?
1: Yes.
0: If you do good, I'll reward you. If you do bad, I'll punish you. Murag ingon ana siya mga katropa. So ingon ana pod somehow ang akong nasabtan ha nga dagan sa rules ani nga mga dula nga na sila'y buhaton nga good. Ang reward is ilahan
1: siguro mag-level up
0: sila.
1: O baka na ihatag nga items, special items sa ilaha.
0: Oh, special items. For example, mga dagdag na mga nindot na mga
1: baril. Amo na. Oh, di ba? Kay kung makita nato baya ni katag social media katong nag-live baya gitaw kong shooter no sa Zamboanga City.
0: Murag sa game.
1: Actually, nanukad man gud ni ang pamahayag sa maong akining local game developers tungod usab ni ining sugyot ni DILG Secretary John Vic Remulla. Atong paminawon na engineer ang akining mismong statement ni SILG Remulla labot na niini.
2: Nakita rin po na ang bata po ay nag-live stream to a website called watchpeopledie.com.
0: Tanawa ang tao nga mamatay.com.
2: Scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila live stream niya. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside
0: community
2: it.
0: Community mangguna siya.
2: Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds.
1: Ayun. So, at least itong nasabtan nga.
0: First-person shooter games.
1: Kana.
0: Naka na mura bitog, mura siya battle ba nga. Magdala ka sa imong baril, o niya kung kinsa imong makitaan, pusilin na diretso. Wala na magyapon dati ang ano, ang kanang ginadula good nga nasa tumoy sa kong dila.
1: Unsa man na?
0: Basta naa siya sa tumoy sa kong dila.
1: Ginadula, dugay na ba nang panahon ka tropang Juvet?
0: Oo, muna siya sa mga dula sa mga millennials.
1: Millennials?
0: Dile, nanay, ano ka nang nakalimut? Counter-Strike.
1: Counter-Strike.
0: Ingo na ang Counter-Strike.
1: Actually,
0: pero ang Counter-Strike, manggod, wala kay community ba nga?
1: Nga mo message sa imong mga hatag mission.
0: Namamoy ka ng grupo, nga yes, madunggan lang siya ninyo ang istorya. Pero kanab itong mga mission, isa po daan. And gani, dunggan na to sa SILG, yung giingon, naka-live siya sa

0: watchmedie.com or watchmedie.com. 'Di ba?
1: Kanang ba
0: Tanawa.
2: Basta ka tong kuan website.
0: Oh, kumbaga sa sa pangalan pa lang niya Tanawa. Tanawa kung paun sa mamatay
2: o mamatay.
0: Or mupatay, ana. Ang website niya, mga katropa. Si Ingon Ana, ka very powerful jud ang social media, mga katropa. It could build a future, it could kanang guba bitaw,
2: destroy
0: your future, not just your future, your entire life, gid mga katropa.
2: Yes, of course. So ato ang nasabtan, mga katropa, nga dili di ay totally nga ipaundang kay ang Roblox. Dili siya ing anak ka or kinibitaw ang chat.
0: Oo, gi-explain ni SILG nga kuan katropa, ang Roblox itself is not dangerous.
2: Yes, not dangerous.
0: Oo, ang dangerous is ang community sulod sa Roblox.
2: Kana.
0: Okay, di ba? If you remember, mga katropa, naka-play ta diri katong bata bitaw nga mismo iyahang mama na utana sa iyaha, "Why did you do that? Why did you do na you remove your shorts and then nag-run ka, nagdagandagan ka? Why did you do that? It's bad." Anang bata na, "It's my task." Naging ko na bata nga, task daw niya. Asa nga task? Task na ako sa dula. Asa nga dula? Sa Roblox. So, naiginapahimo sila. And in return, na sila'y makuha nga reward.
2: Kana. So, atong nasabtan, so, sa community, sulod mismo, or kininagadula, or kining tahas-tahas lagi po. Kung kinsa po kaya ni
0: kana
2: sila.
0: Kasi naka-create na magunag mga GC-GC. So, daghana na, katropang Marbs. Ang key point sa FRDA, no, kung unfair impacts manggudaw,
2: totality ang pagpaundang. Gumikan lang.
0: Maka-harm daw siya sa ubang users nga wala nag-engage sa harmful o criminal behavior. So, daghan manggud users, dili lang man katong mga dunay bad behavior, maapektuhan daw tong mga kanang nagadula lang yun.
2: Yes, nga responsabling gamers.
0: Oo, ikaduha po nila nga key point, katropang Marbs, kumbaga ineffective solution daw siya. Kay kung i-block daw ang whole site, wala daw na siya naghimo nga maundang gyud ang kining mga bad behaviors nga muhimo og daotan.
2: Iyan.
0: Kumbaga, so, mahatagan lang sila chance nga mo-move na pud sa other space na pud and maka-harm og ubang bata. And also katong na-mention kaganina, katropang Marbs, nga dapat na targeted actions. So ang ilahang ginasugyot karon nga targeted actions is ang katong mga specific features lang ang tanawon, katong communities, na yung mga communication channels, instead nga entire platform or entire Roblox ang tanggalon.
2: Yes, kung atong mahinumduman, mga katropa, ni ato pa lang investigation sa Tacloban shooting incident, school shooting incident, mga katropa, ni gula baya sa investigation nga naay somebody or pipila kang mga user sa maong Gorebox mga katropa, dito ilang nasuta nga naay naga-exploit, no? Nagapahimulos sa weaknesses sa mga kabataan, mga katropa, nga ginagamit nila sa paghimo sa maunga crime, no?
0: Diba? Imagine mga katropa. Though wala man nato siya gi-generalize, ha? Kaya namang yung mga bata nga, ang purpose nila, sole purpose, is only
2: malingaw
0: to enjoy.
2: Yes.
0: Pero yun nga, paano ka maka-enjoy kung mismo ang community within that game kay naa siya'y dalang threat. Kumbaga, naa siya'y dalang mali ba? Kumbaga, behavioral impact, mga katropa. Ay, dili man ta kaingon nga ang online games is a safe space kasi it's still a public space, katropang Mars.
2: Yes.
0: Kasi may community within that game, daghan gihapog tao diha. Daghan kag masalimuha nga klase-klasig mga batasan, and somehow pwede nilang sakyan ang dula, mga katropa, para maglaganap og mali nga mga buluhaton diri sa tua.
2: So kana, mga katropa, kay sumalat ni Sir Danny Crystal Echo, dapat walaon kay gahi na sugoon, dili na maka-concentrate og study ang kadaghanan sa mga bata, mas unahon pa ang dula sa CP o computer o laptop. See? Adyo'y psychological effect.
0: Yes. Man, ito nakita, katropang Marbs, no, nga in every development, nagid siya'y consequence.
2: Yes.
0: No? For example, sa una, mga kabataan, sa una, ay halaman maka-access og internet pag mag-piso, masana, piso net ka.
2: Piso, hulog-hulog.
0: Hulog-hulog, di ba? Either hulog ka dito or mato ka sa mga
2: computer
0: shop bago lang ka maka-access og Tapos dili pag ina limited lang pag ina pwede nimo ma-access. Mm. Kay nay mga computer shop nga for games only, napoy mga computer shop nga for research.
2: Yeah.
0: No, so ingon ana dati ang approach ba dili bitaw basta-basta ka makakuwag cellphone, maka-access sa tanan.
2: Mm.
0: So naay limitations dati. And na-observe na to, wala may mga ingon aning mga panghitabo nga bisag butangan pa nagbato ato ang bag, di man taman mamusil.
2: Oh, dili man, di ba?
0: Butangan, scrub atong bag, tingala ka bugat mangi akong bag. Tingala ka bato nang gibutang. Siguro kung sa unang panahon.
2: Nabiktima ba ka na katropag Jivet? Ay, or ikaw, bakit ikaw namutag ba to?
0: Kanagong trip nga, ihikot ninyo ang mga bag. Tingala ka di...
2: Sa bangko.
0: Oh, sa bangko. Oh. Tingala ka pagbira, wa na natanggal.
2: Oh. Pero wa man, di man manumbag dayon.
0: Di ba mamusil, di ba manumbag?
2: No? Musumbong pa man kang ma'am o kang sir.
0: Napamay, muhilak pa man.
2: O muhilak pa man.
0: Musumbong pa.
2: Mm.
0: Ang nahitabo man good, siguro kung that time, ingon ana ta ka mga
2: balasubas.
0: Ingon ana ka balasubas sa unang panahon katropang March nga. Mamutang og bato, mamutang og scrub, tingala ka nahurot ng scrub sa classroom kay nadala na sa balay.
2: Lawa lagi ha.
0: No, kana ingon ana ba, ko ingon ana ta kabalasuba sa una unya, ingon ana na ka easy access ta sa online world.
2: Mm.
0: Siguro ka tropang Marvin daghan kay nga posible.
2: Nagakinsidente.
0: Daghan jo tayo.
2: Pero maayo na lang kay ang uso sa una, July 9, lastiko, kana pero wala pa man kay cellphone, kay di pa man kay ka-afford.
0: Kaya gani. So murag nakita nato ba ang dako nga impact nga easy access kaing social media. Wala man na ito gi-blame mga katropa, but somehow nakahatag siya og kumbaga open gate ba nga uy mas kaya di ay ni pwede di ay ni nakara di ay ni
2: testingan daw na ako
0: mas ni broad ang ilahang knowledge. Mas delikado gid ay
2: mo. Mo nay gingon laging
0: too much nga, knowledge
2: or is dangerous.
0: Is dangerous.
2: Mura ko gugma daw katropang Jubet. Too much love will kill you. Tan-awa lagi bisan asa gyud mabutang basa sobra. Oh, delikado gyud.
0: Oh, digid maay. So, ang difference ba now mga katropa sa tuang pulso ng Pilipino.
1: Pulso ng Pilipino.
0: Sa to ang pulso ng Pilipino mga katropa, uyon ba mo nga i-total ban ang kining Roblox dari sa Pilipinas or uyon mo sa giingon aning FRDA nga mga certain ano lang,
2: features
0: ang ilahang iban mga katropa. Sige, pwede pa mo tubag ay ato nang basahon mintras wala pa ni sulod ang tuang impeachment proceeding no ni Vice President Sara Duterte karong taon-taon.
2: Uy, may mensahe katropang Jibet na ay tubag.
0: Oy.
2: Mura ganahan kay kaani nga tubag.
0: Kinsa man ni?
2: From kinsa man ni, sir or ma'am, heart soldiers.
0: Ah.
2: Kapriti sa among ma'am. Uy, grabe nga tubag man eh. Nilihis man siya pangutana. Pero lindot siya nga tubag, no? Ayan.
0: Ate Heart.
2: Ay, si Ate Heart.
0: Kabalo baka nga nang limpyo ni siya CR karon while naminaw sa ato.
2: No, grabe, no?
0: Kaya naka... Naka, ano siya to? Naka UI. Naka under instruction ni siya.
2: Oh. So, yan na, no? Awesome ni community service.
0: Dele na siya karon siya. Nag-ano. Is one of the trainees karon sa BCMT class 1 2026. So, magiging reservist na din ito si ate. Hopefully, puhon-puhon makagraduate na ni siya.
2: Mas maayo na katropang Jivet no inay mag-cellphone. Palimpyuhon na lang siguro. Oh, usaba na.
0: Nanglimpyo gani ni karon ng CR. Well, naminaw sa ato.
2: Maraming salamat ha sa ato, isa sa atong mga listeners.
0: O di ang dahilan nga dagko kay tag-i-bags ka.
2: Maday ni! Uy, kinijud, no?
0: Pero, salamat kayo. Na-enjoy, na-enjoy.
2: Of course. So, kanala mga katropa, I'm sure kung di man ka mo makapadangat sa inyong mga tubag ni itong pulso ng Pilipino and hoping, no, nga ang realization sa matag-usa kay I'm sure di lamang ka na nag-ugat sa online games.
0: Yes.
2: Kung ano nahimo sa mga estudyante o sa uban pang mga kabataan ang susama ng mga kining unfortunately crime in town, mga katropa. So, kana, no, maulay gitawag og whole of the nation approach. Dili lang mga pagpaningkamo sa nagkaryang ahensya sa tuang nasod upon even manukad dapat mismo sa first and foremost government.
0: Yes.
2: Sulod sa panimalay mga katropa.
0: Ana mo na importante katropang Marvs, bisag asa ta padulong no, dili man gid nato na madala nga batasan kung wala nato na nakita first hand sa ato ang nakapalibot sa ato. So kana mga bata di mga katropa, dili pasabot nga expose sila sa social media, pasabot dito na ginagikan tanan dili nakapalibot gihapon. So kung giun sa nato pag matuto, pag guide atong mga kabataan, dakong factor na siya kung unsa sila sa umaabot. Okay, ang ano magod katropa,

0: law. So di ba at least na hatag nimo ang iyang gusto at the same time na ano pud ang imuha. Kumbaga, and pwede pud nimo siya sabayan. No, pwede sabayan, pwede ninyo maging banding. Tudlui guguani na kay di ko kabalo para duha na ta magdula, yes. O di ba? Kumbaga, bisag unsa pa na nga kana exposure makato di naman ginato na malikayan kay ingon ani naman gid ang panahon karon moderno naman gid ta naa naman gid ning social media naa naman ning online world di naman nato na ikalimod easy access sa mga kabataan but ang importante na lang kung paano nato sila giyahan nga di sila mapaingon sa mali nga dalan.
1: Tama. Sentro. All right mga katropan, dali ra kay oras ka tropan jud na nagatang
0: pas nanay nagung-ung katropan Mark
1: ni silip na mga katropa. All right, usamani, kaya pa ba ni engineer?
0: Kaya ato, pa,
1: usamani,
0: kaya
1: ito,
0: pa.
1: Usaman, trending
0: atong trending,
1: na lang,
0: no, atong trending, kini katropang Marbs.
1: Kini, ha?
0: Nagahanap naman ako ng trending. Oh,
1: hindi mo makita. Oh, kana mga katropa, actually, kini ha, kay nagtuumog nga sa mga teledrama na makita nga kanabitong, muluhod kay magpakinuoy. Akong gugma kanimo ga urus-urus. No! Kaibisan pa man sa mga pampublikong terminal rin sa ito ang kasikbit nga rehiyon, makita kini mga katropa. Atong taas, atong trending, atong background na katropa ang jibet kung makarinit makani.
0: Ginahanap ko pa ang
1: trending natin. Okay, actually, kini nga pang hitabo mga katropa na himong sentro sa atensyon sa mga pasahir o mga driver sa naisigutang terminal rin sa may pagadian area. Ay, kaibig na nim, ha?
0: Ginahanap ko talaga ang ating trending.
1: Oh, anong malaman ito? Nakita. Trending news. Oh, ana na lang baka tropa.
0: Wala pa ng atong taasa naman ng trending.
1: Sa exciting. Aha. Ah, kana wala gyay, wala di. Asa na man exciting dai mga katropa, oy.
0: Ah, wait lang. Wait lang hanapin natin.
1: Kaya mo yan, kaya mo yan.
0: Kala niyo.
1: Oh. Pero kinilang while listening mga katropa. Good morning guys, si Sir Tristan Yat Gulay. Mayong buntag katropang Marvin. Ayan, mayon na kay di Marvet, di basta-basta. Of course, atong mga kaigsuon nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan mga katropa ug sa uban pa nga mga nag-anniversary, kung tinuig, kung binulan, mansari, kung sinima na weekseri, kung inadlaw diseri. Kamo na ibahala ug
0: ano
1: diseri? O apoy adlaw-adlaw mga katropa, no?
0: Ayan nakita.
1: Iya, yeah, congratulations katropa Juvet.
0: Katropa.
1: Oh.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Oh.
0: Unsa ang trending, katropang Mars?
1: Yes, mga katropang mala teledrama nga panghitabo sa pagadian terminal viral sa social media. Atong tanawon, katropang engineer, di ara. Ano yung ano?
0: Aba.
1: Hello! Oh, actually, no, sa itong makikisunan nga naminaw karon, ang sitwasyon ni ini, na ay lalaki mga katropa nga nagbagnap daw palayasay na. Sa terminal na kini siya pagdian, nagdagandagan ang usa ka maanyag nga babay. Miluhod sa iyang atubangan, nagtabiluha ug nagpakiluoy. Kana kay di madunggan ang audio mga katropa, no, ni ini mismo unsa mga paghangyo, unsa pagpakiluoy sa maong babay. Nga di siya
0: biyaan.
1: Nga di siya biyaan. Niluhod yun katropang Juvet.
0: Ang babae yun ang niluhod ng katropa.
1: Yes, bisan pa man sa kadagag mga tao nga nagtanaw, pag ang gugma na gani mo pa sulabi katropang Juvet, na, mo na mga katropa, kanabitang mo ingon nga, panang paggugma, pag mag-abot mo, murag mo slow motion ang panghitabo. Di ba ulit na katropang Juvet?
0: Ano siya katropang Mars? Kanabitong nana ka sa desperate, kumbaga desperate time leads desperate moves.
1: Hoy! So in short, in Bisaya, desperada na kaayo siya.
0: Desperada na siya, nadili siya biyaan sa iyang mahal sa king. Ano, magid na, no?
1: Oh, yes.
0: Kinsa bagoy tao nga magdahom or kanang musugot nga biyaan.
1: Sa iyang hinigugma.
0: Sa iyang hinigugma. Wala yung musugot na katropang Mars.
1: Correct.
0: Unsa pala ang kaya buhaton, buhaton gid kung muluhod pa ko si matubangan sa terminal, sa daghan, sa tubangan, sa daghang mga tao, buhaton ko na.
1: Grabe nga gugma.
0: Di lang ko nimo biyaan.
1: Ano, ayun na katropang Juvet, ha? Bahalag mo hilak as tubangan. Basta mahimo lang successful imong plano. Ay,
0: sa, regardless ha, nakita na to ang true love.
1: True
0: regardless
1: love.
0: Of the physical appearance. Dili man ta magkuan, but ang ano magud is persons with disability ang kining lalaki. No, kanang di na ko ma-explain unsa siya, kanang sa iyang tiil ba?
1: Sa iyang
0: dili
1: tiil.
0: Pantay.
1: Yes, kana.
0: Tapos ang babae, kanang parang ano po siya, in love you kay siya. Kumbaga, wala siya nagtanaw sa physical na appearance sa lalaki.
1: Yes.
0: Niya hangi paglaban nga dili siya biyaan.
1: I think palangga kainis siya sa maong lalaki kay himsugman katropang Juvet.
0: Ano?
1: So, yung anak mga katropa, pero ka na,

0: Anak mana?
1: Oh, taliwala sa... sa mana? Anak mo daw na, pag himusog ka, pinalangga ka, atimado ka.
0: Ah, so sa mga nagniwang diha.
1: Ay, kabalo na ta. Ana mga katropa, no? Pero atong paminawon kay taliwala pa na bitawang sila lang duha nagasinabot sa ilang mga gipangbati. Na po, atong siren, atong dunggon, no, sa may mga reaksyon ni mga naglantaw sa ilaha. Ah, engineer, atong if... Ifle, ha? Okay, kanibaya, mapuno o dara. Atong paminaw na nga dyan, dara. Atong paminaw mga katropa, mga reaksyon sa mga nagtanaw.
2: Wala magapropose.
1: Oh! Nagpropose! Nay nangatawa! Nalingaw! Oh!
2: Wala magapropose,
1: no? Oh! Wala lagi? Kasi pag-isiyar din mo nagaw. Pag-iat-iat ulaki, no? Ang
0: kanala dyan yung mga
1: nagtanaw, ano? Oh. Kani dyan, ako yatangan ang isa. Dara, ha? Ako yatangan ang nga term.
0: Ah,
1: ha? Kumun kayo ni. Basta mga tingnan ang sitwasyon. Ah. Siya naman tulugayan, auntie. Uy! Dara, humsing kita, Ron.
3: Mariana Dingdong.
1: Oy, Mariana Dingdong, ha? Marimar? Oh, dere ha? Ano yung musinggit rin katropang Jubet? Kumun kayo ni.
4: Wanda Rensya!
1: Tawara! Muna yung pinakakuhan ka rin mga katropa, ha? Actually, grabe na ang emosyon sa duha.
0: Reels na!
1: Viral na! Ang bitaw na sa tawagan, monetize na!
0: Korta na.
1: Actually, kini mga katropa nag-trending kini karon sa social media. Daghang mga reaction, daghang nalingaw, daghang mga kinabitang nahibulong, unsa may hinungdan ani. Daghang po yung mga na-amaze.
0: Wala pa man ta nakabalon sa irason. Ang ato lais, nakita nato ilang tinuod nga paghinigugma.
1: Kana.
0: O gang ilahang gibati nga dili nila gusto mawala ang usag-usa.
1: Sana all, ha? O, kana mga katropa, yes, trending ang maong panghitabo din sa may pagdian terminal.
0: Ayan, mga katropa. Ako po siguro, anak katropa, if you love, if you really love that person, you wouldn't let that go.
1: Kaya ni mo buhaton ang gihimo sa babae, katropang Juvet?
0: Kaya man, pero makadugi apong kuha ng, wah, na!
1: Karis na! Ay, sorry, guys. Ayan,
0: good morning, Sir Toro Lamparas. Good morning, Ma'am Juvet og Sir Marvin watching from 76A Bukana. Ayan, good morning.
1: Oy, si katropang Annalie Burha. Good morning, mga katropa. Watching live from Kidapawan. Uy, naabot na gida ay siya dito.
0: Oh.
1: Okay, rana katropang Annalie. Kita kids na gihapon tapuhon, ha? Ayan, mga katropa. Oy, si Ma'am Jeannie Hamito Marata.
0: Ayan, good morning. Good morning, mga katropa. Di unta ko mag-open sa kong CP kaso nahimuot kong paminaw niya.
1: Wala, lagi makanaamay lagi ni katropa, Jubeta.
0: Mapagana di
1: ha. Alright, tagang salamat kayo mga katropa sa iyong pagpaminaw. Kay murag nagsugod
0: na. Wala, naka-plaster na ba?
1: Oo.
0: Ayan, again, kayong salamat sa itang nakikduyog sa itong programa. Karoon, lawa mga katropa. Wala pa man. Okay pa na yun. Ang ato ikaduhang trending. Sige, ato nang ikuan. Kaya na ba? Diba?
1: Mao naman to siya good. Ikaduha. Pero,
0: pangas ka.
1: Pero hinoon mga katropa, ato sa ning timbawas o nang pipila ka mga panggita.
0: Sige,
1: ay, kaya napatay ikaduhang hisgutan, katropang Jovel.
0: Ito na lang sa ninyo, hisgutan, mga katropa. Mientras wala pa nagsugod ang ito ang impeachment trial. Ay, sayang po ka, ayun, no, ang yung mga topic na itong gi-prepare para sa itong mga katropa.
1: Kini, ha? Ayan, mga katropa, by the way, kung ito ang nahinumduman, kinibitawang binilin sa mga kining pagdaot sa panahon, southwest monsoon o habagat, dari particular sa may kauluhang bahin sa Maynila.
0: Oy, padayon paghihapon ang napay pipila ka mga lugar katropang Marbs nga napabilin gihapong lubog sa tubig baha.
1: Uy! Nga naman eh, unsay hinungdan mga katropa? Ay, atong mga nakalabay nga simana nagbaha sa basura. Dili na ang tubig. Basura na halos.
0: Kanta biya na sa una.
1: Unsa man na?
0: Kanta na, political, ano na siya, campaign.
1: Sige daw, kanta, nakabalo ka na, katropa, Jibet. Oo,
0: kanta na. Kana nga mga time kay gulingit pa ko, anak, katropa.
1: Napay, si Punon pa.
0: Kana nga mga time, si Punon pa ko, anak.
5: Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura?
1: Tama kanta, katropa, Jibet. Oh, okay, okay, go, padayon. Kaya kung hinumdumon ko, nakabantay ba ko, ana?
0: Alam, wala siya kakabantay,
1: ako pang i-mesmerize.
0: Marbs.
1: Gidabi, gidabi. Basi mo pa ako kaabot, anak nga tuig, katropa ang Jibeta.
0: Political, ka, ano na siya, sige campaign daw. Song na siya, oh. Mga katropa.
1: Sige daw, kay, ang ragdi kay kukakuan. Sige daw.
0: Guba ka itong karir, ano.
1: Mamang ko nag-ayon na. Oh, sige daw.
0: Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nakaligo ka na ba sa gitna ng kalsada? Oh, ana. Pero dito lang ko sa first. Sa
1: first na paragraph?
0: Feeling na ako. Sanda. Last na ako na isa
1: actually nabuo magud na kay naay inspiration no nga man.
0: Kay nakita, nakita siya nga problema, oh. Siya katropa Marbs, imagine, oh. Ko sa inyo, oh. Bulingit pa ko ana
1: tan-awa lagi pero memorize na bulingit pagani na
0: mali katropa Marbs.
1: Oh, saman.
0: Bulingit pa ko ana nga time problema na na siya
1: ay mao di ay
0: hantod karon problema gihapon.
1: Oy! Grabe, no?
0: Kay matod pa sa Malacanang mga katropa, ang Metro Manila ko no nag-atubang og crisis sa improper waste management.
1: Oy, kini. Improper waste management.
0: Ilang diingon katropang Marbs, nga dili daw tungod sa basura.
1: Di tungod sa basura? Ayaw ninyo pa basulang basura dira mga katropa. Na.
0: Oh. Ang basura mangod, basura lang gidaw na sa katropang
1: Marbs. What time mo, ana?
0: Oh, kay basura magina. Oh. Ang problema daw is kung paano siya isegregate, mga katropa. Paano siya nimo nga
1: proper disposal.
0: Oh. Modo na ang problema karon, modo na ang crisis karon nga giatubang sa Metro Manila, dili kuno ang
1: basura. O kaya ang uban ni Katag baya sa ilang mga reaksyon, grabe na punog basura ang Metro Manila. Di daw dapat na ang problema.
0: Dili daw basura ang problema. Unsa man mo? Oy, ang problema ang kining
1: disiplina
0: improper
1: sa,
0: yes. Waste management. Kana.
1: So musulod din na mga katropa ang disiplina sa mga residente sa lugar. Oh. So kini mga katropa ang gibutyaga mismo kung asa si Executive Secretary Ralph Recto nagbutyaga uban ang panawagan alang sa culture of discipline.
0: Aba, kung ang Davao may culture of security, ang Manila na nasila ay culture of discipline. Hindi naman kaya ang Davao-Wenyo disiplinado man.
1: Oh. Oh. Pero wala na dito sa ilahang term, no? Oh. Kini mga katropa kay gibutyag mismo kini ni Recto ang maong pamahayag, giluwatan niya nga pamahayag human usab nga nag oy adunay oy nakulatahon na taong tata katropang Juvet. Pero sige lang mga katropa, at least na ipagpaklaro ang Malacanang labot ni ini pinaagi ni Executive Secretary Ralph Recto nga dili lagi angay basulon ang basura, kundi ang culture of discipline sa mga, yes, residente sa maong apektado.
0: Baga ka ng basura, basura na magiging na siya, nag-exist naman na, oh, siya kay basura ragi na siya.
1: In short, wala na siya'y buot.
0: Oo.
1: Ang basura man, lifeless.
0: Mm-hmm. Ang ato dong basulon is kung paunsa giplastar ang kanang mga basura. Tinood mo na katropang Marbs. Let's say for example kini sa tuang landfill. No, kanang landfill na to diha, di man na mapuno kung naalang tay proper segregation.
1: Yes.
0: Kung naalang tay proper waste management.
1: Example.
0: Paunsaon man lagi kay sagol diri, sagol dito mo ganitang naigingon nga segregation, biodegradable, non-biodegradable og kanang mga hazardous waste. Kana. Natay gitawag ana na ano na sa tulo eh.
1: Oh, nabahin na sa tulo, MRF.
0: Oh. Oh, mo na mga katropa, pero kay kung kita basta na lang taghulog di sa tong basura. Nakanang mga mapuslan paunta, dili na malahi. Kumbaga napauntay mga purpose ang uban, pwede pa gamiton sa other nga pamaagi, pero dili na magamit tungod sa tuang improper waste management. Kana. So karon mga katropa, giklaro nga ang Manila kuno kanang na experience nila nga grabe nga pagbaha, dili siya tungod sa basura alone. No? Tungod siya sa wala na plaster nga paglabay sa basura. Mao nang bisag asa lang ka maglabay, on morgin lang gingon kung ano yung itinapon mo sa atuang kinaiyahan, yun din yung babalik sa'yo.
1: Kana. No? So, proper segregation mga katropa, kanang mga dapat sa CR ipadulong, ay pangputos og silopin, isago sa basura. Na din,
0: no? Cowgirl
1: yard. Kaya mga katropa, actually, dili lamang dapat ka na ikinibitang mahimong sa Manila alone lang.
0: Oo.
1: Tibuok na.
0: Kita man tanan, ana. Yes. Whole of a nation approach gihapon na siya mga katropa. Kay dili lang ang Manila somehow ang mag naka-experience o crisis karon, no? Daghan gihapon. Gusto dayta manimaho ta tungod sa kadaghag basura kay wala, yes, tay proper segregation.
1: So kana siguro mga katropa ang dapat ang kinibitawang buhatan og tukmang alakang sa mga local government units sa maong lugar, labi na kining pagpahamtang og mas bugat nga silot alang ni adtong magmalapason ni ining Republic Act 9003.
0: Ayan na. Wala tayong igong oras mga katropa.
1: Yes. Kay naka-standby na gyud mga katropa.
0: Standby na mga katropa. Anyway, dagang salamat sa tanang nakigduin sa tong programa karon. And of course, naipahabol din, nagtanaw sa tong Facebook Live si Madam Lucy Dayada.
1: Uy, so, di basta-basta. Gamit kaayo ang karahay nga lalum.
0: Oh,
1: kay daghan gyud maluto.
0: Daghan gyud mga katropa. Ang karahay nimo nakauli na ba?
1: Oh, mauto ang gamit gyud lagi ang karahay nga lalum, no? Kay daghan gyud sulod maluto mga katropa.
0: Ayan na, dagang salamat pod. Akin sa babaning na adere. O mga katropa na ito nga nagpahipi lang sa kilid karon. O sa mga katropa na ito nga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction. Ilahaw na tubag sa itong pulso ng Pilipino katropang Mars. Sa King Duyog, gikan alas 9, hantod alas 10. So hantod ning taknaa mga katropa. Ayaw kabala ka kay mubalik gihapon mi ugma. Same time, same station gihapon. No, og hopefully no nga paspas ang recovery no sa tuang katropa nga Marbs para nga bibigya pun ta kare. Og regards na lang mi kay katropang Ana Liborha kung saan ka man ngayon.
1: Diyan ka na lang. Ayan mga katropa, daghang salamat ha, sa pakiguban mga katropa sa tong programang sentro.
0: Ayan, mosunod na ang programang Rated PG para inyo makauban si DJ Itchyboy Arkeo.
1: Uy, pero naka-standby na ha? Start na! Of course!
0: Pero, bago ang Rated PG, of course, naman na ito ang... Ay, tama, day. Tuloy-tuloy na, day.
1: Tuloy-tuloy na, mga katropa. So, subaybay lang, ha?
0: So, kung muna-una, mag-good. Huwag sa kong kasing-kasing na, pa si Sexy Sassy.
1: Kana.
0: Wapa na ka-get over.
1: Yes, so, ato na yun. Kaya naana, nagpadayo na katropa nga.
0: Ayan, nagsugod na mga katropa ito ang impeachment trial. At tangin ninyo mga katropa kung unsa bay dagan karon sa ito ang impeachment mga katropa.
5: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Ayan, at ang inaanin nyo mga katropa, human ani atong programang sentro sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines mga katropa.
1: Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyong katropang Marvin Ibano.
0: Kiniyong sabi nyo katropa, ubos nga lagad sa kahanginan sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, katropang Juvette Espanyol sa programang sentro. Kamatuuran ang sandigan.
5: Sentro. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
9: In the object of expenditure
6: Total, the 125 million. You check that?
8: Yes, ma'am.
6: Okay. Tanong, Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica, considering that he is not the accountable officer? Because it is you who is the accountable officer.
8: May approval po kay Ma'am Inday Sara.
6: And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica?
8: Hindi po.
6: Do you know Colonel Lachica?
8: Yes po, kasi siya po ang aming ground commander.
6: How long have you known Colonel Lachica?
8: Yung na-employ po ako after 3 months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am.
6: How long have you known? Since 2022?
8: Yes po, ma'am.
6: Do you trust Colonel Lachica?
8: I trust Lachica. I trust Sir Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si Ma'am Inday Sara.
6: In other words, the only reason why you are giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President.
8: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
6: Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel Lachica.
8: Yes, ma'am.
6: And do you realize also, Ms.
9: Okay, now, Madam Witness, I'm showing you now a portion of the Joint Circular 6.1.1. Show the circular, please. And you will be aided, if you may, with a copy of the TSN through the assistance of, of the Joint Circular through Attorney J. Now, hindi po ba, ma'am, nakasulat sa 6.1.1 ng Joint Circular 1215-01, sinasabi dyan, under no circumstance funds it be used for liquidation of the previous cash advance o ito, or be transferred from one accountable officer to another. It's there. Tama po ba?
10: Sandali lang, sir. Tanaw pa na ako ang page.
9: Opo.
10: Page
9: 12. Second sentence po ng 6.1.1. Ulitin ko. Under no circumstance shall confidential funds in particular be used or be transferred from one accountable, wala dyan, it refers to officer to another. Alam nyo itong provision na ito, tama po ba?
10: Alam po po.
9: Alam nyo. Despite knowing that, you still binigay mo pa rin sa isang security officer yung pera despite knowing 6.1.1. Tama po ba?
10: Gidisburse po dako sa security officer, Your Honor.
9: This is the first time we're hearing that. Now, let's go to 6.1.6 of the Joint Circular. Okay? 6.1.6. Nakasulat dyan, ma'am. Confirm. No transfer of funds, appropriation through cash advances, or any form of payment from one agency to another for purposes of confidential intelligence activities shall be allowed. So yung kanina, hindi po pwede yung pag-transfer from one accountable officer to another worse sa hindi accountable officer. And then you will confirm, based on 6.1.6, hindi rin po pwede yung pag-transfer ng confidential funds from one agency to another. Of course, alam nyo rin yung provision na iyan. Tama po ba?
10: Opo, Your Honor.
9: And despite knowing that, pangalawang provision na bawal yung pag-transfer, binigay nyo pa rin kay Colonel Lachica yung confidential funds. Tama po ba?
10: I-disburse ko po kay Colonel Lachica, Your Honor.
9: Disburse now, this time, the term you are using is disburse.
10: Disburse.
9: That's interesting. Now, Colonel La Chica is the ground commander of the Vice Presidential Vice President Special Protection Group. Tama po ba?
10: Yes, Your Honor.
9: Okay, now, and then itong BPSPG ay isang unit under ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba?
10: Siya po, unit po yun sa Office of the Vice President, Your Honor.
9: Oh.
10: Ang BPSPG ay Vice Presidential Security Protection Group.
9: Okay.
10: Of the Vice President, Your Honor.
9: Okay, now, hindi po ba the fact remains na si Colonel La Chica ay isang career officer pa rin ng Armed Forces of the Philippines? Tama po ba? Sundalo si Colonel La Chica under the office of the of the Armed Forces of the Philippines. Tama po ba?
10: Member po siya, Your Honor. Okay. Official po siya, Your Honor.
9: And then the last hearing, hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba or hindi si Colonel La Chica.
11: Objection, Your Honor. Argumentative.
9: Wait. That's a basis. That's a probing question to what the witness already answered. Just answered, rather.
12: Witness may answer. Kindly answer the question, Ma'am Gina.
10: Wala na ko ito nasagot, Your Honor, kay dili man ko nagtrabaho sa HR, Your Honor.
9: Anyways, okay, thank you. Now, Madam Witness, hindi po ba as the Special Disbursing Officer, SDO, kayo po ay you posted yung tinatawag na Fidelity Bond with the Bureau of Treasury. Tama po ba, Ms. Acosta?
10: Tama po, Your Honor.
9: At hindi rin po ba na alala nyo that you admitted na kailangan nyong na kaya kailangan kayong mag-post ng bond dahil posibleng mawala nyo ang pagkalaki-laking pera. Tama po ba? To aid your memory, we will show you transcript of stenographic notes of that November 25 hearing before the Committee on Good Government of the House of Representatives. Show the TSN, please. Tanong, Ms. Acosta, hindi po ba kayo ay natakot magbitbit ng ganitong kalaking halaga na pera considering the possibility na baka ma-hold up kayo? Remember, you are covered by a fidelity bond. Bond. And one of the reasons is the possibility of losing this huge amount of money. Do you remember having answered that?
10: Opo, Your Honor.
9: You will agree na yung rason ba't kailangan mag-post ng fidelity bond yung isang accountable officer like you eh para maprotektahan yung pera ng bayan. Ibig sabihin, kung mawala yung pera, at least, may bond na po pwedeng makarecover yung bansa. Tanong, si Colonel La Chica ba nag-post ng fidelity bond or hindi mo rin maalala?
10: Ano, sir?
9: Okay, I will repeat the question. Sinabi natin yung rason ba't kailangan ng fidelity bond para maprotektahan yung pera pinaghirapan ng taong bayan. Tanong, si Colonel La Chica ba na pinagbigyan mo ng 125 million pesos plus 375 million pesos or a whopping total of 500 million pesos? Tanong ng bayan, Gina Acosta, si Colonel La Chica ba ay nakapag-post ng fidelity bond?
11: Objection, Your Honor.
9: Oh, what's the objection?
11: Misleading, Your Honor. I believe the witness has only testified as regards to 125 million.
9: Okay.
11: But there's no testimony yet as regards the amount mentioned by the counsel for the prosecution, Your Honor.
9: I will. Can I respond to that, Your Honor, please? I do
13: kindly
9: remember,
13: respond, Attorney Ligutan. He has a point.
9: I do remember this witness testifying that's the same thing they did for the three quarters of 2023. I do remember that.
13: And the question is quite simple. Tama ba yung tanong, Attorney Ligutan? Sa pagkakaalam niyo po, may bond po ba? May fidelity yes. bond po ba? Si Colonel Latchika, tulad niyo ng SDO. Bonded po ba siya, ma'am?
10: Si security officer na si Colonel Latchika, na siya mo ang commanding officer sa BPSBG, dili po siya bonded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. I am still the accountable person, Your Honor. That's why po, Your Honor, ako po ang gumawa ng liquidation, Your Honor.
13: That is correct, ma'am. All right. You have said that. Yeah. Attorney Ligutan, your witness.
9: Now, hindi po ba, ma'am, na para sa three quarters of 2023, this is, I'll break the question down. You also gave 125 billion pesos para sa first quarter ng 2023 kay Colonel Latchika. Di po ba?
10: Nag-release po ako, Your Honor.
9: To Latchika?
10: Opo, Your Honor.
9: For the second quarter, 125 million pesos to Colonel Latchika din. Unbonded si Latchika. You gave 125 million pesos to Colonel Latchika. Tama po ba?
10: Tama, Your Honor. Tama. Kay siya po ang among security officer nga gitalaga ni Vice President Sara Duterte para mag-implement anang mga confidential activities, Your Honor.
9: Right,
10: kay siya man ang naay access, Your Honor.
9: Yes, ma'am. Yes, ma'am. And for the third quarter of 2023, another 125 million pesos in cold cash to Colonel Latchika. Tama po ba?
10: Tama po, Your Honor.
9: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person.
11: As in answered, Your Honor.
9: The counsel is answering.
12: Witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification.
10: Binigay ni-release ko po kay Colonel Latchika, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
9: I will ask this question, Your Honor. Hindi po ba, ma'am, nasa iba't ibang tanong ko, paulit-ulit na yung sagot nyo kasi nga siya yung may alam sa pag-implement ng confidential activities. Hindi nyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot nyo? Napansin nyo po ba hindi?
10: Karon, Your Honor?
9: Yes.
10: Yun lang ang sagot ko,
9: yes.
10: Your Honor.
9: Okay, now, let's go to this tree planting activity, ma'am. Sinabi nyo, pareho sa good governance program, yung socio-economic program, kino-cover din yung tinatawag ninyo na tree planting activities. Tama po ba?
10: Your Honor.
9: Ma'am, ganito po, ma'am, no? Napakasimple ng tanong. Kung gusto nyo pong mag-explika ng sagot nyo, pwede po sa pamamaraan po ng abogado ng kabila. Napakasimple po ng tanong. Para sa socio-economic program ng Office of the Vice President, isa sa mga activities na pinaggamitan ng confidential funds, sinasabi nyo, siguro pag-secure sa mga tree planting activities, hindi po ba? Yes or no?
10: Ang tree planting po ay kasali po sa pinaggastusan ng confidential fund before po gawin ang tree planting, ang aming security officer, Your Honor, mag-conduct po sila ng surveillance, Your Honor.
9: Yes,
10: kung
9: ma'am.
10: Safe ba?
9: Yes, ma'am. So, tama po, tama po.
10: Kanang action, Your Honor, part na sa confidential fund, Your
9: Honor.
10: So,
9: sinasabi nyo, importante yung confidential funds para masigurado yung security ng Vice President. Tama po ba?
10: Mu-plant dito sa...
9: Now, Hindi po ba noong August 13, ilang araw pa lang, yung nakakaraan, 2026, yung Vice President nag-tree planting activity in Masibay Integrated School in Nunungan, Lanao del Norte, as can be shown in these news reports. Tanong, 2026. Ito yung tanong now. May confidential funds ba yung Office of the Vice President sa taong ito, 2026?
10: Wala po, Your
9: okay,
10: Honor.
9: Wala. And despite that, despite the absence of confidential funds, nakapag-tree planting, with God's blessing, nakapag-tree planting yung Vice President, nagligtas ng walang untoward incident. Tama po ba?
11: Irrelevant, Your Honor.
9: That's very much relevant, Your Honor. If I may, I can explain that.
13: It's part of the liquidation report of the Confidential Funds Council. Why is it irrelevant?
11: This is for 2026, Your Honor. The question pertains to an activity in 2026, Your Honor, which is not covered by the articles of impeachment, Your Honor.
13: This is 2026, Counsel?
9: Yes, Your Honor. 2026, the point is there was no confidential funds allocated and the Vice President was able to conduct one. Sinasabi ng, if I may, Your Honor.
13: I get your point, Counsel. Yes. I think Counsel was able to explain Attorney Lyndon. Yes, witness may answer. Ang punto lamang naman, Attorney Ligutan, correct me if I'm wrong, is kasama sa confidential funds na pinang-liquidate nila, yung tree planting, di umano, libreng sakay, yung mga enumeration nila, bagaman hindi ito sa cloud ng taong sakop ng impeachment, gusto mo lang patunayan na nagawa pa rin to kahit walang confidential funds.
9: Crystal clear. Yes, sir.
13: Yes, witness will answer if she knows, because she's the SDO for the confidential funds.
10: Hindi ko alam, Your Honor.
9: Hindi mo alam. Hindi mo alam. Now, going back, yung nabigay mo yung 125 million pesos to Colonel La Chica, binigyan ka rin niya ng tinatawag niyong list of expenditures. Tama po ba? And then to aid your memory, ma'am, kasi nga sabi mo, hindi mo maalala yung mga nangyari. 4 years ago, I'll show you. Transcript of stenographic notes. November 25, 2024.

0: Or even before I say, okay. Naalala niyo, ma'am, na binigyan din kayo ni Colonel La Chica yung tinatawag niyong list of objects of expenditures and request for funding. Hindi po ba?
1: List of object of expenditure po, Your Honor.
0: Yes. Ano ba itong mga objects of expenditures na ito?
1: Yun po ang mga proposed expenses po na ma-incurred po ni Security Officer, Your Honor.
0: Okay, now. And then si Colonel La Chica din, yung nag-determine ano yung mga objects of expenditures, hindi po ba? Siya.
1: Sa kanya po galing, Your Honor.
0: Sa kanya galing. Now, ito yung tanong now. Ma'am, yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Being evasive. The question is being so simple.
2: Di ba kasama po sa liquidation report niya yung mga acknowledgement receipt na sinubmit? Iba't ibang pangalan, di po ba? Opo, di ba? Yung iba't ibang pangalan. So alam niyo po ang kahulugan ng acknowledgement receipt. Ang tanong, may acknowledgement receipt bang pinirmahan si Colonel La Chica para sa binigay niyong 125 million?
1: Ang nalibog ko, I'm sorry, I'm confused.
2: No.
1: Paghatag na ko kay Colonel La Chica.
2: Pagbigay niyo kay Colonel La Chica
1: ng 125M, gipareceive na ko siya, Your Honor. Did sa objects of expenditure nga gihatag niya sa ko. Dito na lang ako siya gipareceive,
2: ma'am,
1: Your Honor.
2: Ma'am, naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya, pina-receive niyo sa kanya, ibig sabihin may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo?
1: Opo, Your Honor.
0: Okay. Aba. Tanong.
2: Continue, Counsel.
0: Ano yung dokumentong iyan kung saan makikita natin, ma'am, na sinasabi ni Colonel La Chica, pinirmahan niya, na tinanggap niya yung 125 million pesos galing sa'yo?
1: Internal document namin, Your Honor, doon po sa object of expenditures.
0: Okay, ma'am.
1: Dito na ko siya, doon ko siya pinareceive, Your Honor.
0: Okay, now, ano yung nakasulat sa

0: kita ta kana ko og receive your honor, tapos sa receive, sa below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign your honor.
1: Nang anong sinayin niya?
0: Gipirmahan niya, ang pirma niya your honor.
1: Madam witness. So yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel Lachica yung 125 million pesos galing sa iyo? Yung sinasabi mo now, and explain to see, tinatakan mo yung object of expenditure. Tama po ba?
0: Opo.
1: And then, sa ibabaw niyan, pinirmahan ni Colonel Lachica. Tama po ba?
0: Opo.
1: Tanong, walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel Lachica galing sa'yo sa araw na yan.
0: Naa, your honor.
1: Sa list of expenditures.
0: Naa, your honor. Okay, meron po, your honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125
1: million.
0: Mm-hmm. Yes. So doon ko siya pina-receive, your honor.
1: Ma'am.
0: Pero yung dokumento yun, your honor, is internal po namin, your honor.
1: Anyways, I will probe deeper. Sa list of expenditure na kasulat doon, ito yung paggagamitan, tsaka ito yung nakalaan na pera. Tama po ba?
0: Oh, meron ganyan.
1: Yun lang. Yun lang. Ano yung paggagamitan, tsaka ano yung nakalaan na pera? Yun lang. Tama po ba?
0: Meron pa siyang sentence, paragraph, your honor, sa ibabaw.
1: Na ano?
0: Di ko ma-memorize na.
1: Di ko ma-memorize.
0: Di ko maalala. Basta, ang gibutan niya nga, I try ko mag-Tagalog. BP Sara through Gina F. Acosta SDO. In line with the blah, blah, blah, blah, blah, the following are the proposed expenses for the implementation of confidential activities for calendar year for the fourth quarter 2022. Mm-hmm. Then, yun na.
1: Yes, ma'am.
0: Particulars, purchase of information with corresponding amount, blah, blah, blah. Tapos, na total 125
1: okay.
0: amount.
1: Yes, ma'am.
0: Tapos, submitted by mm-hmm. La Chica.
1: Okay.
0: So, dito sa baba, dito ko na siya pinareceive na nireceive niya yung 125.
1: Okay, now. Kaya nga, yun yung tanong, ma'am. Napakasimple ng tanong, ma'am, eh. Paulit-ulit, sabi mo, list of expenditures, nakasulat dun. Ito yung paggagamitan, ito yung nakalaan, 125 billion pesos, saka firma lang ni Colonel Lachica, saka tinatakan mo receipt. Ma'am, you are under oath. Pero sa dokumentong iyan, ma'am, walang naka-indicate doon sa isang napakasimpleng phrase. Tinanggap ko galing kay Gina F. Acosta yung perang 125 million pesos sa araw na iyan na makikita na

0: Gipareceive ko siya, Your Honor.
1: Ayun, exactly. Paulit-ulit po. I think alam po
2: pinareceive
1: natin.
2: Pinareceive po at internal yung papel na nagsasabing nireceive. Hawak niyo po ba yun ngayon? May kopya po ba kayong dala ngayon?
0: After po ng nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor, kinuha po ulit ni Security Officer La Chica, Your Honor.
2: Yung resibo na tinanggap niya yung pera, kinuha niya ulit?
0: Kinuha niya ulit, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po ako, Your Honor. Ang base po ng aking liquidation, Your Honor, is yung mga document po na binigay sa akin ni Security Officer after po, matapos po niya ma-implement on the grounds ang mga confidential activities po, Your Honor.
2: Sorry po, Ma'am Gina, with the permission of counsels, with the indulgence of Attorney Ligutan as well, nung binigay niya yung 125 million kay Colonel Latchika, may pinirmahan siyang resibo na tinanggap niya yung 125 million. Pribadong dokumento, internal document na opisina niyo. Tama po ba?
0: Opo, Your Honor.
2: Nung nakapagbigay siya ng liquidation kung saan at paano niya ginastos yung binigay niyang 125 million, binawi na po niya yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125 kasi na-liquidate na po niya.
0: Nagbigay po siya sa akin, after po, Your Honor, nagbigay siya sa akin ng reports na tinatawag po namin na fund utilization report.
2: Yeah. Pagbigay po niya nun, binawi niya na yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125.
0: Wala pa, Your Honor.
2: Ah, wala pa.
0: Kasi aking gitali po, Your Honor, na tama po ba ang kinuha niya na 125, ang binigay, ang nirelease ko sa kanya na 125, tama po ba sa kanyang binigay sa akin na fund utilization report?
2: Okay. Eksakto. Tumama.
0: Eksakto. So, nakagawa na ako ng accomplishment report based sa fund utilization report na binigay sa akin ni CSO officer.
2: Binigay niyo na ba, sinoli niyo na ba yung resibo sa kanya pagkatapos nun?
0: After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa KUWA.
2: Doon niyo na po sinoli yung...
0: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
2: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
0: Wala na po sa akin, Your Honor.
2: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, doon sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos siya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niyo at na-submit niyo na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
0: Yes, Your Honor.
2: Okay.
1: I will. Now,
2: Colonel Ligutan, your witness.
1: Hindi po ba at this particular moment, you cannot show any document at this moment, ma'am? I'm narrowing the question, Your Honors. At this moment, wala kayong maipakitang dokumento o anuman na magpapatunay na tinanggap, in-acknowledge ni Colonel Achica yung pagtanggap niya ng 125 million pesos galing sa iyo sa araw na yan, December 20, 2022. Wala. Yes or no?
3: Objection, Your Honor. Ask and answer, Your Honor.
1: I'm asking for now.
2: Actually, asked and answered already. Yes. I will have to sustain the objection,
1: yes,
2: already, counsel. That is already for just for emphasis, and I think the witness has answered it already.
1: I will continue, Your Honor. Same po sa three quarters ng 2023, binibigay mo yung pera sa isang non-accountable officer na hindi bonded. Tsaka hindi ka makakapagpakita 2023 this time ng kahit anong dokumento ngayon na magpapatunay na tinanggap nga ni Colonel Lachica yung 375 million pesos in cold cash, pera ng bayan.
3: Objection, Your Honor. Misleading and ask and answer, Your Honor. It's misleading, Your Honor, because the witness did not make any testimony as regarding the claim that the security officer is not accountable, Your Honor. And it's already asked and answered, Your Honor.
2: Counsel, I will have to sustain the objection, but on the ground that it is

0: the witness uminom po ng tubig. Put para that into record.
1: Your Honor, nag-verify po ako kay Security Officer Colonel Lachica, Your Honor. Yun po ang pamamaraan ko. Yun po ang way ko na para malaman ko kung yun po ang pinaggastahan ni Colonel Lachica, Your Honor. Kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor.
0: Mm-hmm. Same canned answer, Your Honor, please. Manifestation. Now, let's go to 4.15 of the Joint Circular 2015-01. Sinasabi dito, show that to the on the screen, please. 4.15 Joint Circular. Sinasabi dito na the disbursement of confidential funds must be supported by a certification of the accountable officer. Alala niyo po ba? Di po ba?
1: Yes, Your Honor.
0: Okay. Of course, you will confirm na ikaw nag-certify for all the disbursements ng OVP confidential funds last quarter ng 2022 tsaka 3 quarters ng 2023, first 3 quarters. To aid you, I'm showing you a certification of the Office of the Vice President notarized January 16, 2023, marked as Exhibit P-I-6-a. Show that certification, please. The name Gina F. Acosta appears on this document as the Special Disbursing Officer, and a signature appears over this name. This is your signature, correct?
1: Yes, pirma ko po ito, Your Honor.
0: Yes. Certification, this time, notarized on March 30, 2023, marked as Exhibit P-I-6-b. The name Gina F. Acosta appears on this document as SDO. May pirma sa ibabaw ng pangalan na yan. Pirma mo yan, di po ba?
2: Jay? Assistant Counsel may approach.
0: Yes, so. Is another document po, ma'am. Pangalawang certification.
1: Okay.
0: Okay, pirma mo yan, di po ba?
1: Opo.
0: Now, showing you another certification, notarized this time, July 11, 2023, marked as Exhibit P-I-6-C. May pangalang Gina F. Acosta. May pirma sa ibabaw ng pangalang iyan. Pirma mo iyan, di po ba?
1: Opo, Your Honor.
0: This time, another certification dated, notarized rather, October 9, 2023, Exhibit P-I-6-D. May pangalang Gina F. Acosta. May pirma sa ibabaw ng pangalang iyan. Pirma mo iyan, di po ba?
1: Pirma ko po ito, Your
0: Now,
1: Honor.
0: Now, of course, sa mga certifications na ito, nakasulat dyan sa letter B, the expenses were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. Nasa letter B, yun yung certify mo, di po ba?
1: Opo, Your Honor.
0: Sa letter F naman, nakasertify dyan that the expenditures are necessary and utilized for legal purposes. Tama po ba?
1: Yes, Your Honor.
0: Now, eto na yung tanong, ma'am. Kung nag-certify ka under oath na legal yung paggamit, yung personal mong basihan sa pag-certify na tama yung pinaggamitan ng pera ng taong bayan, yung basihan mo hindi personal sa nakita, narinig, naramdaman, kung hindi ano lang yung isunumiti sa iyo ni Colonel Lachica, hindi po ba?
1: Opo.
0: Yun. But based on the certification, sinasabi mo, hindi na misappropriate yung confidential funds, di po ba?
1: Kasi lahat po yung...
0: Oh, wait, ma'am. Yes or no po? Yes or no? Sinasabi niyo certification, hindi na misappropriate ng Office of the Vice President yung confidential funds.
1: Opo.
0: Okay? And since you are the SDO, alam mo lahat ng records sa mga disbursement. Di po ba?
1: Galing po kay Sir Lachica lahat, Your Honor.
0: Even as an SDO now. As an SDO, alam mo rin saan, paano, at kanino disburse and confidential funds. Tama po ba?
1: Based po sa mga document na binigay sa akin ng security officer, Your Honor.
0: Alright. There you go again. Now, let's go to an acknowledgement receipt. P-I-8-1-3-8-2. Sinasabi dyan ng isang Antonio Pagong received 100,000 pesos for the payment of purchase of information. Antonio Pagong. Ito yung tanong now. Do you have personal knowledge? Sa Tagalog, nakita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Nakita mo ba si Colonel Lachica nagbigay ng perang iyan, 100,000 pesos to Antonio Pagong? Nakita mo ba siya o hindi?
1: Hindi ko siya nakita, okay. Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang good nag-implement, Your Honor.
0: Good. Let's go to P181620. Timon Andrew Pusa. Timon Andrew Pusa nakatanggap ng 100,000 pesos rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel Lachica nagbigay ng pera, hindi po 1,000, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba?
1: Hindi ko po. Well, kasi wala ako doon, Your
0: wala
1: Honor.
0: Wala po kayo doon.
1: Gidisburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement.
0: Crystal clear. Let's go to PIA 1069. This time, isang Don Piang. Don Piang received 250,000 pesos for the payment of rental transports. Hindi nyo rin nakita si Lachica na nagbigay ng 250,000 pesos sa isang Don Piang. Kasi wala ka doon. Di po ba?
1: Opo, Your Honor.
0: Yes. Let's go to P182229. Kung may Andy Lim, not to be outdone, meron din Shane Ngit-Ngit. Translation, Ngit-Ngit, Bisaya for Madilim. Nakita nyo ba si Lachica na nagbigay ng 150,000 pesos sa isang Shane Ngit-Ngit o hindi mo rin nakita? Di po ba?
1: Hindi ko nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Si Colonel Lachica po, na security officer, siya po ang nag-implement, Your Honor.
0: Hindi ko nakita kasi wala ako sa ground. Good. Now, last. May isang acknowledgement receipt. P18612. I should be careful. Binigay sa isang Xuniso Belat. Xuniso Belat. Tanong, nakita mo ba si attorney, si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Xuniso Belat?
1: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation,
0: yes,
1: Your Honor.
0: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel Lachica?
1: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali na resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund at saka at Ma'am Gina, wala po kayo, those are sensitive matters, sensitive operation po Ma'am Gina. Mm-hmm. Confidential po 'yon.
0: Okay. Let me continue. So therefore, Madam Witness, in verifying kung tama yung sinasabi ni Colonel La Chica, sa pag-verify na yan, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, yung tinanong mo pa rin to verify is the same person, Colonel La Chica. Tama po ba? Hindi mo rin nalibog na po ka.
1: Opo.
0: I will not... I will move on.
1: Taas mong good ang...
0: I will move on, Your Honor. Now, sinabi mo, you all rely on Colonel La Chica. Hindi mo alam kung hindi mo nakita na binigay ni Colonel La Chica yung pera sa mga recipients. Tama po ba?
1: Opo.
0: Wala ring official receipts. Hindi po ba?
1: Opo.
0: So aside sa sinasabi ni Colonel La Chica sa iyo, hindi mo mapapatunayan. Ma'am, careful ha. I'm being careful with this question because this is really important. Aside po sa sinasabi ni Colonel La Chica sa iyo, hindi mo ngayon malalaman kung totoo ba na binigay ni Colonel La Chica yung pera, for example, kay Xuniso Belat. Hindi po ba?
2: As an answer, Your Honor.
0: Your Honor, these are really important questions.
3: Witness will answer.
1: Na-interrupt ako.
0: Yes po, ma'am.
1: Ulitin, na-interrupt po ako, Your Honor. Sorry.
0: I will. Sinabi mo, hindi mo nakita si Colonel La Chica na nagbigay ng pera sa mga recipients. Okay? Sinabi mo rin na yung pag-verify mo is true, Colonel La Chica himself. Ito yung tanong now. Aside sa sinabi ni Colonel La Chica sa'yo, hindi mo ma-verify, hindi mo malalaman kung totoo bang binigay ni Colonel La Chica yung pera sa sinasabi niyang recipients. Di po ba?
1: Nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor. Nag-rely po ako sa kanya, Your Honor. Kasi okay, siya po ang nag-implement ng mga confidential activities, Your Honor.
0: Manifestation, another canned answer to a separate question. I will move on, Your Honor.
2: Motion therefore, to strike, Your Honor, impertinent.
0: That's a manifestation that's allowed, Your Honor.
2: Impertinent, Your Honor.
3: Let it stay in the record, Counsel.
0: Okay, now, so madam, hindi mo rin malalaman na pinigay pala ni Colonel La Chica yung confidential funds sa mga kaibigan at kaalyado ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Di po ba? Yes or no? Nag-rely ka lang kay Colonel La Chica.
1: Nag-rely po ako kay Colonel La Chica at saka sa mga dokumento po, mm-hmm, Your Honor, na binigay niya sa akin.
0: Nagaling mo. Okay, next question. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel La Chica yung ₱500 million sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan.
2: Misleading, Your Honor.
0: Your Honor.
3: No basis, Counsel. Okay. No basis, Counsel. Kindly reform.
0: Okay. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na yung ₱125 million na gamit, not in 11 days, but in just 24 hours. Hindi mo rin malalaman yan.
2: Same objection, Your Honor.
3: Counsel, I'll allow you to proceed with on a short leash on this line of questioning.
0: That's the last point, Your Honor, for this.
3: Ma'am Gina, simple po yung tanong. Dahil inasahan nyo lang po yung binigay sa inyong dokumento at sinabi ni Colonel La Chica, kung totoo man o hindi yung sinabi niya sa inyo at dokumento niya binigay, wala po kayong personal na kaalaman dahil hindi niyo po nakita ang ginawa niya talaga yon. Tama po?
1: Tama po. Kasi siya po ang nag-implement. Apa? Siya po ang nasa ground. Siya po ang nag-implement ng mga activities regarding confidential, Your Honor.
3: So lahat,
1: at siya po ang itinalaga. Meron po siyang order, Your Honor. as security officer, Your Honor, siya po ang may access, Your Honor, when it comes to security, Your Honor. Siya ang nai-training, siya ang expert, Your Honor. Ako, nag-disburse na ako sa iya, Your Honor.
3: So, kung totoo man nga po o hindi, kung tama man o mali, inasahan nyo lamang yung mga binigay sa inyong dokumento ni Colonel Atchigal dahil siya yung authorized, siya yung sinabihan na gumagawin yan, at siya yung may training.
1: Opo, Your Honor.
3: Wala kang personal knowledge na binigay nga dun sa mga taong yun yung pera o ginastos talaga para sa supplies. Wala po. Hindi po kayong gumanan.
1: Wala, Your Honor. Wala ko dito.
3: Okay.
0: Last stretch of my questions. Madam Witness, last stretch. 6.2.3.1 of the joint circular. Repeat, 6.2.3.1. Sinasabi ng joint circular na ikaw ay required to submit a liquidation report. Tama po ba?
1: Opo, Your Honor.
0: In fact, nag-submit ka ng liquidation report dated January 10, 2023. Okay? For the Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Hindi po ba?
1: Opo, Your Honor. Excuse me, Your Honor. Pwede mangayo kopya.
0: Yes, ma'am. We will

0: just me. Same ba ito dito? Same? Okay po, Your Honor.
1: Mm-hmm. Now, so sinicertify mo na lahat ng mga data nasa reports are correct, di po ba?
0: Sinicertify ko po ang kung ano ang nakalagay dito sa liquidation report na ito.
1: Now, opo ma'am, I'm showing you now liquidation reports for the first, second, third quarters ng 2022. May same certification, di po ba, sa naging liquidation report nyo sa 2022? Ano yung mga nakasaad dyan, di po ba? Same ano yung sinicertify nyo sa liquidation report, di po ba?
0: Opo, Your Honor.
1: In fact, yung pangalang Sara Z. Duterte as Vice President, makikita natin sa liquidation reports for the fourth quarter of 2022, diretso na, first, second, third quarter ng 2023. Tsaka may pirma sa pangalang Sara Z. Duterte sa mga dokumentong iyan. Yung mga pirmang ito, mga pirma ng ating Vice President, hindi po ba?
0: Pirma po niya ito, Your Honor.
1: So sinasabi nyo na yung Vice President din nag-certify sa lahat ng liquidation reports pinakita sa iyo, in total, half a billion pesos, 500 million pesos, sinasabi din ng Vice President na tama yung pinaggamitan ng confidential funds, hindi po ba?
0: Ang sinertify po niya dito, Your Honor, is purpose of cash advance duly accomplished.
1: Yes. Now, I will repeat this question. So kung nakapag-certify kayo na duly accomplish yung purposes ng cash advance, yung certification, base lang yan sa ano yung sinabi ni Colonel La Chica sa inyo, hindi po ba?
0: Base po ito sa mga documents po na binigay sa akin ni Security Officer Colonel La Chica, Your Honor.
1: Okay, so now, hindi mo sinasabi yun yung sinabi ni Colonel La Chica, but this time, sinasabi mo, this time around, base naman sa mga dokumentong binigay sa iyo ni Colonel La Chica, hindi po ba?
2: Asked and answered, Your Honor.
3: I'll allow the witness to answer. I'm sorry, counsel.
1: Mm-hmm. Hindi po ba? Hindi po ba?
0: Ano po yun?
1: Okay,
0: sorry,
1: ito na lang.
0: Ha,
1: ito na
0: sorry,
1: lang.
0: Sorry.
1: Nakapag-certify ka, this time, ha? Defense, I'm asking about the liquidation report, ha? Nakapag-certify ka sa liquidation report na tama yung pinaggamitan, kahit hindi mo nakita personal paano ginamit ni Colonel La Chica yung pera, hindi po ba?
2: Misleading, Your Honor. The liquidation report contains a different statement, Your Honor. It boxes a certified correctness of the above data, Your Honor. So the factual premise of the question is incorrect, Your Honor.
1: That's a liquidation report, Your
3: Honor. Let me counsel. Let me counsel. Ma'am Gina, nung sinabi niyo pong certified correct yung nakapaloob sa liquidation report, ang pinagbasihan niyo pa rin ay yung impormasyong binigay sa inyo ni Colonel La Chica, at hindi po personal niyong kaalaman na doon nga nagastos yung pera.
0: Excuse me, Your Honor. Ha?
3: Yes, ma'am.
0: Your Honor, ang gisertify ko dito sa liquidation report, Your Honor, is the correctness of the above data, Your Honor. Ito lang pong period covered na tama, Your Honor. Ito pong particulars na tama, Your Honor. Entity, Your Honor, tama po, Your Honor. Ang amount, tama po, Your Honor. Kani po ang ako ang buot, ipasabot, nga gisertify na ko ang above data. Kana po nga data, Your Honor.
3: At nakalagay po nga sa data yan kung paano ginastos yung confidential fund. Liquidation report nga po eh. Di po ba?
0: Above data po kasi, Your Honor.
3: Kaya nga po, above, nakalagay po sa above data. Can you bring up the... Can you scroll up, please?
4: Scroll up, please. The old documents.
3: Can you zoom in on the particulars? Yan po, yung liquidation nga po, sinertify nyo na yung liquidation ay tama.
0: Opo, Your Honor.
3: At ang basehan ng liquidation, yung mga dokumentong binigay ng security officer na si Colonel La Chica.
0: Opo, Your Honor.
3: Hindi po yung personal ninyong kalaman na doon nga nagastos yun, kundi base sa kanyang binigay sa inyong impormasyon at mga dokumento.
0: Opo, Your Honor. Kasi wala po ako doon. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Nag-disburse lang po ako ng pera sa kanya, Your Honor.
3: Okay. Counsel, you might think of other questions already because I think the witness said that about 20 times already.
1: Yes, sir.
3: She was not there.
1: We'll go to, this time, Your Honor, hindi na liquidation report. Last points. Accomplishment report naman. Or, let's not belabor the point, ma'am. I'll go directly to the point. Accomplishment report for 2022, three quarters. Sinasabi nyo na tama yung pinagamitan ng pera ng taong bayan, 500 million pesos, kalahating bilyon pera ng taong bayan. Sinertify nyo na tama yung pinagamitan kahit wala kayong personal na alam kung totoo bang tama yung pinagamitan ni Colonel La Chica. Kasi nga, nag-rely lang kayo sa sinabi ni Colonel La Chica sa inyo, hindi po ba?
2: Nag-rely po, Your Honor. The witness testified that she relied on the statements and the documents, not merely the...
1: That is my question, Your Honor. If she relied on the...
3: That was the question, Counsel. If she relied on the documents given and statements made by Colonel La Chica, which he said several times, na confidential yon, di ba? You may repeat it again, Ma'am Gina. Your answer.
0: Nag-rely po ako, nakagawa po ako ng utilization report based po sa pagpangutana, pag-verify ko kay Security Officer La Chica na kana Ma'am Gina, sensitive information na o confidential information o mga dokumento nga gihatag ngagikan kay Security Officer Colonel La Chica ngani sa ako ah.
3: Ma'am, curious lang ako. May sinabi po ba siyang confidential to? Yan lang ang pwedeng bigay ko sa iyo. Wala na akong pwedeng bigay sa iyong iba. May ganun po ba?
0: Ang sinabi po niya, Your Honor, those transaction po or those operation po are sensitive and confidential in nature, Your Honor.
3: Kaya wala na po siyang bibigay na iba pang dokumento maliban dyan?
0: Oy, yung mga dokumento na binigay niya sa akin, Your Honor.
3: Yun lang yun. Hanggang dun lang.
0: Hanggang dun lang po, Your Honor.
3: Okay.
1: Five questions. Hindi ba pina...
3: You promised before lunch, Counsel?
1: Yes, Your Honor. Five questions. Hindi po ba, Madam Witness, pinalabas nyo na kayo mismo ang naghanda ng physical and financial plans para sa confidential funds ng Office of the Vice President for 2022 at 2023? Gayon ang totoo, si Colonel La Chica lamang pala ang nagsabi kung anong dapat isulat sa mga planong iyan, sa plan.
0: Sorry, Your Honor. I confused with your question, Your Honor.
1: Your Honor, I will not repeat the question. I'll move on to the next.
3: I think that's already on the record, Counsel.
1: Yes.
3: Ma'am Gina, sinagot niyo na po dati yan.
1: Opo.
3: Na yung physical and financial plan na hinanda niyo, kumuha kayo ng input kay Colonel La Chica. Hindi po ba?
0: Opo, Your Honor.
1: Opo. Hindi po ba sa mga liquidation report, accomplishment report, pinapalabas niyo na tama yung pinagamitan ng confidential funds. Pero yung totoo, wala kayong personal na kaalaman kung sino ang mga tunay na tumigap ng pera, hindi po ba?
2: Misleading, Your Honor.
3: I think he's just about to be done, Counsel. Let's let him summarize his points.
1: Hindi po ba? Hindi po ba, Madam Witness? Wala kayong personal na alam na tama yung pinagamitan ni Colonel La Chica despite the report, certification, kasi nga sabi nyo, nag-rely lang kayo kay Colonel La Chica and this time you added sa mga dokumento, hindi po ba?
2: As yes an answer, no? Your Honor.
1: I think as an answer. Last two questions, Your Honor.
3: Again, for emphasis, I think the witness will confirm that. Tama po, Ma'am Gina?
0: Nag-rely po ako sa sinabi ni Colonel La Chica at sa mga document na binigay niya sa akin, Your Honor, after po na implement po niya sa ground ang mga confidential activities po, Your Honor.
3: At wala po kayo sa ground?
0: Yes po, wala po ako doon, Your Honor.
1: Hindi po ba dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Office of the Vice President, nawalan ng paraan ang taong bayan na pagtugmain. I repeat, hindi ba dahil sa pinaggagawa niyo nawalan ng paraan ang taong bayan na pagtugmain, on one hand, ang paper trail
0: I cannot
1: or
0: understand.
1: Not yet, ma'am. Or mga dokumento, at the same, on the other hand, ang totoong money trail. Wala na pong paraan ng taong bayan na pagtugmain yung paper trail tsaka money trail. Hindi po ba? Yes or no?
2: Argumentative and speculative, Your Honor.
5: If you know, Ma'am Gina, kung alam niyo po, sabihin niyo po, alam niyo. Kung hindi niyo alam, sabihin niyo rin pong hindi niyo alam. Yung...
1: I will repeat the question if you may, Your Honor.
5: I think she understood the question, but difficult to answer on her part, counsel, but I don't want to put words in the mouth of
1: yes, Your Honor.
0: Malalim po ang Tagalog ni Attorney Lagutan po.
1: Ma'am, it's Ligutan. Okay now.
0: Sorry po. I'm sorry, Your Honor.
1: It's okay po.
0: I'm sorry po.
1: It's okay, ma'am.
0: Sorry po.
1: It's okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, I will repeat the question. Kasi nga, sinasabi nyo, wala namang kayong kinalaman sa paano ginamit ni Colonel Lachica yung pera, pero sinesertify nyo na tama yung pinagamitan ng pera. So di po ba, yung taong bayan na walan ng pamamaraan na pagtugmain, i-match yung mga dokumento, paper trail tawag natin dyan on one hand, tsaka yung actual na paggamit ng pera or money trail. Napakaklaro na po. Nawalan po ang taong bayan ng pamamaraan at pagtugmain yung dalawang bagay na yan. Yes or no?
2: Speculative, Your
0: wala
2: Honor.
0: Wala po.
1: It's not.
0: Wala nawalan ang, ano yun?
5: Hindi nawalan,
0: Your Honor. Okay. Kasi pwede po nila tanungin ang aming security officer na siya po ang nagpapatupad ng mga...
1: Okay, now, last question.
5: Darating po tayo dun, ma'am. I assure you. I hope we will arrive to that point.
1: Ma'am.
0: Po.
1: Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilang sa pera ng taong bayan?
5: Argumentative. Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court.
2: Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor.
1: It's very much pertinent.
5: I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at too. And you've
1: that
5: said it anyway.
1: That would be all for the prosecution, for this witness, Your Honor.
5: Do you want to start with your cross, counsel, or do you want to start your cross after lunch?
2: Can we do it after lunch, Your Honor?
5: Yes, we certainly can, but we shall... 45 minutes? 12:30. We shall, since it's only 11:45, we shall break for lunch and shall resume at 12:30. I hope 45 minutes would be enough with the senator judges. Ma'am Gina, lunch break po muna tayo. Makakababa
0: po
5: kayo sa witness stand. Huwag po kayong kakain dyan, ha? Kumain po kayo sa lamesa.
0: Salamat po, sir. Salamat po, Your Honor.
5: Thank you. We are on recess and we shall resume at 12:30 in the afternoon.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Katuwid na dili ko makatulog dahil ang baon niya. Kumain ako ng tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
6: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
5: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
6: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
5: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
6: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
5: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Dabawenyos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga kadayawan sa Davao.

0: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hostile witness na si Gina Acosta, iginit na di maalala ang 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
2: Attorney Amando Ligutan, pinuna ang paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Pangulong Marcos Jr., pinangunahan ang situation briefing dyan sa Pampanga.
2: DepEd ipinagpaliban ang nationwide school safety drill.
0: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala sa PNP batay sa Okta survey.
2: Sensitibong balita na putol na kamay ng polis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugtong.
0: Tatlong bangkay, natagpo ang lumulutang naman sa bahang lugar dyan sa Bulacan.
2: Sa balitang regional, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon, arestado na.
0: International, Japan nagsagawa po na unang death penalty sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takeuchi.
2: Sa balitang showbiz, Bea Alonzo may bagong interim manager.
0: At sa sports, mga katropa, De La Salle University swimmer G. Angela Michaela Talosig nasungkit ang bronze sa Southeast Asia Open Water Championship.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, balik po tayo ngayong linggong ito, Lunes na tayo, 24 sa Agosto 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa XFM Palawan, Cebu, Davao at iyo pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang prosecution, hostile witness na si Gina Acosta. Iginiit po mga katropa na di maalala yung 1,000 or 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Higit ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na hindi na niya maalala ang kabuang 1.840 bilyong pisong confidential funds ng Davao City. Mula 2019 hanggang 2022, noong alkalde pa ng lungsod, si VP Sara Duterte. Ipinakita ng Prosecution Counsel na si Attorney Verhil Ligutan ang infographic na nagpapakitang may 460 milyong pisong confidential funds bawat taon ang Davao City sa naturang panahon. Nang tanungin tungkol sa kabuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi na niya ito matandaan dahil sa kanyang edad at sa paglipas ng panahon. Ipinakita rin sa 17th araw ng impeachment trial ang isang video kung saan makikita si Acosta na dumadalo sa House hearing. Sa video, sinabi niyang hindi niya ibibigay ang buong 125 million pesos kay Colonel La Chica kung walang instruction mula kay VP Sara Duterte. Tinalakay rin sa pagdinig ang 125 million pesos na confidential funds na kanyang in-cash. Ayon kay Acosta, tantya lang ang ginawa niya nang tanungin kung paano niya nalaman na apat na bag ang kakailanganin para paglagyan na naturang halaga. Dagdag pa ni Acosta, unang beses niyang nakaranas ng pag-in-cash ng ganung kalaking halaga. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinuna ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang paulit-ulit umanong sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Ligutan, ilang beses umanong igreet ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ang may alam sa pagkapatupad ng mga transaksyon. Sinabi naman ni Acosta na iyon lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung bakit pare-pareho ang kanyang tugon sa iba't ibang katanungan.
0: Mga katropa, ginamit po ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang terminong modus operandi habang tinatanong si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa proseso ng pagre-release ng confidential funds.
4: Ito yung nagiging method of procedure. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi, in English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
0: Agad namang upila ang Defense Counsel dahil anya sinabi ni Acosta hindi niya naaalala ang ilang detalye. Ipinaalala naman ni Presiding Officer Chief Escudero na maaaring gamitin po ang mas malinaw na termino na Standard Operating Procedure upang ilarawan ang prosesong sinusunod ni Acosta bilang Special Disbursing Officer.
1: XFM News Nationwide.
2: Nananatili pa rin ang posibilidad na pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang si Trillanes sa mga testigong isinaalang-alang ng prosecution panel para sa Article 2 ng impeachment complaint. Gayunman, sinabi ni Ridon na hindi pa pinal ang schedule ng pagtestigo ni Trillanes dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Matatanda ang una nang dumalo si Trillanes sa House Justice Committee noong nakaraang mga taon kung saan inilahad niya ang umano'y 2.407 billion pesos na halaga ng transaksyon sa joint bank accounts na iniugnay kay VP Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglatag din ang AMLAC ng financial data na nagpapakita ng tinatayang 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon na sangkot umano kina Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tongol sa publiko na manatiling mapagpasensya at magtiwala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tongol, mahalagang hintayin ang pag-usad ng paglilitis para matukoy ang katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon at hindi beripikadong ulat na kumakalat laban sa impeachment court. Git niya, nagpapatuloy ang paglilitis sa regular na ganap na alas 10 ng umaga dahil hindi pa nagkakaroon ng pinal na pag-uusap at desisyon ang mga senator judges sa paglilipat muli ng schedule.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng maharap sa kasong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor kaugnay ng umano'y pag-impluensya sa testimonya ni dating Marine Orly Guteza. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, maaaring magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga posibleng kasong perjury laban sa mga taong nasa likod ng umano'y maling testimonya ni Guteza. Sinabi ni Lacson na makikita umano sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee na tinulungan ni Marcoleta si Guteza sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera na nakalagay sa mga maleta. Kalaunan binawi ni Gutesa ang kanyang testimonya at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na pinilit siyang excuse me po, magsalita kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Nanawagan din si Lacson ng mas mabigat na parusa laban sa mga taong nanghihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon naman ni ACT Teachers Party List. Representative Antonio Tinio ang iniulat na 9.7% poverty incidence ng bansa noong 2025. At iginiit na hindi ito lubos na nasasalamin ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Tinio, patuloy na bumibigat ang gastusin habang natiling mababa ang sahod at limitado ang trabaho. Binanggit din niya ang survey kung saan 10.3 million ang nagsabing tinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Kinwestiyon din ng mambabatas ang poverty threshold ng PSA na niya hindi sapat upang masukat ang tunay na halaga ng pamumuhay ng disente. Hinimok niya ang Administrasyong Marcos na ituon ang mahakbang sa pagpabababa o pagpapababa ng presyo, pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa halip na umasa lamang sa pagbaba ng poverty statistics.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o Habagat. Personal siyang sinalubong ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa kanyang pagdating. Batay sa datos ng pamahalaan, mahigit 3.5 milyong katao mula sa halos 1.1 na milyong pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Mahigit 22,000 naman na katao ang nananatili sa 283 na evacuation centers sa buong rehiyon.
0: Ang DepEd ay pinagpaliban muna yung Nationwide School Safety Drill. Tatropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang Nationwide Simultaneous School Safety Drill para sa active attack incidents ngayon August 25, 2026 dahil sa patuloy na masamang panahon at kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ililipat ang pagsasagawa ng drill sa unang linggo ng September 2026 upang masiguro ang mas maayos at ligtas na implementasyon ng aktibidad. Nilinaw ng ahensya na manatili na katuon ang pagsasanay sa tamang paghahanda, proteksyon, komunikasyon at koordinasyon ng mga paaralan habang isinaalang-alang ang physical at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na iwasan ang mga simulation ng maaaring magdulot ng takot o trauma at iniyak ng pagkakaroon ng psychosocial support para sa mga kalahok. Para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala umano sa PNP batay sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
6: 65% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsasabing nagtitiwala sila sa Philippine National Police ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research. Sa nasabing pag-aaral, 13% ang hindi nagtitiwala habang 23% naman ang undecided. Katumbas ito ng net trust rating na plus 52 points. Sa performance ratings naman ng PNP, 63% ang satisfied, 17% ang dissatisfied at 21% ang undecided. Pinakamataas ang trust ratings sa Visayas sa 70%, kasunod ng Balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Sa National Capital Region, pinakamababa ang ratings ng PNP kung saan nakakuha lamang ito ng 40%. Isinagawa ang face-to-face survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may national margin of error na plus minus 3%. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang ngayong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Handang magtalaga ang NCRPO ng mga pulis sa loob po ng mga pribadong paaralan dito sa Metro Manila, sakaling humingi ng dagdag na seguridad ang mga school administrator. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang maagang pagtukoy sa mga posibleng banta at tuloy-tuloy na koordinasyon ng pulisya, paaralan, mga guro, magulang at estudyante. Pinaalalahanan din ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak habang nakahanda po ang pulisya na magsagawa ng security inspection at tumulong sa paglalagay ng metal detector sa mga school entrance. Pinaigting ang seguridad sa mga paaralan kasunod nga ng mga insidente ng karasan. Kabilang po ang latest, ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante.
1: XFM News Nationwide.
2: Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang atakihin ng lalaking armado ng bolo sa San Jose, Carmarines Sur. Naganap ang insidente noong August 22 sa Barangay Kalalahan habang re-responde ang mga polis sa ulat tungkol sa isang lalaking may dalang bolo. Sa gitna ng insidente, tinamaan sa kamay si Miranya na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang operasyon para muling maikabit ang kanyang kamay. Patuloy ngayon ang paggaling ng polis habang pinuri naman ng Police Regional Office 5 ang kanyang katapangan at pagiging profesional sa pagresponde sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: 3 katawan ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, kabilang sa mga nasaway isang 15 anyos na batang lalaki, isang 66 anyos na lalaki at isang hindi pa nakikilalang individual. Samantala, mga katropa, 79 barangay pa rin ang binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 1,755 na pamilya o higit sa 6,000 residente naman ang natili pa rin sa 65 evacuation centers sa lalawigan.
1: XFM News Nationwide.
2: Halos na puno na ang leptospirosis ward sa San Lazaro Hospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga nitong August 25, nasa 120 na ang naka-confine sa 150-bed ward, kabilang ang 35 na bagong pasyente na naitala sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Samantala, umabot na sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Sa kabuuan, nakapagtala na ang San Lazaro Hospital ng 204 leptospirosis admissions mula Enero ngayong taon.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, sumasan nyo rin sa pamagitan po ng iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, katropa. Diyan sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban. Sa Tugigaraw, 95.7 XFM Tugigaraw. At sa Iloilo sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Balitang Regional.
0: Diretso muna tayo sa Bukidnon. Sa balitang pamprobinsya natin, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City. Arestado na. Katropa natin sa balita, Marico Dino, XFM Bukidnon.
7: Naaresto ng mga otoridad ang isang 15 anyos na lalaking estudyante na nagpost sa social media sa planong pamamaril at pamumomba sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon nitong Agosto 22 taong kasalukuyan. Sa kanyang post, sinabi niyang 3 silang binayaran umano upang gawin ang misyon na pamamaslang. Ito ay kinabahala ng mga magulang, guro at lokal na pamahalaan kaya't naglabas ng order si Mayor Amigalario na paigtingin ng seguridad at kansilado rin ang class kasi ngayong araw na ito, Agosto 24, sa mabilis na aksyon ni City Mayor Ami Galario at Vice Mayor Cecil Galario Fernandez kasama ang Valencia PNP na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban at mga peacekeeping forces ay natunton ang kinaruruunan ng suspek. Dahil sa ito ay minor na edad, i-turn over ang suspek sa Social Welfare Office upang mabigyan ng intervention at legal na proseso alinsunod sa juvenile justice. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Valencia na kontrolado at ligtas ang lahat na mag-aaral. Nananawagan din na iwasan ang pag-post ng mga hindi kanais-nais na pahiwatig na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pangamba sa mamamayan. Katropa, maging alerto. Kailangang meron kang malinaw na mga mata. Uminom ng Vision X Plus Capsule at yan ang balita mula dito sa 101.7XFM Bukidnon para sa kakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
2: Guro mula sa Danao City, Cebu, nag-public apology kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Humingi na paumanhin ang guro sa Danao City, Northern Cebu na si Zeneth Enriquez matapos mag-viral sa social media ang kanyang komento na umano'y may kinalaman sa banta laban kay Palace sa Press Officer Claire Castro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos magbahagi si Enriquez ng AI-generated larawan ng kanyang sarili na nakasuot ang uniforme ng polis. Sa comment section, pabirong imnungkahi ng isang Facebook user na barilin si Castro. Sinagot naman ito ni Enriquez na isa pang pabirong komento tungkol sa pagbaril kay Castro sa bibig. Kalauna na, ibinahagi ng content creator na si Lovely Granada na turang palitan at kinestiyon kung angkop bang ganitong uri ng komento lalo na mula sa isang guro. Nangyaring insidente kasunod ng mga puna kay Castro kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan. Nilinaw naman ni Castro na hindi niya nilalahat ang mga guro at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa mahalagang papel ng mga ito sa paghubog sa mga estudyante. Sa kanyang apology video, sinabi ni Enriquez na humihingi siya ng tawad at wala siyang intensyong magbanta o manakit ng sinuman. Niya. Tugon lamang niya iyon sa komento ng kanyang kaibigan, ngunit inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Ikinit Enriquez na pinagsisihan niya ang kanyang naging komento. Hiniling din niya sa publiko na huwag nang idamay ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa kontrobersiya. Nanawagan din siya na itigil na ang patuloy na pagbabahagi ng original na post dahil malaki umano naging epekto sa kanya ng mga batikos. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
0: Barangay naman na tinatawag na Barangay Apopong, kapitan ng Jensan, humingi po ng dispensa. Dispensa rin to sa pamilyang namatayan kaugnay sa isyu na hindi umano pagpapagamit ng ambulansya. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
9: May humingi ng dispensa si Barangay Apopong Kapitan Paolo Natividad sa pamilya ng isang ama na nasawi matapos umano'y hindi agad nadala sa ospital dahil hindi pinagamit ang barangay ambulance nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Natividad, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ngunit binigyan muna ito ng sapat na panahon upang makapagluksa bago muling pag-uusapan ang insidente. Naging mainit na usapin sa General Santos City ang insidente matapos mag-post sa social media ang anak ng namatay at iginit na tumanggi umano ang barangay na gamitin ang kanilang ambulansya dahil hindi sakop ng Barangay Apopong ang lugar kung saan nakatira ang pasyente. Dahil dito, sinabing naantala ang pagdala sa kanya sa ospital bago ito tuluyang pumanaw. Samantala, ipinaliwanag naman ni Barangay Kagawa Jun Lacia na hindi agad nagamit ang ambulansya dahil kailangan muna itong i-disinfect matapos gamitin sa pagkatid ng pasyenteng may skin disease at tuberculosis. Sa kabila nito, sinabi ng Barangay Apopong na handa silang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng namatay. Sa panahong kailangan natin ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na kalusugan, subukan ang Santon Plus Gold bilang bahagi ng iyong wellness routine dahil ang kalusugan dapat laging inuuna. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa General Santos City para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Tatlong lalaki na aresto sa pamumuslit ng broiler chicken sa bayan ng San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruel Amunchang ng XFM Santiago City.
10: Timbog Nahulog ang tatlong lalaki sa umano'y pagnanakaw ng mga broiler chicken sa Barangay Victoria sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kinilala ang mga suspek sa alias na Randolph, 27 anyos, Anton, 36 anyos at Nico. Ayon sa pulisya, isang 35 anyos na sanggunyang bayan member ng Barangay Lapas, Kabatuan, Isabela ang may-ari ng mga manok at siyang nakapansin sa umano'y modus ng mga suspek. Sinundan umano ng SB member ang mga suspek matapos niyang mapansin ang mga ito na may dalang delivery mula sa bayan ng San Isidro, Isabela. Sakay ng Isuzu truck, nagtungo ang mga suspek sa Barangay Marasat Pequeño sa bayan ng San Mateo bago tumuloy sa Barangay Victoria. Dito na nakita ng SB member ang paglilipat ng ilang kahon ng broiler chicken mula sa truck patungo sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa gilid ng Barangay Road. Agad na humingi ng tulong ang SB member sa pamamagitan ng 911 dahilan upang mabilis na maharang ng PNP Alicia ang mga suspek. Nasamsam naman ang mga broiler chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspek at sila'y mahaharap sa kasong pagnanakaw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: At katropa, polis patay sa operasyon. Dalawang suspek, todas din. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
11: Patay ang isang pulis at dalawang hinihinalang iligal na nagbibinta ng armas matapos mauwi sa palitan ng putok ang isang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Daop, Pagadian City. Kinilalang nasawing pulis sa Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagadian City Police Station, habang patay rin ang dalawang suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa pulisya, nanlaban at nagpaputok umano ang mga suspect matapos matuklas ang law enforcer ang kanilang katransaksyon. Samantala, nagpaabot rin ang pakikiramay si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. sa pamilya at mga kasamahan ni Pantaran na pinarangalan bilang pulis na nasawi sa pagtupad ng tungkulin. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa Nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako si Katrobang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Welcome back, Katropang Brian. At inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility today, ang Typhoon Saudel na tatawaging Obet.
2: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 1,480 km east-northeast ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin hanggang 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kumikilos ang Saudel, pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa Super Typhoon category.
0: At gayunman, mga katropa, sabi po ng PAGASA, hindi naman inaasang direktang tatama sa atin ang bagyo. Pero palalakasin po niya yung habagat, magdadala din ng mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas.
2: Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inasa ang susunod sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:43, inasa ang lulubog alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Subuk at epektibo. Paalala, mga katropa, sensitibong paksa po ang mapapahinggan nyo. Isinigawa ng Japan ang unang death penalty sa loob ng 14 na buwan. At ito rin ang unang execution sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Isinigawa ang execution kay 58-year-old Sunao Takami sa Osaka Detention House matapos siyang mahatulan kaugnay ng pagkamatay ng 5 katao sa isang insidente sa Pachinko Parlor sa Osaka noong 2009. Ayon sa Justice Ministry, umabot sa 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nasa 100 inmates pa ang nakapila para sa death row sentence sa Japan.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbitiw sa kanyang posisyon si Shirley Kuan bilang manager ni Bea Alonso matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho kasama ang aktresa. Bilang pansamantalang kapalita, kinuha ni Bea at ng kanyang asawang si Vincent Co, ang film producer at Cine Panalo Film Festival director na si Chris Cahiliga upang asikasuhin ang mga natitirang professional commitments at endorsement inquiries ng aktresa. Kinumpirma ni Cahiliga ang kanyang bagong papel bilang interim manager at sinabing tututukan muna niya ang mga kasalukuyang obligasyon ni Bea habang wala pa silang pinal na plano para sa pangmatagalang direksyon ng kanyang career. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Bea tungkol sa pagbabago sa kanyang management team. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng De La Salle University swimmer si G. Angela Micaela Talusig ang bronze medal sa kanyang international debut sa 4th Southeast Asia Open Water Championship sa Boracay, New Coast, Aklan. Nasungkit ni Talusig ang ikatlong pwesto sa Women's 20 and Above Division. Matapos italang oras na 1:08:57. Aminado ang 20-year-old na atletang layunin lamang niyang magkaroon ng international experience. Kaya tikinatuwa niya ang pagkakaroon ng agad-kaagad ng medalya sa kompetisyon. Nasungkit naman ang Indonesian gold habang silver ang Thailand.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian ng Lunes, August 24, 2026.
2: Maraming salamat katropang body at sa mga katropa po natin na nagpaabot po ng kanilang pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga katropa po natin, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong puntanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Ka-Clarex, Ana?
14: Exciting!
13: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako din si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan din yung ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si George, sakit o kapoy, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ako amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo'y na ako ang pag-addict sa akong lawas.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Oh babe, miss na kita. Uy babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo!
5: Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men.
7: May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan.
6: Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa!
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una ako sugay kumino mo kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, ugasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day, mga katropa. Welcome. Ano usab ni natong programa The Secret of Health. Anya na usab ang inyong health consultant si Jenny Druda, inyong magkauban na si Gapon. Alang gayud da paghatod kaninyo og impormasyon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas, hilabi na sa unsa nato matuldukan kini ato ang mga balatian. Amo kini ang pinakaimportante, mga katropa. Nini atong programa The Secret of Health ato agayong hinay-hinayon na pagkatuon na kinigayong mga simple nga mga butang nga din aduna gayoy at dakong ikatabang mahitungod gayod sa ato ang mga balatian, no? Kay kini bitaw nga balatian, mga katropa, bisan pa man gani aduna kay gitawag na tog kwarta, pero kung aduna kay balatian, mga katropa, pwede, no, mawala ka na nga kwarta, mga katropa. Ilabi na guwata na sayod kung unsa joy mga pwede natong himuon para gayod matuldukan na kini ato ang mga balatian, no? Kung magsaligra po kag mga pagpanambal, diha jud, no, mahurot gid ka na imuhang gipang tigom, mga katropa, tawon pila ka tuig tigom, no, para lang makaipon, mga katropa. Anya ang problema, maabtan ng pila ka tuig, katupuday nga mga inipon, paingon ra pud sa pagpaganambal sa kalawasan, no? Mao nang tawon nining ato ang programa The Secret of Health, ato hatagan og pagtagad kining mga simple nga mga butang. Ilabi na ko ikaw aduna gayoy gitawag nato og problema sa panglawas din, ha, no? Ato nang hatagan og pagtagad, mga katropa, in a very natural way, herbal medicine, food supplement, no? Og hilabi na kung ikaw pud dili pud ka artihon, no, sa mga pagpanambal, nini ato programa The Secret of Health, atwa ng tabangan ug dungagan kayo dag imuhang kaalam, mga katropa, ha. Welcome ang tanan sa mga karon nga lugar tungod kay live, no, sa mga atong programa The Secret of Health dinhi sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 89.1 XFM Dabao. Kamusta po, mga katropa? Dabawenyos, kamusta kamong tanan din, ha? Kamusta ang inyuhang adlaw? I hope and I pray, no, nga din anak kamong karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas, mga katropa. Nga din na bagong adlaw na usab sa atuang kinabuhi, no? Og adlaw karon nga Lunes, 24 ning bulan sa Agosto, mga katropa. Kamusta kamong tanan din, ha? Happy listening and welcome, no, sa ato agayong mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic, no, din higad Stibuk Davao, mga katropa, hilabi na sa mga taga Matina, no? Kamusta ka po? Kamusta kamo din, ha, mga katropa? And welcome sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Live sa ba itong programa, no, sa mga taga Davao del Norte, pinaagi sa mga nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamo din, ha, mga katropa? 99.1 XFM Mati, live usab ang atong programa, and 95.9 XFM Jansan, 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Usbon ko, mga katropa, asa man kakaroon ng lugar, welcome sa atong programa The Secret of Health. Siyempre, bagong adlaw, bagong edisyon ini atong programa, mga katropa. And sa mga gusto mo uban ini atong programa, you can text your messages, ha? And concern sa atong mismong text line number, mga katropa, 0909-1762844. Usbon ko, atong text line number 0909-1762844. O ato gay ng hatagan o pagtagad unya, ha? Ang inyo agay yung mga gipadala nga mga pangutana human gayud da sa atuang health information. Live usab ang ato programa, mga katropa, pinaagi gayud sa atuang XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search sa inyong Facebook apps, mga katropa, ha? Ang ato agay yung mismong XFM Facebook page sa Davao. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo live karon ang atuang programa. And pwede usab kamo din na mismo mo comment, no, mo padala sa inyuhang mga mensahe or aduna kamo ya buot itimbaya, no, nining atong programa. Welcome kamo, mga katropa. Just comment, no, dinha gayud na mismo sa atuang comment at section. Ato apod ang basahon unya, mga katropa, human gayud sa atuang health information. Hangtod alauna imidya kita nining atong programa The Secret of Health. Musa ay maghawa din, ha, tungod kaya sa gihapon unya
Pagtuon na usab kita ga bag-o nga pagtuon. Ikadungag nga kaalam nga ni kanato hilabi na sa unsa nga mapugngan ug malikayan kini gayong atong mga balatian, no, nga dinala ni atong panahon mga katropa. Gani, prevention is always better than cure. Munang ligtas ang may alam, munang atong paning kamutan nga maduagan gad kita og kaalam mga katropa mahitungod sa pag-amping sa ato aga yung mga panglawas na. Oras na to, alas 12:45 na mga katropa. Aga kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center and Pharmacy. And syempre kauban kayo ng ato ang mga subok na o mas gipa-epektibo nga mga produkto Xanthan Plus Gold Herbal Capsule and Xanthan Vitamin C Premium D3, no? Kinigay na itong Ultimate at Rayo mga katropa. Kung aduna ra ka igong budget, mas maayo makainom juga nini ato ang Ultimate at Rayo mga katropa. Gani, ato ang gimay-himay pag-ayo kung sa'yo mga binipisyo nga din ikahatag nini sa panglawas. Xanthan Plus Gold, mo kini ang pinaka-source na ito sa sustansya, no? Kaya di man ginato makuha ang pinaka gikinahanglan nga sustansya sa ato aga yung adlaw-adlaw nga gipangkaon tungod kay kung unsa lang available, unsa ra poy kaya, no? Moro gina ato ma-provide everyday mga katropa mo nang tawon by the help of our Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Masudlan og sustansya ato ang lawas ngarin kini gikinahanglan alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibok ang kalihukan sa atong lawas, no? Mo na number one food supplement sa atong kapanahunan mao gayud ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Ilamin na ko ato ng ubanan sa pag-inom og Xanthan Vitamin C para gayud mas paspas ang absorption, no, sa paggamit gayud sa ato ang lawas mga katropa kung unsay ana ang sustansya sa Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, no? And then Premium D3 also. Labi na kung kamo adunay gipambati din ng kaluya kakapoy sa lawas, no? Pag sakit sa kabukugan, so why ninyo kini ato ang Premium D3 mga katropa, ha? Kini ato ang Ultimate Trio available kinis na ng butika nga duol sa inyong lugar. O kung di man available, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no, nationwide, no, tungod kay available ang tanang produkto mga katropa in a very affordable price, no. Inana kanindot ang atoang Yes to Health Clinic, ha. And then syempre available usab ang atoang mga lamian ug healthy nga kape, Xanthan Plus Gold Coffee Mix and Xanthan Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Available, no, sa ato aga yung Yes to Health Clinic. Kini ato ang mga healthy and

tropa, no? Ang galing, doon na nagitay schedule, no? September 6. Maka na ang ato ang himo nga schedule, mga katropa. Alang gayon sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan, kauban ang class of XFM 89.1 Davao. No? Makiguban mga katropa. Alang gayon sa ato ang pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan, mga katropa, niining September na September 20 September 6 no 2026 nining bulan nining sunod na bulan mga katropa pila na lamang kaadlaw na no? Okay unsa ta karon 24 na gutta karon mga katropa so pila na lang kaadlaw ipahigayon gayud ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan dinhi gayud sa Davao no so good news ha mga Davaoans mga katropa. Kita kits karong September 6 magsugod tag alauna sa hapon hangtod alas 5 sa hapon mga katropa kunya kana ipahigayon dinha gayud sa Bliss Covered Court bago applya Davao City. Mao na ato ang venue mga katropa. Unsay angay ninyong atngan no sa ato agayong pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Of course, atong i-dulit, atong i-duol nga na kaninyo ato agayong mga libreng serbisyo sa Yes to Health Clinic. No? Ado na kita ay libreng health checkup and consultation, libreng therahertz therapy, health and wellness information, and the free taste of Sunshine Gold coffee mix. No? Libre ninyong matilawan ang kalami o ka-healthy. No? Nining ato ang Sunshine Gold coffee mix mga katropa. Og ang pinaka good news tungod kay discounted no ang tanang Yes to Health products no gayo karong gayong September 6 mga katropa bisan pa man dili ka senior citizen pag ikaw anaa gayod sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan karong September 6 pwede ka gayod maka-avail sa ato ang mga produkto in a discounted price ang mga katropa. Nya duda pa jud tay libreng bugas no? Asa ka na no? So atangi mga katropa daghan patag mga pasurpresa o mga pahalipay mga aktibidad nga diin pwede ninyong makuha karo gayong September 6 ato ang Yes to Health Wellness Caravan nga ipahigayon dinha gayud sa Bliss Covered Court bago applya mga katropa no alauna na sa hapon hantod alas 5 sa hapon mao ka na ang ato ang schedule ayaw si Piata. Kita kids mga katropa sa atong Yes to Health Wellness Caravan dinhi gayud sa siyudad sa Davao mga katropa. And stay tuned no dinhi gayud sa atong programa sa tanang programa dinhi sa XFM tungod kay ato pud nang i-announce kung sa pay mga possible nga mga pangkita po no sunod bulan mga katropa dili lamang dinhi sa Davao no sa Tagum or asa pa man nga lugar tungod kay magsunod-sunod na kini ato ang pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan para tungod niya na mas mo dugang og mas mo unsay term nga mas nindot tawag niini mo mukatag no mukatag gayud kini ato ang paghatod og serbisyo nga naa kaninyo mga katropa no adun na magay mga panghitabo nga din nagsilbing circumstance nga base dili mo makabisita sa atong Yes to Health Clinic no hambawa kung adunay gitawag nato dili kapasidad sa lawas sa pagbiyahe no so ang atong himuon basta matimingan lang adin ang inyohang lugar mao mismo ato ang maadtuan. So mao na mga katropa atuan ni pagahimuon ang monthly Yes to Health Wellness Caravan no kauban gayud ang matag XFM team no dinhi sa Davao o sa Tagum mga katropa. And syempre sa uban pang mga XFM station base diha pud sa inyohang lugar no aduna pud tay ipahigayon gayud nga Yes to Health Wellness Caravan. So stay tuned no sa matag programa sa XFM alang gayud sa dugang informasyon og anunsyo gayud mga katropa. No and oras nato alas 12:53 na ang Yes to Health Clinic ha padayon ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon gani nining adlaw ng Lunes. Ang ato ang schedule mga katropa anakita karon dinhi sa ato ang Yes to Health Clinic Davao branch. No, kauban gayud ninyo mismo ang iyong health consultant si Jane Hidruda alang sa paghatod kaninyo og libreng

0: check-up, libreng konsultasyon, libreng TheraHertz therapy, libreng dietary guidelines, libreng juicing therapy, nutritional therapy, mga katropa. Ayan, and pwede nyo na ma-avail, ha? Libre gayo da sa ato agayong mismo nga Yes to Health Clinic Davao Branch, no? Karong adawa ug ugma maugay dang ato ang schedule dinhi sa Davao. Busa sa mga gusto magpa-check up og libre, no? Bisitaha og atoy ang Yes to Health Clinic Davao Branch. Ang ato ang address ana kita sa Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights. Atbang kita sa Durian World, mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Mokan na tapad mismo, no, sa Tagum Cooperative, mga katropa. Nara na sa right side, no, kung gikan mo sa downtown, nara ta sa right side, mga katropa, dayon dulhog bita. Pag hinahinera mo, pwede mo malagpas, kay pag malagpas mo, no, maglisod nyo dyan mo o U-turn din, ha. So hinahinera dyan mo, no, sunod ta sa Tagum Cooperative, nara po na dahil ng atuang signage, no, dako kayo na nakabutan din, ha. Yes to Health Clinic, okay? Schedule nato karong adlaw og ugma, no, Lunes ug Martes, mga katropa. Busa kita-kit sa mga taga Davao alang gayud sa pagkahimsog og pagkapiskay sa atoang lawas. Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic mao gayud ang imuhang kauban. Alas 12:50 yan, 5 na, mga katropa. Og alang gayud sa pagpadayon natong programa The Secret of Health, bago ta mo anto gayud sa atoang health information. Ato sa paminawan ang mga pipila ka mga pahinumdom, gikan gayud sa ato ang master control, and labi na maminaw kita og malindot ka testimonya, maghatag ka natog inspirasyon. Labi na kung ikaw adunay balatian karon, ani ah ato ang paminawan. Mayong adlaw, like kita karon, mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga asa ka, sir?
1: Talonan Tukinyo.
0: Bago ka ni ato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung itong ngupol na ko sa akong kwandre, Ilok.
0: Ilok.
1: Una ko kayo, ana na ako. Nga, ining problema na ko kay...
0: Nervous po?
1: Sani ka ning trangkaso na ko, nga human. Nervous, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Tignan nyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na yun. Wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga mga 5 days pa lang, gigan ko pag-inom. Nakita nyo na kung ako, 4 days o 5 days, kita nyo na kung ni Hius na gitya.
0: Oh, ni Hius.
1: Oh, kita gina ko nga kuan ni nagi nagi elibigil.
0: Wow. Unya human sa 15 ka adlaw, kumusta karon ang imong bukol?
1: Pag abot wa pay mga wa na wa pay 15 ka adlaw wala na. Wala na Hius na jud kayo.
0: Wala so nawala na gyud.
1: Antod pag abot og 15 days wala na gyud.
0: Wala gyud. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na pod. Lipong-lipong
1: lang sa. Wala na, wala. Wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Kuwan lang. Nagbiruan niyo. Salamat sa Ginoo nga. Kuwan.
0: Amen.
1: Kuwan ang tagkuwan mo niya. Kay Doktor po. Sa iyo mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayaw dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuwan-kuwan. Sakit.
0: So, dagan salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pekinyo.
0: Davao,
1: Davao City. Oh.
0: Dagan salamat and dalay gunan.
1: Salamat, salamat.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Hey! Whoa!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropa, nining ato programan The Secret of Health. Oras na ito, alauna na kayo din tag na ah. Agad sa gapon, inyong magkauban yung health consultant si Jane Andruna. And padayon kita mga katropa, nining atong programa gani inyong nadungog, no? Ang mga pipila ka mga pahinom dumilabi na ang manindot nga testimonya ni Sir Richard Rivero. No, ako, presko pa kayo sa ako pangunod mga katropa sa diyang ato siyang gi-interview bitaw live, no? And then samtang siya nag-sign-sign and in unsa iyang gibati sa diyang nahuman niya ang atuaga yung medication for just 15 days. Makita jud daw nimo mga katropa sa iyang bitang panagway. The way siya musturi ang adin, anagid kaniya ang kalipay. Siyempre tawon, dugay niyang anto sa iyang problema. Ilabi na kinibitong bukol sa ilok. Problema jud ba kay ni no disturbo kayo ni kay usahay grabe gid ba ni mungulngol unya tawon ang imuhang ilok do na kay bukol din ha maipit jud bi ana so bation jud nimo ang kasakit no ayo pagtulog maapektuhan imo adlaw-adlaw nga panglihok maapektuhan unya gidungagan pa sa iyang mga pipila ka mga problema sa panglawas kini paglipong-lipong nervyos no pero kaloyan sa Ginoo mga katropa uban usab sa atong mga produkto og medikasyon sa Yes to Health Clinic. No, sulod lang sa 4 kaadlaw, 5 kaadlaw, gibati na siya og alibyo. Iyang giuman ang 15 days sa program no, ng si Sir Richard Rivero karon usa nagayod ka avid na client ng Yes to Health Clinic. Tungod di siya nakaangkon og kayuhan sa ato agayong mga pagpanambal. Siyempre, uban usab sa ato ang agayong buhing Ginoo. Muna, mga katropa, no, iyang giyawag ang tanan kung kamo adunay problema sa panglawas. Bisitaha ang Yes to Health Clinic no at wagid nang tabangan mga katropa nga matuldukan na pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Padayon kita ni ato programa na sa mga bagong abot din ha. No, gabuot ka mumuban ni atong programa, you can text your messages sa ato ang mismo nga text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Happy watching ha, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. And pwede usab kamo din na mismo mo comment ha. So ato agayong comment section kung adun na kamo ay buot, ipaabot din ng atong programa or ipangutana. Welcome kamo mga katropa. Pag-comment naman kamo din agayon sa ato ang mismong Facebook live mga katropa. Ato ta sa ato agayong pinakasentro sa ato agayong The Secret of Health. Mawagay na paghatod ka ninyong health information. Usan usab ka importante nga minerales ang atong pagatunan karon. Atoa nang nahuman ang potassium, magnesium and sodium. Unya karon atoa na sa pag-isgutan na kini gayong calcium. No, nga din ang calcium usa gihapon kini sa gikinahanglan nga minerales sa atong lawas para gayud mahimong ligon, baskog ang atoang mga bukog, atoang mga ngipon, paglihok sa atoang mga muscles, masuportahan ang atoang mga nerves. No? Kining calcium gikinahanglan mga katropa. Gani kung atoang isa-isahon kini gayong kalihukan o responsibility or duty sa calcium sa atoang lawas mga katropa atong ilhon karon og baysayran nga dindaghan dai kini og trabaho no or kalihukan kayo da sa ato ang lawas. It is not only for the bones or teeth no kay kung misgot magutag calcium kasagaran sa ato ang mga katawhan karon ang ato ang panglantaw lang sa calcium is only for the bones or teeth no or sa ato mga ngipon mao gid na mga katropa pero nintakla sa ato ang programa The Secret of Health ato ang himuong lalom ang ato ang pagtuon ug atong hisayron kung unsa pay kalihukan nining calcium mahitungod gayod sa ato ang panglawas ang mga katropa. Maliban sa 99% of the body's calcium nga din anaagibutang na sa ato ang kabukugan o ngipon para kini mahimong baskog ligon mga katropa. Ado na usab gitawag na to ga cellular function kining nahabilin nga percent of the calcium nga din anaagayod sa ato ang lawas. And kini gikinahanglan na para gayod ma-regulate ang blood clotting, no? Ang nerve transmission, muscle contraction and hormone secretion. Subot pa sabot kini di ang calcium mga katropa. Aduna po dai kini dakong kahimuan mahitungod gayud sa kalihukan. Ining gitawag nato ga blood clotting, no, para malikayan kini bitang blood clot. No, and then kini pong gitawag nato ga pagsubay, pagdagan sa mga nerves, impulse, no, the communication, the function of every nerves in our body. Nanginahanglan kini og calcium, muscle contraction, paglihok sa atong mga muscle, and even hormone secretion, paghimo og hormones, pagpagawas og hormones sa atong lawas, sumala sa pagtuon, no, aduna usab day ikatabang kini gayong gitawag nato nga calcium. How about the healthy ratios and balance? Kinahanglan din hita magmatngon. Atong naisairan, daghan po dahil kalihukan kining calcium dili lamang sa bukog o sa ngipon. Pero kikinahanglan po di ay dapat balansi o healthy ang gindaghanon. Monay atong hisairan karon mga katropa ha, tungod kay aduna manggoy gitawag na itong blood regulation. Din sa atong lawas, kini ato ang dugo. Diha ang nakabutang kining nagdagandagan kining calcium mga katropa. Kini gayud nga calcium ginamonitor na pirmi sa ato ang lawas. O, dili pwedeng mutaas, dili pud pwedeng muubos, no? Kay kung muubos gani adunay panghitabo sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung ang calcium level sa atong lawas muubos na kini, adunay gitawag nato nga pagtanggal or pagkuha sa mga calcium diha sa atong mga bukog. To supply, no, para lang masupplyan na kiniga yung mga nagkulang calcium sa ato ang mismong lawas, no, so adunay pulling it out, no, from our bones. Oh, grabe, isipon ni mo, no, para lang ma-maintain kinibitong gitawag na tog harmonious function of our body mga katropa. Inana ka bright ang ato ang lawas mga katropa, no, so, apan ang problema, no, kung dili healthy and balanced kini bitang minerals, not only calcium. Take note po ha, pag misgot ang calcium mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, anong adunay kinahanglan na balance ratio and healthy ratio mga katropa. Tungod kay kung gusto ta nga din magamit nato pag-ayo ang calcium nga din ginasulod nato sa atong lawas, kinahanglan dapat po din nato i-check ang level of vitamin D and magnesium in our body. Unsay pasabot ani Doc, no, tungod kay ang calcium di ay mga katropa sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung wa po di kay magnesium, kulang po di kag vitamin D level sa imuhang lawas, kini di nga calcium dili magamit. Mo nang gikinahanglan adunay mineral balance. Pagkabalanse sa minerals gayod sa atuang lawas. Dapat na kay igo nga magnesium, especially dapat sagana ka og vitamin D sa imuhang lawas. Kaway pulos ang imuhang pag-inom din ha pirmigatas, pag-inom din ha og mga suplemento nga calcium. Kung wa kay vitamin D sa imuhang lawas, ay naku di na magamit. Mo na pila na katuig, nganong mga murag luya maghihapon kudok ang akong mga kabukugan? Kanong mura manggihapon o guway kusoga, di manggihapon ligon? Ay naku, i-check na mga katropa ha. Gani adunay gitawag na to ga daily intake recommended sa atuaga yung mga health experts mga katropa. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, dapat adunay 1,000 milligrams to 1,200 milligrams per day sa mga naana sa edad mga katropa ang dapat, ano, masulod nga calcium everyday mga katropa. Pero magdepende po na ha, kung lalaki man o babae. Pero kada kasagaran pag naana sa adult 1,000 to 1,200 milligrams per day of calcium. Unay pwede and healthy ratio nga magamit gayo dapat sa ato ang lawas. Nganong kinahanglan dunay amount, no? Kay dili pwede magsobra. Take note po ha, dili pwede magsobra mga katropa kining gitawag na to nga calcium sa ato ang lawas. So sama ra po na sa sodium nga atong bag-ong natun-an, no, nga diin ang sodium gikinahanglan sa ato ang lawas, pero dili pud pwede magsobra. Ang calcium mao usab mga higayon, no? Ang kalsyum gikinahanglan para mahimong himsog baskog ang atong bukog, ang atong ngipon, no? Unya ang atuang nerves, ang atuang gitawag nga muscles, no? Even the cellular function aduna po ikatabang ang kalsyum, pero lagi dili po dai pwede nga magsobra ang kalsyum sa atuang lawas. Kaya nga naman, sumala sa pagtuon ha, kung aduna po dahil gitawag na itong excess calcium mga katropa, aduna yung mga kondisyon nga posibleng maana agayod sa usa ka tao, no? Sama na lamang nining gitawag na itong hypercalcemia and toxicity. O kini nga kondisyon, maugayod ang sobrang calcium intake diha sa lawas sa usa ka tao mga katropa nga din ang uban, musobra na sa 1,200 milligrams. Ilabi nagmulampas nag 2,500 milligrams of of calcium per day. Ay naku po mga katropa ha, it will lead to calcium toxicity mga katropa. Kani kung tunan na pa nato pag-ayo, adunay mga organ damage, adunay pagkadaot sa mga pipilag ka mga organo sa lawas, o adunay mga specific condition nga pwede nimong maangkon sa dihang aduna na gayoy gitawag na to too much excess of calcium in our body. Number one, maapektuhan, no? Kini gayong gitawag na to nga kidneys, no? Take note, no? Labi na sa may mga katropa na to nga kidney stone, no? Usa sa makapurma og bato sa kidney kani gayong nga gitawag na to excess calcium in our body mga katropa, especially if that calcium gikan gayod sa ato ang mga supplement. Kung sa gipanginom na to din ha nga mga suplemento nga din na calcium, pampadungag og calcium sa atong lawas, no? And then wa ni mo na check sobra na ang calcium sa imong lawas, unya kulang kag vitamin D, kulang kag magnesium, ay nako po magpunduron na sa imong dugo. Kadugayan usa dai na sa contributing factor of having kidney stones ang mga katropa. Mao nang magmatngon ta ha. Ikaduha, constipation. Pag sobra tag calcium, usa po dai na sa maka resulta nining pagka irregular bowel movement ang mga katropa. No, ikatulo, irregular heart rates. No, ang imuhang kasing-kasing maapektuhan usab mga katropa ang iyang kalihukan, no, ang iyang mataga pitik. Maapektuhan kana mga katropa gani, no, tungod kay ang atong kasing-kasing nagadepende na sa atong kinatibukan nervous system. And take note, calcium, a healthy ratio and a balanced ratio kini usab gikinahanglan sa ato ang nerve impulse, no? So kinahanglan permi dapat healthy, dili sobra pod ha. And calcification of soft tissues and blood vessels, no? Aduna ginay pagka guba or pagkadaot gayod sa ato aga yung mga pipila ka mga blood vessels ang mga katropa. Now unsay paagi nga makakuha ta og nindot og healthy nga gigikanan nining gitawag na tong calcium mga katropa. Ato ang susihon karon kining mga simple tips, no? Simple way, dili lamang ta magsalig sa mga supplement nga or mga ilimnon unsa pa na din ha nga din directly ato ang ginakuan og calcium mga katropa, no? Tungod kay ang gina-advise manggod sa ato ang eksperto, kinahanglan, no? If possible, gikinahanglan nga ang atuang pinaka source of calcium is gikan gyud dapat sa atuang mga gipangkaon. Gani sa atuang Yes to Health Clinic in my practice, no, wala jud ko ga advice, no, og mga any supplement gikan, no, sa nga din maghatag og or pinaka source, no, of calcium, no, tungod kay atuang gina-advise or ginatudlo jud nato dapat kining pinaka source nimo of calcium gikan mismo sa imong mga diet, no? Mao nang atuang susiyon karon, tudluan ta mo unsay mga pagkaon usab nga din sa gana gayud og calcium, ha? Number one, o the most common nga di nasagana sa calcium, no, sa atuang kapanahonan karon kini mga dairy products, no, mao ginapirbi, no, gatas, yogurt, cheese, mga taas na og mga calcium mga katropa mabitaw karon, no. Labi na sa atong mga jumaidad din ha, taon ning kaabot sa tawag inom og gatas, no, apoy pangalan adult plus, unsa pa na din ang mga gatas, no, tawag lagi kay sagana og calcium para daw kini sa bukog, no, para gayud mahimong ligon na mga katropa, no. O, mao kana ang mga a sample of mga diet, no, nga din sagana gayud og calcium. How about plant based foods? Ano na po yung mga gulay, mga katropang asagana o calcium, no? Sama na lamang nini mga green nga mga gulay, no? Mga lagutmon, mga katropa, broccoli, no? Mga kale, chia seeds, and almonds, no? Even mga nuts, no? Sagana po na o calcium, mga katropa. Kumato po tag-isda sa mga nagakaon o isda din, ha, no? Mga sardines, mga salmon, no? Ano na po na gitawag na to nga calcium, mga katropa. Apan adunay warning, no? Nga di nabuot kong ihatag nga na kaninyo, no? Especially sa mga diet nga akong gipangisgutan, the dairy products, the animal based, ano? Kumukaon po tag mga karne, naapod na yung mga calcium, no? Especially mga isda, mga katropa. Apan adunay warning or note nga dapat natong isipon pag-ayo. Tungod kay aduna manggoy gitunan sa mga tuong mga eksperto, mga katropa. Kaya lagi nag-focus man ta sa diet, no? The very source of calcium sa ato aga yung lawas, mga katropa. But take note, no? Especially kung hilig mo din ha mo inom o gatas. No, nasayad man ta nga ang gatas, it is a cow's milk, no? So, buot pa sa buot ang calcium gikan mismo sa animal-based diet, mga katropa. So, adunay pagtuon usab ang atong mga eksperto, mga katropa, sa mahitungod gayud sa animal-based diet nga nagahatag ka nato og calcium. But take note, if you have hyperacidity, if you have kidneys problem, no, adunay pahimatngon ang atong mga eksperto tungod kay kini dayng mga animal-based diet. The source of the calcium, mga katropa, hataas po dahil siya o gitawag na ito metabolic acid, no? And the post-porosed load. So, misgutan niya na nga mga butang mo nang aduna po siya ikadungag nga acid sa ato ang lawas, and the pH balance will be disturbed. Maapektuhan usab ang pagkahinlo o alkalinity sa lawas, mga katropa, sa mga tao nga diin nag-aasa na lang pod sa mga animal-based diet nga mo'y pinakasource sa ilahang calcium, or dairy products nga mga diet, mga katropa, nga mo'y pinakasource sa ilahang calcium. Ang bawa, dok, sige man kong inom gatas. Dok, gakaon ko aning, no, ang mga karne tungod kay hataas kini og calcium, gakaon po ko aning nga isda. But take note, ha? Wata mo gibawalan, but take note. Kung ado na namoy gitawag natog hyperacidity, no, ilabi na kung gaaslom na inyong kuto-kuto, kunya mismo pagpalab na jud ninyo, nakita na jud nga hataas ang inyuhang acid level, mas maayo i-minimize, limitahi ka na, mga katropa. How about the plant-based diet? Dok, wako gakaon og karne, wako gakaon og mga dairy products, sa gulay resulta ko gaasa, dok, og mga source sa calcium, no? Pero take note po sa mga gakaon og mga gulay, mga katropa, ha? Piliya og dapat kabalo mo kung unsa ang gulay dapat nga sagana og calcium. Okay, dili pod porket ang gulay itawag kini siya og complex nutrients na adan din ha, halos tanan nga mga sustansya. Pero aduna po yung mga sangkap sa gulay nga din imbis sagana ka na og calcium, tingala na lang ka nga diin dili po di ay magamit sa lawas ang calcium nga anaagayad ni anak nga gulay, ha? Kasama na lamang, particularly nining gitawagay na to nga mga spinach, no? Nga mga gulay, no? Ang pinaka-common sa ito ang lugar is kining alugbati, mga kangkong. No, kana mga katropa, good source of calcium, hataas na o calcium, mga katropa. Apan ang problema, aduna po siya ay oxalate. Unsa man ang oxalate? Ang oxalate, mga katropa, sumala sa pagtun-usana sa mupugong sa gitawag na itong calcium absorption. Buot pa sa buot, parabi kag kaon din ha o alugbati, palabi kag kaon din ha o kangkong, tingala na lang kang ano mandok nga. Muragwa maniligo na kong bukog o ako ang mga ngipon, ha? Luya manggihapon kayo, huyang manggihapon, pila lang kalakaw, pila lang ka ay binagmagsakasakag bukid, magbike, sakit man dayon ang tuhod, na basi, mga katropa, malipod nga gulay ang imuhang gikaon, ha? Okay, ang gitawag na itong mga high oxalate green leafy vegetables, no, kining high in oxalate manggod mo na yung pugong, no, sa gitawag ayon na itong calcium absorption. Mo nang gina-advise sa mga eksperto kung mag-plant-based diet man ta, aduna po yung gitawag na itong plant superstars, no, kiniga yung mga cruciferous. Particularly, mo nang gitawag na ito ng mga pechay, no, mga broccoli. O, kana mga katropa, hataas kayo na og availability nga gitawag na itong calcium, gani na sa mga 50-60%. Mas taas pa siya sa gitawag na itong cow's milk, mga katropa, nga naalang sa 32%. No? So, inanakataas ang calcium nga naagayod sa broccoli, cauliflower, repolyo, pechay. Mao na inindot mga katropa, og wala kayo sila gitawag na itong oxalate content. Mao nang pag mukaon ta na, eh, magamit jud ang calcium nga naagay niya na mga katropa, ha? Mao nang usa-usab gikinahanglan atoang ilhon kung unsang mga gulay ang atoang gipangkaon mga katropa. How about maintaining a healthy balance? O halimbawa, no, hilig na ta mukaon kay niya na nga mga gulay. No, unya wanataga mga gainom og mga any supplement of calcium. Ga-focus na lang ta sa gitawagay na ito ng mga plant-based diet or kumakaon man dyan ng mga animal-based diet, no? Panalagsa lang, no? May problema na mga katropa. Basta lagi i-check lang ang inyuhang acidity level sa inyuhang gayong lawas ang mga katropa, okay? Tungod kay kinahanglan, permi balance ang calcium, ano, sa atuaga yung lawas mga katropa, and dapat i-check nato ang magnesium level usab sa atuang lawas, no? And then syempre kiniga yung vitamin D ang usa sa pinakaimportante. Atoa ni isugyot kadali mga katropa, tungod kay lagi nisgutan man nato kining calcium. Bisan pa man, usbon ko, sige mo og hambawa, wa na mo ga supplement, ga plant-based diet na lang mo, or animal-based diet ba? Unsay pamaagi ninyo nga source sa inyo haga yung calcium. Take note po ha, kinahanglan, dapat naamoy healthy level of vitamin D. Dapat igo ang vitamin D level sa lawas, tungod kay ang vitamin D, mo kini ang magsilbing carrier, no? Moradig usa sa transportasyon, just like a sodium, no? Mahimo ning transportasyon sa calcium mga katropa para gayud magamit sa lawas. Subot pasabot kung walay vitamin D or ubos ang level sa vitamin D sa lawas o sa katawo, ang calcium nga din imong gisulod magpundura na kung asa nimo gibutang. Di na mo dagan, no? Mura nag na-stack up tungod sa ka-traffic mga katropa. O, di tawo na ma-distribute o magamit gayud sa kinatibuk ang lawas. Pero kung sagana ka og vitamin D, kana nga calcium magamit gayud sa imong bukog, sa imong ipon, sa imong mga cellular function, sa imong nerves, no, sa imong muscles. Inana kanindot kini gayong gitawag nato nga vitamin D. Gani, if you have low vitamin D, no, atuada na pud ning dugang information mga katropa. Kabalo ba mo para lang maproteksyonan kini gayong mga critical function, no, mga importante kay nga kalihukan sa atuwa gayong lawas, no? Na din ma-maintain ang pagkahimsog sa matagpitik sa atuang kasing-kasing, ang paglihok sa atuang mga muscles, no? Ang atong utok mga katropa, gapa-trigger din siya or gapa-gawas ni siya o gagitawag na to parathyroid hormone. Usa kini ka emergency order gikan sa ato ang brain para lang supsupon kato gayong mga calcium or tanggalon kato mga calcium directly pagawas diha sa imuhang mga bukog para lang madungagan ang calcium ka din gikinahanglan sa pipilas ka kalihukan sa imuhang lawas, no? Inana ang nahitabo kapag adunay gitawag na tog vitamin D level, low vitamin D level sa imuhang gayong lawas mga katropa. Over time, pag inana pirmi ubos ang vitamin D level, matingala na lang ka ang tao, possible aduna gayo gitawag na tog rickets, kada kasagaran nga kondisyon sa atong mga kabataan, no? Unsa man ning rickets? Kanang bata pa kayo, makita na nimo ang ilang mga tiil, no? Murag hinahinay tawon ang ilang mga paa, naghinahinay og kalagyo. Bisaya pa kanang bakang, no, nga kondisyon, mao nay rickets mga katropa. No, sa mga medyo may edad na, o hinahinay mabuo kanila ang kondisyon nga osteoporosis na. So kini nga mga kondisyon usama kini sa sinyalis nga adunay pagka problema gayud sa ilaha gayud mga bones no. Kulang og calcium level tungod usab sa kakulangan og vitamin D mga katropa. So para sa mga katropa nato din ha. Ilabi na kay nasayod na ta kung unsa gyud ang mapagawad nga sagana sa calcium. So don't forget to take a premium D3. No, mao ni gina-advise jud nato no sa atoang Yes to Health Clinic. Labi na kung nakita nato nga din na anaa ang sitwasyon sa lawas nga kakulangan og calcium. No, wala taga advice og pag-inom ani og mga calcium or any supplement of calcium tungod kay ato ang gina-focus is plant-based diet, no? O, dapat ang pinaka-source jud sa calcium diha sa imuhang gipangkaon, no? O niya, ang ato ang ginapainom jud mga katropa ang kining premium D3, no? Premium D3 mo ay pinaka-the best, a good source of vitamin D, no? Nga din gikinahanglan sa ato agayong lawas para gayud maabsorb o magamit ang calcium gikan sa ato ang gipangkaon nga mga pagkaon, okay? So sa mga katropa nato, kung gusto mo nga din ligon ay inyong mga bukog, no, tungod kay halos na lang atong gipangkaon, doon na maginay gitawag na itong calcium. Para lang magamit ka na ang calcium, sudli o vitamin D ang imuhang lawas. Pag inom o premium D3, available ka na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ilabi na kung ubanan pa dyan nato sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. No? Nga maugay ang pinaka-good source of nutrients sa atuang lawas mga katropa. Dili lamang ang calcium. Santon Plus Gold, sagana kini sa magnesium, potassium, and sodium. No? So, sagana kini sa tanang sustansya nga gikinahanglan sa atuang lawas. Available mga katropa ang Santon Plus Gold Premium D3. No, sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar o hilabi na mismo sa atuaga yung Yes to Health Clinic. In a very affordable price, hilabi na kung gusto mo makatipid, makabrato, bisita ang Yes to Health Clinic tungod kay available and affordable gayud ang ato ang mga produkto mga katropa. Oras na to, alauna 27 na. Huwag diha na human gayud ang atong gamay pagtuon mahitungod gayud sa calcium. And bago ta maghuman mga katropa ato sa hatagan o pagtagan, no, kini nga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 951, maayong hapon katropa. Mangayo ko og advice para sa sakit sa tuhod unsay maayo o tanawa. Sakit sa tuhod, no, ang iyahang pangutana sa atuang texter. Basig aduna pud kay kakulangan mismo sa atuang gitunan karon nga health expert. So better to check magpaano mo, magpa-lab mo mas maayo, no. Kung aduna gipambati sa lawas, mao gina pirmi atuang gina-advise if available man lang, if kaya man lang, no, magpa-blood test, magpa-lab para mahibaluan jud kung unsay kulang ang mga bitamina o minerals gayud sa lawas, no. But anyway, kung unsay pwedeng himuon, no, nga diin for emergency gandin gasakit ang tuhod mga katropa. Pag inom mo gayon nining gitawag na tog turmeric, no? Ang turmeric grabe ni kataas tog curcumin, a very potent anti-inflammatory properties, especially kung ang pagsakit sa imong tuhod sir or ma'am sa atong texter is a cause of inflammation. Adunay paghubag, inumin na og pure turmeric mga katropa o luyang dilaw sa Bisaya pa na. Banggod ka, puga sa tela, at least 3 spoons, tulo ka kutsara. Sa guloy dahil usa ka pudyot nga paminta powder. O, inuman na mga katropa at least once a day every 1:30 p.m. dako kay nag-ikatabang. Kunya, ato kag butika. No, kung doon ay butika nga doon sa inyong lugar, pangitaa din na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ubani sa Santon Vitamin C, pag-inom 2 kapsula buntag o gabi. Na? Kunya, kung kaya na ilakaw, hilabi na kung di na kayo sakit ay mohang tuhod, ay advise, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Na? Para ato ma-check, hilabi na basig ang pagsakit sa mga tuhod, dili ra simple nga pagsakit, basig adunan na kay gitawag na itong arthritis, no? Acidity, ato na i-check mga katropa, or B vitamins deficiencies, ato na i-check, no? Mas maayo mga katropa. Hilabi na, kung adunan na kay mga dala-dala din ha, nga mga results, gikan sa imuhang doktor, pwede po din mo na dalhon o ato ang tanawon na personal na mga katropa, okay? Dagan salamat, wa naman tayo igong oras mga katropa. Ugman usab mo sa gapong stasyon, mo sa gapong programa The Secret of Health. Ta inyo sa gapong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Ugan sa pangalan po ng Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon ug mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas mag-aamping nga kanimo. May nga hapon tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan, mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Nganong man?
10: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muri, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Kaklarik sana.
3: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines.
5: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Oras na ito mga babe, alauna 37 na sa hapon. Ang atong oras atud ka na ito sa Xanthon Gold Coffee Mix. Kung feeling tired ka today babe, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up. Mag-Xanthon Gold Coffee Mix ka na, kaya doon na kinimang gustin chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulo ka mga benepisyo no, para sa mga babe na ito nga wala kabaludira. It fights fatigue and boosts natural energy. It enhances focus and mental clarity. Also, it supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
19: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
20: Babae ka! Basig ma-rape ka!
21: Basta naman! Even though it's
19: been so long. Bahin sa gugma.
22: Ako, gimingon kay kunin mo.
20: Promise?
22: Promise.
20: Ako po, gimingon na nimo. You like
19: crazy. Kasakit.
23: Pero diba, i-give up naman ka, diba?
24: Pasakti na siya.
19: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. O mupakatawa.
25: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
19: Sa programang X-Rated.
26: Ayok.
27: Ayok na.
19: Sabon. X-Rated.
20: Boris.
28: O niya karon. Pahilag-hilag na. Nine
19: X-Rated sa XM.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Beautiful in My Eyes by Joshua Carison. Yep. Enjoy ang music, babe. Mabalik taon niya para sa itong programang X-Rated. Kauban, si babe.

X-Rated. Another song, mga babe, entitled Still by Lionel Richie. At ang ininyo ato ang pagbalik, mag-chika-chika to babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: still.
1: X-rated.
2: That was Still by Lionel Richie, mga B. At ang oras, alauna, 47 na sa hapon. Kumusta naman ang mga babe nato din, ha? Kumusta inyo, ha? Kahaponon? Welcome, welcome, welcome, mga babe. Dayon mo.
3: You see.
2: Mali. Dayon. Dayon mo, mga babes, sa itong programa karong hapuna, of course, ang X-Rated. Dari lang gihapon sa XFM, uban-uban tagikan, alauna'y media hantod alas tres sa hapon. Pasailualan niyo atong tingog karon. Kay Muradyog kog angkol. Tigid siya, madala o ka na, bitong ano, kanang di siya madalag atik-atik. Angkol, gid siya.
3: Isi.
2: Ito mga babe, mayong hapon sa inyuhang tanan. Asa man ka naka-plaster karon, unsa naman imong posisyon diha karon? Welcome, mga

X-rated, walay lain. Mora gid gihapon. Wala joy lain. Sao naman gid nato nimo? Naman gid ni dawat-dawat na lang gid ta mga be. Dawat-dawat na lang sa kamatuuran. Ayun, makauban karon of course, nag-inusara ragid gihapon sa kinabuhi. Ay, dili, mali. Nag-inusara din sa programa. No, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Ano kaya ulam niya? Babe Sabrina, mga babe, kumusta man mo diha? Sa mga babe na ito, ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot, nga mo tingog na gyod ang tingog nga di mo ganahan. Ano na gid mga babe? Mao na gid ni siya, di na gid na ito ni Malangan. Sa mga karon pa po naka-tune in, mga karon pa nakaliso sa angayng lisoon diha. Anong karon pa man na? Dapat ka ganina pa. Kay para ready na pagsulod. Ready ka ayo. Og sa mga taxi drivers nato nga naminaw ni mga panahuna, mga drivers nato no, nga nagpalanog-lanog sa ilang radyo karon, sila masakyanan. Maayong hapon og amping-amping sa kadalanan mga babe, kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo. Okay lang mo ta kung na ako kay mo gunit Yugos Manubela. Kung inkaso magkinaunsa, ano man na. I will take control sa sakyanan in case. Sa mga babe na to, nga wala pa nakapaniud to diha ha. Paniud to na in town, mabala ka biya ko. Paniud to na diha, kay kundili ka maniud to, pahigupon ta kag Xanthone Gold Coffee Mix, babe. Kaya ang Xanthone Gold Coffee Mix, bisag wala kay kaon, makatabang or food supplement gihapon, makatabang sa to ang panglawas. So, achieve gihapon na to ang healthy nga panglawas. Pinagi sa to ang Xanthone Gold Coffee Mix. So, igupan na ni mog kape. Total, mahilig manggitag kape, no? Coffee is life, mangyod. So, di na to dito sa kape nga makaguba sa tong lawas. Dito sa kape nga makatabang, ma-achieve ang healthy nga panglawas, mga babe. At ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga babe na to, di ha, nga gusto makiguban sa tong programa, karon makiduyog. Gusto magpaabot sila mga greetings, ilang mga shoutouts. Bago na ang term sa shoutouts karon, no? Shawi. O, pa-shawi ko, ha? Muna na ang bago rin. Pa-shawi ko, babe. Sige, ito nang ikuano niya. I-text lang ninyo sa tuwang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537. Pag text lang mo di ang mga babe, unya sa unahan, pwede po mo manawag kung gusto mo makiga. Abi-abi na ako. Kung gusto po ninyo makita sa live, mga babe, of course, live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Or you could also follow me sa mga socials, Babe Sabrina, or ito ang Sabrina XFM Davao. Diba? Kompleto na yan! Mga babe, natadri karon, mag-attendance tabi. Since today's Monday, kanabit ang unang adlaw sa work week. Kunya yung unani oras hapon, lamig ayo itulog. Pero ayaw pagluya-luya di ha, kayo mag-attendance tabi. Mga babe, natadri karon, ginaminaw sa XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingon man si mga babe nato nga nagpaminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, sa XFM Mati. Maayong hapon sa inyong tanan diha mga babe. Diri pod mga babe nato karon sa XFM Bukidnon nga naminaw. Maayong hapon. XFM 89.5 Pagadian. Diri sa XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San Frans, sa XFM 99.9 Tacloban. Maayong hapon. Mga naminaw sab karon diri sa XFM 88.3 Cebu og sa XFM 101.7 Canlaon. Ayan, maayong hapon mga babe. Og kung asa man maabot kini atong sibya karon, asa maabot ang kini atong programa karon, maayong hapon sa inyong tanan. Og ano lang diha, LL lang diha. Kanang lingkod-lingkod, ligid-ligid. Kanang sa pang LL diha. Laba-laba. While naminaw sa ito ang programa, kayo niya sa unahan, of course, sa ito ang drama karong hapuna.

0: nato kalimtan, agya puntay papangutana sa inyo ha. Iala nga naman. Mga pangutana nga di kakasagang. Kinabi to mga pangutana nga somehow makapalibog sa tua. No, not the Tagalog word libog ha, but confused sa tua na tama ka nang tama no? Monday siya no? Kanang libog juday siya. Sama sa itong pangutan na last time, kung unsa ba'y masakit, ang biyaan or pulihan. Di man po nato mayon nga ma-invalidate nato ang isa anak. Kay sakit mang yun siya, baby. Sagasa na ito, tanawon. Pero bitaw ha, sige, pag-tax mo diha, katuan ang basahon unya sa unahan. O sa mga babe nato diha, andam na ba mo?
1: Easy.
0: Ready na ba mo mga babe? Kaya ako ready na kayo. Last week pa nato ni gihulat. Last week pa nato gipaabot ni nga to ang drama para lami na ang labing-labing diha ron. Unsa na pod kaya ang storya sa kinabuhi o gugma nga to ang tagagpagtagad karon? Unsa na pod kaha ang drama nga madungog nato? O ang advices nga kinahanglan sa to ang letter sender karong hapon na mga babe? Ready ninyo mga self o kung namoy mga advices unya sa unahan, i-comment lang ang inyo, I mean, i-comment, i-save lang. Ang ato ang hotline number 0969-333-0537. O trohan ko, babe, ha? 0969-333-0537. Diha mo pag-text unya sa inyo ang advice o baka tawag mo diha unya, mga babe, para sa tuang advice sa tuang X-rated drama. Di na nato dugay-dugay yun. Ani-ana. Plaster na, babe. Bika na.
1: Isi.
0: Kay ablihin ang ganghaan. Kay isulod na nako ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwal. Ayaw paglata sa aga.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa dayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Boss, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Happy anniversary, love. Danica.
1: Happy anniversary, love, Bob. 5 years na kita nga itong relasyon.
0: Oh, og mapabiling ligon ang itong relasyon. Og din sa ibabaw, sa taps of Cebu. Saksi kini dapita sa itong pagminahalay. Doon kay kada anniversary na ito. Anhing kita mag-celebrate?
1: Isang mutyot ka-romantik ang lugar. Bob, nga nang miluhod ka? Sing-sing?
0: Will you marry me?
1: Yes! Yes! Uy, BFF, makasuya kay ka. At last, magminyo na yun mo si Bob. Suya kay ko. Perfect husband material yun ni si Bob da. Kung naapalay kaluha si Bob ay, ako yung uyabon.
0: Namugod ko yung manghod, Erica?
1: Ay, di ko ganahan, no? Gusto ko, kanang parehas ni mo. Sige lang, bes. Makakita alagi ka og parehas ni Bob. Nga, muna sabi mong madayon.
2: Ay, naot pa unta, bishi.
1: Dasig lang, good best.
3: Nagpalit kag motor?
1: Oo, ma. Aron may magamit ni Bob. Unya said, makahatod ko sa nako sa trabaho anako.
3: Aw, sa bagay. Aron di ka na magpliti o gabal-habal pa.
1: Maulagi, mi. Og ato na lang sa unya iparking sa ilang Bob kay siya may mo drive.
3: Hinoon, sunod tuig. Makasal naman mo. Og mag-ipo naman unya mo og puyo. Ah, mainang naanamoy na palit.

0: ikaw ba girl, imo ginagi baby ang imong uyab. Gahapon kipahuam ni mog 10k kay ipuno sa iyang puhunan nga buy and sell.
1: Sagdi lang good girl. Asa man andya ba kung ma-successful siya sa iyang negosyo? Apel man sab ko kay hapit na baya kumahimong asawa.
0: Aw sa bagay. Lain pa ato ba? Next week mausab ng atong schedule sa panggabiin ang atong duty sa call center. Alas 11 gabihan to sa alas 11 buntag.
1: Maulagi. Adjust na sabdaan ni. Kay naanad ba yata nga morning atong duty?
0: Correct. Ang buntag na to ini mahimo nang gabi eh, kay mga tuog matas buntag.
1: Tiis lang kita ani girl. Kay mo man ya atong gisudlan atong trabaho.

0: tagsalam ta magka uban ani dugay. Kay lahi naman imong schedule sa trabaho. Dili na pareha sa una nga humani mo duty, pwede pa ta kalaag. Karon humani mo duty, diretso na dayon kas inyo, matuog na.
1: Maulagi. Pero sige lang, anto silang taani.
0: Oh, ang yun lang ako laba. Kanang, kanang sa gabi ilang kumuhatod ni mo be. Kaya inigbuntag, pagkabalhabal lang kay, kipaw na bitaw kang dugay kung matas puntag. Natuog pa ko anang orasa.
1: Oh, okay ra lab, uy. Kasabot ra ko.

0: Di ko maglugay sa akong pagka call center girl. Mangita di ko negosyo nga nindot. Pero magtigom sa ko aron makasugod og negosyo.
1: Unya, sa man imong pagtigom nga karon, nag-andam pa man ka sa imong kasal next year. Og 6 months kay kan karon, kasdo naman mo sa imong kuan pa man hunon. Unya, dili na ba lalim ang gasto?
0: Maulag eh. Pero kung makasugod na ko og makalabong na ko ani akong kasal karon, o makinahinin ako og tigom.
2: Lagi ko kita ni Bab nga mag-anian sa ba?
0: Ay, ma, nabisi mo ko siya sa negosyo nga buy and sell. Kaya itong may aging simana mangkod, gilantan. Samot na nga gabi akong duty. Mga wa pa kayo may magkita. Tulong na kaadlaw nga, wagin may magkita. Chat-chat na lang.
2: Maubak.

0: Ay, my ka-girl, na-approve ang imong undertime. Ako wag yun, uy.
1: Musayo kong uli, girl. Lain kay kong lawas, uy. Ako na lang ning lahuson, kay di uman ako ugma. At least, makauli na kong 3 a.m. karon.
0: Ay, sana all. Hala, ayo-ayo sa iyong pagpauli o niya.
1: Masyakit si Bob nga mukalit ko buto sa ila. Siyara ko nung usa sa bahay kay to ako nung saliti iyang mama o papa. Milay ka. Ako siyang duawon. May buong yun to. Nga nung mukalit kong abot sa ila.

Oh, hala? Nagsika palagi ang sala sa bayan ni Bob. Oh, abli ang pultahan. Nang matapas si Bob. Mupadol ko sa ilang.

0: Duol na ko sa pultahan.
1: Ay! Unsa po, ikilog ka ayo ba? Ikilog ka ayo.
0: Tingo magkaroon ni Erica. Di anak ko sa pultahan.
1: Ikilog ka na, oy.
0: Mga alba!

Babe Sabrina, wala ko makatuo sa akong nakita. Nga ang akong best friend, misabak sa akong pamanhunon. Og nag-inukubay sila. Muraog nawala ko sa akong kalibutan at tong higayon na babe. Og, dali kong miduol kanila.

0: Piting ka! Piting ka!
1: Hayop ka!
0: Mahayop mo! Pwede ka! Pero kito, kundi mo nga akong pamanonood!
1: Ayaw, birahang akong burukon sa pa!
0: Hayop ka! Mahayop mo! Best friend ka! Pero kito, kundi mo nga akong pamanonood!
2: Dali ka! Paminaw ako!
0: Wala kay paminaw ni mo, Bob! Salvaris ka! Ayaw ka! O kikaw kundatan! Kini ang nga!

0: Anong giingon man ko nila, ani? Sabay sa akong naimo, ngano man.
1: Salpahi silang duha. Makita atong pa, kung muanhi siya din. Makita niya. Uglapaw na tong bitin mong amiga. Makita niya ang akong buhaton.
0: Sakit kayo ilang imo, ma. Sakit kayo.

0: Ni ako dinay ka. Aron isuriyahan na to ang tanan. Natintal ako sa imong amiga. Siya ang naguna-una na ko.
1: Hilom na, Bab. Di na ko maminaw pa sa imong makakasulti. Tugad dili na ko. Di na ko. Giputol na nato ang atong relasyon.
0: Oh, magunsa man ang atong kasal.
1: Way kasal nga may tabo. O kineng motor.
0: Oh, unsa o nalimong maso? Ay! Dali ka! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Ayaw ko po nga! Kaya ako nga! Ako nga na ni sa reso! Why?

0: Ngigaba gini mong motor.
1: Di ba gini na mao? O kugma! Ambiang giwam ni muna ko. Ilis di ko kugma kung di ka gusto nga ikihati ka.
0: Oh.
1: Mga hayop mo. Mga traidor. Mga matay ba unta mo? Maigo ba unta mo sa kilat? Mga hayop!

0: Ay, na lang ko padasay mo gipati, girl. May lawam na kailin mo mga kuwano yung eye bags di ha.
1: Kinsa may makatugan ni Hita Buapi na sakit kayo. Nena ko madawa.
0: Hinoon, di gudlalim. Samot tas gastoon sa kasal. Nadili, madayon. Nakagasto lang ko kag sugod. Mahal ba kayong imong huda? Nya da ka na ba kayong nabaylan na daan? Nya duha na kukabuan ang iyong kasal. Nya di ito, may ngunong na ini at tanang.
1: Mura kong mabuhang aning. Inanggihin mo na ako, Pina. Mura kong mabuhang.

0: Danica! Danica!
1: Oh, ma, naunsa ka?
0: Si Bob, o ang kanhini mong best friend nga Tidor, nadisgrasya sa motor. Nabangga sila. O si Bob, naakaroon sa ospital. Naa sa ICU. Pero si Erica, wa na mada. Dead on arrival kini pag-abot na sa ospital.
1: Unsa?

0: Girl, ngayon niya pa magita sa ospital, uy. Usa kasi malahuman sa pagkadisklasya ni Bob. Yung bidesisyon magkaspag-anhi.
1: Gusto lang ko makakita niya.
0: Oh, daan pagig ko. Ngayon na pagigyo kay Gugma niya.
1: Sige, Tana. Manood at nasa ang kwarto.
0: Naara siya, girl, ay. O paghihapon makamata. Semi-coma.
1: Bob, ni ako. Nagpakita ni mo. Isip imong karelasyon sa una. Ampot. Huwag ko makaibag unsa kong isulti ni mo. Huwag ko makasabot sa akong ibati. Galagot ko sa imong gihimon na. Pero naluoy ko sa naitabo ni mo karon. May mong katawaan ko sa mga tao sa akong gibati. Pero naglagot ko nga na naluoy ni mo.

Babe Sabrina, naluoy ko nga nagtanaw ni Bob. Ilabi na atong tungura. O karon, anaana si Bob sa ilaha nagpaayo. Pag-usahay mo duaw ko niya. Isip usaka nilalang ang anahimong tipik sa iyang kinabuhi. Bisan pa man sa iyang gibuhat nako, babe. Ang ako mga pangutana, maugihapon kini. Nakonsensya ba ako sa akong pagtunglo nila og namatay gyud ang akong kanhi best friend? Og ning kasamtangan, nagalisod si Bob. Dili ba ko angay nga mabasol adto? Sa kahimtang karon ni Bob, angay ba babe nga ihatag nako niya ang hingpit nga pagpasaylo? Sa tinuod lang, duna pay luna si Bob diri nako. Unsa may akong angayng buhaton? Angayan ba nga tagaan pa nako siya og second chance? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong avid listener, Danica.

0: XFM.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Daghan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM. Sister Paige.
11: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: XFM.
15: X-rated. Sa XFM.
16: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: X-rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Paalam Na by Rachel Alejandro. Mabalik na taon-taon sa programang X-Rated ni sa XFM.

0: X-rated.
1: That was Paalam Na by Rachel Alejandro. Kasakit naman nun, babe. Yung kailangan mo magpaalam sa tao kahit alam mong mahal nyo pa ang isa't isa. It's just that hindi talaga siya mag-work kahit anong gawin nyo. Na kahit mahal nyo pa ang isa't isa, hindi talaga siya pwede. So all you have to do and the option na naiwan ay pakawalan ang isa't isa. May mga ganyan pa ba ngayon? Feeling ko wala, pinaglalaban talaga. Kahit nga maling pag-ibig, pinaglalaban. Anyway mga babe, itong oras sa alas 2:34 sa hapon. Time na para mag-coffee. Kinsa bang nangapidiha karon, just make sure nga ang coffee ngayon mong ginahigop, babe. Is ang coffee nga healthy, ang coffee nga... Ang coffee? Coffee? Ang coffee! Na makataba nga ron mahimsaga nga to ang panglawas mga wikansyok. Ako mga ano dito. Dapat himsog lang kanunay. Dili ta tong coffee nga kanang makapapalpitate, coffee nga makapanerbios, coffee nga dili makapatulog, coffee nga makadaot sa tuang panglawas. Dili ta sa coffee. Kasi intake natin yan sa katawan natin. So dapat, piliun na to ang healthy nga kape. Ang atong Zantone Gold Coffee Mix. Doon ang kiniglutathione and collagen. Perfect para sa mga babe na to. Diha, alamin na sa mga babae na to. Ang gusto nga medyo manghimisong. Itong hamis kahit anon despite nga very stressful ang life usaha. Gadili halata sa pamanit o sa naong na-stress na di ay si Babe Sabrina. Dahil yan sa ating kape, ang ating Zantone Gold Coffee Mix. Aside from that, it has mangosteen, chia seeds, turmeric, and moringa, mga babe. That can fight fatigue and boost natural energy. It also enhances our focus and mental clarity. Og of course, no, supportahan na ito ang daily wellness despite of a very busy lifestyle. So, sa pamayag ipaabot ninyo diha mga babe. Palit na mo Zantone Gold Coffee Mix. I-try na ninyo. You can use or pwede gihapon ninyo siya i-consume nga kanabi itong usual nga ginainom na ito sa kape. The way nga ginainom na itong kape. Iced coffee o ganun. Not just your ordinary coffee. Pwede nimo siyang gawing hot coffee or iced coffee. Kasi ang blend niya, masarap talaga. Ayan sa mga gusto diha ha, mag-advise. Ito ang letter sender karon si Danica. Danica. Na-hurt man ako, oy. Maka na nga, if ibutang ni mo ang self sa sapatos ni Danica, dili jud siya lalim. Maga, sakit jud kaayo siya. Things na you can never imagine na mahitabo sa imo ha, and dili pud nimo ma-imagine ang pain nga ma-feel nimo. So mahirapan man ako nito, Danica, oy. Batman talaga ako pinahirapan araw-araw. Anyway, sa mga gusto diha mag-advise kay Babe Danica, pwede nyo na i-text sa itong text line 0969-333-0537. Matroon ako, Babe, 0969-333-0537. Pwede pud mo mag-comment na sa itong Facebook Live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Mag-comment mo diha kay tuwan ng taga-agpagtagad mga Babe. Ayan. Uy, dili na ko siya maano. Wait lang ha. Kay nanay nagtawag. Okay, so nanay nagapanawag karon. Di pa na ako siya ma-loudspeaker. Wait lang babe ha, kay namagoy nagatawag, nagasapaw nga tawag. So dili na ako siya ma-speaker. Oh! Saka mag-inan ko, gusto man dyan ko gunitan. Ano, maglisod-lisod mag-yog ka babe Sabrina. Ana ang may sayon nga pwede raman dito iduot-duot agoy kadaghaga panawag din nato loudspeaker ang tawag sa tuang listener ay sa tuang caller. Okay, wait lang talaga ha. Okay, can you call hello babe, good afternoon.
2: Yes, hello, isang magandang
1: hapon kanimo diha, Babe Marvin. Kumusta imong kahaponon?
2: okay na kayong kahapon nun, Dave.
1: Ay! Sana all nag-LL. Oh! Unya, gialay ka. Nag-alay mong kamot.
2: Alay ka yung kamot, baby.
1: Ayaw, lagi palabig si LL di ha? Hapon pa gani.
2: Oh! Sige, pasan din ako, baby. Hapon na. Hindi na mauga ako.
1: Oh, nag...
2: Nanig. Bago, labalaba.
1: Beto, babe, Marvin, may hapon ka ni mo. Ay, Jesus, hapit pa nahulog ang ako ang cellphone. Muntik tayo doon. Ayan, babe. Unsay mo ika-advise sa tuwang letter sender karon si Danica?
2: Para sa ko, no, may nga po na si mo, Danica, no. Natinuod yun to ang mga istorya ni mo, no. Kaya siyempre, ang disgrasya ko, no, namatay ko to ang babae. No? Kasi pa siguro naman, Danica, hindi ba po tayo mo, sana. Sadya, siguro nag-disgrasya to sila, kaya wala gini mong nat mabala ng disgrasya, wala gini abot din ang karma sa ilang doha, ang gaba. Pero kay karon, yata mo kami sa hospital, tingod kay naluway ka. Ay no, natural lang man ang maluway ka. Kung siguro, kung na, mapasailo pa naman nimo siya, o daw ka lang kung ang iyang pagpasailo sa imo ha, kaya ha, ang iyang mga salangan na buhat niya sa imo ha. Kaya siyempre, kaslono na good mo, karinga pag siya mong best friend. Pag-upay po ang upot yung mong best friend po kay. So, comfort, mag-ilog man niya eh. Napoy mo ang partner, kaslono man ta mo. Natinta naman po. Kaya, karon, kay napamang kayo na hibilin nga kahat. Gusto, napamang kayo gamay yung gusto nga nabilin sa para sa mo ang uyab. Pero nakapulad mo ah, kung dawa, dawatan pa rin mo siya balik. Oh! Pero wala yung ginawangan ang huwag ka. Dawatan pa rin, dawatan nga po rin mo, ginawangan na ganigang ha. Ito lang ito yung rasyan. Kung pasailoon pa naman, kung pasailoon mo siya, ako ito daw sa pagpasailo, dili na kayo dawatan pa rin mo balik.
1: Correct. Correct ka talaga dyan. Iba yung magpasailo ka, lahi po itong mubalik ka.
2: Oo, oh, hindi na naman ka. Kung pasailoon pa, kung pasailoon man mo siya, dawata. Pero ang makipagbalik sa mo, ayaw lagi kay.
1: Ibang usapan na yun, babe Marvin.
2: Pasailoon mo na siya. Oo, oh, bisa pa pasailoon na yan, babe. Mora mag-iapon ang buhatong sa iyang laki, gihapon, babe. Oo. Oh. Kagaling at last chance.
1: Ganun.
2: Tama na ito. Tama na ito. Ang mga pasakit niya nga gibuhat sa'yo mo ha.
1: Di gina magbago mga cheater.
2: Babe?
1: Di na gina magbago ng mga cheater, babe.
2: Oo. Oh, ang cheater is always a cheater na yun na, babe.
1: Oo. Oh.
2: Wala may cheater nga ni usap. Ang angat sila, babe. Wala mag cheater nga ni usap. Wala mag ginahinganag, babe.
1: Cheater, gyod. Cheater.
2: Cheater is a good.
1: Ayan. Salamat kayo, babe Marvin, sa imong advice kay Danica. Tama ba ito tanan, no? Kanong lahi ang pagpasailo, lahi po ang pagbalik. So, anong balikan pa man, hindi pa sakita naman ka. Ayan. Salamat kayo, babe Marvin. Sa imong mga ano diha, mga kasikas mo diha ron, imong greeting, shout out, shawi. Sa imong mga katropa and babe and friends.
2: Pashawi ko, babe.
1: Pashawi.
0: Isi.
2: Wala, babe. Pashawi na ko sa mga. May hapon na sa mga.
1: May hapon.
2: Pinawag ko nga naka-sifting. Sifting yung idea.
1: Ay, salamat yan, kayo, babe.
2: Sa mga friends ko na po. Kay Fatima, kay Junyo, kay Ninay, kay Iman, kay kay James. Mayong hapon sa inyo, ako.
3: Daghang salamat.
1: Salamat ka ayo, babe Marvin.
2: Baduy.
1: Ayan, may
2: wow,
1: lamian oy. Ibugman mo. Okay. Salamat kayo, Babe Marvin. Nag-amping diha kanunay. Amping-amping. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup. Ayan, salamat kayo, Babe Marvin. Basta-basta. Ang advice. Okay, sige. Ma-advise ako kay basin ma-short na pud ko sa oras unya sa unahan. Ano magining oras sa kapaspas man gyud kaayo. Oy, kana bitong feel na feel kay na akong moment paglingin ako. Oy! Ang oras, babe. Parang lagi tayong mahina habol. Ah, sige lang, bahala ginahabol ang oras. Wag lang yung taong hindi tayo mahal. Bahala na oras ang habulin. Wag lang yung taong may iba nang mahal. Ayan, sige na pa. Another caller sa Pikas Linya. Hello, babe. Maying hapon short lang ni Og. Advice lang. Hello, babe.
0: Hello, babe. Mayong hapon.
1: Mayong hapon. Ang say pangalan, babe.
0: Babe
1: Jamwell. Oh, sa Jensen. Babe Jamwell din sa Jensen. Sa mga taga Jensen, maayong hapon sa inyo. Babe, init diri sa may Jensen ron?
0: Ay, puti, init ka diri, babe, pa.
1: Ah, may pang Jensen, init. Ang relasyon sa uban, bug na.
0: Ano, pagmahal mo, babe? Bug na, huwag yung kayo, babe.
1: Hoy, init kaya ano akong pagmahal.
0: Kaya ang baho, babe, pwede mo na sa initon.
1: Mao ba? Ano din na, no? Pag medyo bugnaw na, painito na to. Di, Jud, pwede nga mo bugnaw. Ano, Jud?
0: Huwag ganun, babe, na. Kanang, ganahan, di ko kasi mo, babe, ba? Kay, papa, ay, sa Facebook mo, babe, ba? Guwapa, kay, babe.
1: Isay guwapa.
0: Sa Facebook mo, babe, guwapa.
1: Babe, sa Facebook ra na, babe, ay pailan.
0: Hindi
1: lang, pero tinuon mo na, guwapa, mo yun ko karon. Wala na ko dari. Bitaw, babe. Babe, Jimal, ansay may ka-advise sa tuwang letter sender karon.
0: Ay, para kay ano, para kay
1: Danica.
0: Para kay Danica. Nangayo ko nang una, giingon ng gumiya bitso na kana antok sa pagkaron daw may luna pa siya sa iyang kasintas.
1: Oo, na apa. Love pa niya ang lalaki.
0: Oo, love pa niya si. Kung makaya niya, babe, na iyang pasayloon si Bob. Pasayloon, pasayloon niya. Kung yan, kung magaya po sa iyang konsensya nga magbalik ka sa iya, ha? Magbalik siya sa iya, ha? Balik ka niya, babe. Pero hindi niya. Nung siya nga kung unsa sa isang buhat ni Bob sa iya, ha? Niya, kay sakit, kung sakit magaya ito para sa iya, babe. Kung hindi siya magbalik sa iya, ha? Iya na po ng decision, babe. Kay, kung kay siyempre, siya mong gingon, babe, mahal pagod niya si Bob Hanto sa pagkakaroon mo na nga. Dili po nato siya mag-blim kung iyang pasailuho niya magbalik sa siya. Pero kung iyang pasailuho niya, di na siya magbalik sa iya, o iya po ng decision, babe, no?
1: Bisag asa, ana, basta kung asa siya mas komporme.
0: Oo, kung mula sa mga gingon, babe, na kung asa, kung saan siya masaya, suportaan na lang nato siya, babe.
1: Aba, di basta-basta. Murag tininood yun na yung advice ba? Naka-experience na baka nga napasakitan, babe Jimwell?
0: Ay, wala, Jed. Wala pa mga huli na experience, Jed. Pero ako noon ang gipasakitan, babe.
1: Kung sa'yo mong mo, katong gipasakitan ka?
0: Ay, siyempre, kanang normal na siya, babe, kay tao lamang gista niya. Nangayon mo siya pasailo, nangayon mo siya pasailo. Ipasailo na ako siya, babe, pero wala na yung makibali siya, babe.
1: Aba, o diba? So, lesson learned na siya nga pwedeng gamito ni Danica, no? Kay, say man di ay mo ugaagi. Babe, salamat sa imong advice, babe Jimwell. Basi na kayo gusto i-shout out di ha, i-greet imong mga babe and friends. Kanamino ka rumaka, tropa na to.
0: ay igreta na ko ang tanang nagpaminaw diya sa Davao City, sa tanang Davao de Oro. Sa mga sister, sa mga sister family, o sa mga Dupio family, babe, o ngayon man sa mga Drake family. Sabi na dyan sa kwan, babe, diyan sa Cebu, mga walang yapon, babe, mga Dupio o Drake family diyan sa Cebu.
1: Ayan.
0: Province, babe. Oo. O kita na tanan na lang ang paginaw sa FM ang pinaka daghang ng paminaw sa SFM Engage.
1: Ba?
3: Daghang salamat!
1: Salamat kayo, Babe Jimwell. Amping-amping diha kanunay ha. Init ra ba kayo diri sa may Johnson? Amping kay wala ko diha para ampingan ka. Mua mua chup chup. Ay, basta.

istorya sa kinabuhi o gugma. Una sa tanan, valid ang imuhang kasakit nga gibati karon. Dili lalim no nga makita nato ang tawo nga to ang gimahal, gipangandaman, kumbaga gitan-aw nga future nato, makauban nato sa hangtod nga nagbinuang sa atoa. Labi na kay duha pagyud no, di pagid lalim kay duha pagid ka tawo nga imuhang gituuhan nga pwede nimo makauban sa kasakit o kalipay nga imuhang pamanhunon o imuhang best friend. Baga sila duha ang unta imong kaagapay pero kay sila pagyud ang una-una nga ni sakit sa imo. So valid gyud na babe Danica. Apan ayaw sa pasag din no nga ang kasakit nga imuhang gibati karon. Mao po hinungdan nga di na pud ka kabangon sa imuhang gibati karon. Kanang kapungot og mga pagbasol. Regarding sa aksidente nga nahitabo kang Erica og Bob, no, dili naman to nimo kontrolado. Wala ka nagmando nga mahitabo to, though na kay nabuyan nga istorya out of anger. But that doesn't mean nga ikaw ang naghimo aton. So ayaw i-put ang blame sa imuhang self. Ang ilahang mga desisyon maoy nagdala sa ilaha ato nga sitwasyon nga ilang giatubang. May tugod pod sa pagpasaylo, babe. As mentioned kaganina ni babe Marvin, lahi ang pagpasaylo, lahi pod ang pagbalik. Pwede ni mong pasayloon si Bob aron makagawas ka no sa kanang kanabitong imuhang murag nakulong ka sa kasakit og kalagot manggod. But that doesn't mean nga kinahanglan nimo siyang dawaton pag-usab. Unless na lang no kung kaya gid nimo siya dawaton wholeheartedly nga as in mawala gid to ang kasakit nga nahatag niya sa imuha. No, ang pagsalig manggod, babe, mura na siya nato may halintulad sa salamin, no? Parang mirror. Kung mabungkag na siya, pwede pa natong matapok. Pero ang mga liki, magpabilin yun na siya, babe. Kung ado na gihapon kay gugma para niya, ayo sa pud pagdali nga, magbalik yun ka sa iya, ha? Hatagi og time ang imuhang self nga mag-heal sa ka. Ayo sa paghimo og desisyon tungod kay naluoy ka, nakonsensya ka, or nadumduman ninyo itong mga kaagi ninyo sa una. Ang pangutana manggod, dili manggod kung love pa ba nimo siya. Ang pangutana kung makasalig pa ba ka sa iya, ha? Importante dyan ang salig, babe. I swear talaga. Mga nang pinaka-importante talaga sa relasyon. Usahay ang gugma, no, dili siya enough to save the relationship. Kinahanglan ang respeto, ang faithfulness, and of course, pinaka-importante sa tanan. Mabalik-balik na kong ginaingon, ang pagsalig yun nga dili maguba. Og kana ang mga butang nga iyahang giguba. So, kailangan yun ka mag-think twice, not just twice. No, kadaghan nga higayon, million times, kung kaya pa ba nimo nga mabutang sa alanganin ng imuhang sarili. Not unless kung dawat yun nimo siya and willing siya magbago kasi nga, napa may second chance. Everybody deserves a second chance. But it's your discretion. Imuha na ng pagbuot kung angayan pa ba siya sa imuhang pagpasaylo o sa imuhang pagdawat. Ayan, babe, no? Maraga ang atong oras. Salamat kayo, babe Danica, ha, sa imuhang letter karong hapuna. And of course, sa mga babe na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Si Babe Wilma Joaquin, maayong hapon. Babe Richard Gomez. Hi Babe Sabrina, maayong hapon. Kumusta man ang imong weekend, babe? Shout out lang midriya sa may Highway 23 gas station. Salamat and stay safe always. God bless you always. Love ya. Ayan, salamat ko hoyo. Uncle Dars, maayong hapon. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Oy, may hapon sa inyo ang tanan dari sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Christian Joseph de la Torre, shout out DJ sa mga suking tigpaminaw sa XFM nga sina Boss Tata, Mabala, og Noel Abelong og Glenn Navarro nga nagkalsada sa Tisa Labangon. Uy, maayong hapon. Sana all. Babe Harold Salang, shout out. Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, kay Celine Salang, Alice Salang, watching from Puroctrica man si New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Maayong hapon. And of course, no, apaso na to nito ang mga greetings. Good PM, babe. Ang pagpasaylo, balaanon ang pagpasaylo, tawhanon. Maayong hapon kaninyo diha, babe. 6559, salamat. Babe, magtimbaya lang ko dito sa Malungon, sarang

Gani province ako mama, si mama naning og akong igsoon nga si Vilma, akong bayaw si Dodong Hilot og akong pagumangkon cha-cha si Peng Peng, si Alex Kabuhayan sa Maymaa People's Village Davao City. Permit jud ko nagpaminaw sa inyong programa. Kana lang, ingat. Ayan, salamat kaayo babe. Alex Kabuhayan. Guwapa kaayo ka DJ Sabrina. Ang ilad na pugo. Babe, wala na itong igong oras. Atong oras, alas 2:55 na sa hapon. Kaya namin sa Gonzalo na itong inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya. Mamali, jugo ingon, pasensya na lay mainat. Pasensya na lang talaga. Kaya pagpasensyaan nyo na po ako kasi, ugma na po ito mag-uban-uban, babe. Same time, same station lang gihapon. Sa programa, gihapon X-rated, matag-hapon, alauna ay medyo hantad alas 3 sa... Salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karon. Nagpaabot sila mga mensahe, ilang mga greetings, shoutouts, requests, o sa mga nag-advise sa itong letter sender. Pinakadagang salamat sa itong letter sender karon kay Babe Danica. Sa mga gusto pa magpaabot diha, pwede gihapon, babe, kaya ito anang tagaan o pagtagaan. Amping-amping mo diha kanunay, mga babe, ha? Kay medyo... pigado ang nga panahon karon. So kung asa man mo nakaplastar, kanunay lang jud nga mag-amping kay. Wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo? Alas 2:56 na. Wala ang taigong oras, mga babe. But before I finally say goodbye, here's my song for you entitled Umaasa Lang Sa'yo by Six Part Invention. See you tomorrow. I love you, mga babe. Bye-bye.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako si Roldan Akabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, wala epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Extra Drive.

0: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: X.
0: X.
6: F. M.
0: X. F. M.
7: Kaklarik sana!
0: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
9: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
10: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga

0: Ang mga sakit, ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline niyang Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sanzone Gold Herbal Capsule og Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, daghan kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Sanzone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sanzone Gold Herbal Capsule, ang Sanzone Vitamin C, ang Sanzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak, yes to health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaklarek, sana?
5: Exciting!
6: Sis the Pain!
7: Ako si Haroldan, naka-baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
6: Sis the Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain! If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Sanzone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.
5: XFM time, it is now 4 o'clock.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Bahalaga ko ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Anna?
11: Exciting!
1: Exciting!

0: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahanggugma nga maduggan gyud ka.
1: Reset.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka di man di malikayan nga ulan init, pasmo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamma kabatoon og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir, taga matan-aw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ah. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
3: Santon Gold Coffee Mix.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
11: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
15: Kadayawan!
20: Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good vowable, superior og beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani og kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura og pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug og Obo Manobo.
21: The time now is 4:30.
22: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
23: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: O pamanggani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwarta ani oy.
25: Baklarex sana.
1: Exciting.
11: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Extra Drive.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Sis the Pain!
11: Ako si Ricky.
12: And I'm proud Sis the Pain user.
11: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore

0: Root nako, Sis the Pain Regun. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best.
1: Southern Gold Coffee Mix.
4: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang

0: Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
4: Kadayawan!
5: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista. O mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality wifi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso wifi parts and accessories. Muayo sab ang Gerald Creation sa daot na piso wifi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso wifi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
2: XFM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM. XFM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
9: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
8: Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
4: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
6: Extra Drive. This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na

0: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil.
1: Southern Vitamin C.
2: Ako si Orak. Bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sister Pain! Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
6: Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
6: Southern Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
10: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
11: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarek, Ana!
12: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog manunog kami, sir. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zantown Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higom niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin. Malunggay
2: kaklarek sana! Exciting!
7: Ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili, kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuri. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon. Ang tiyo sa sagot mo si isigutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o kang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tiyo sa sagot ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sagot
8: ang tingo sa sagot
7: ug karon ania ang inyong alagad.

Mayong gabi sa tanan. Mga kaigsuunan sa kahanginan, live na usab kita dinhi sa XFM Tagum City. O ako nagapanghinaot nga naa kamo magapadayon sa pag-uban o pag-subaybay niini nga programa. Kinidiay ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungkak, magapadayon sa pag-mantala sa maayo nga balita. O ako mantala din na sa ito ang nagkalain-lain nga dapit nga nag-hook up niini nga programa sa XFM Dabaw, sa XFM Mati, sa XFM Jinsan Usab o sa XFM Bukidnon. Mayong gabi ka na itong tanan. O sa XFM Sambuanga, XFM San Frans o sa XFM Bayugan. Muka na ang ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit nga naka-hook up niini nga programa. Ug ato ang pasalamatan ng ato ang CEO si Doc Sir Doc Remilito Oy, ug sa iyahang Vice President si Ma'am Olivine Oy. Mayong gabi kaninyo din ha. Og sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir. Og sa ato ang Station Manager Arnold Cortes, mayong gabi usab kanimo sir. Og sa ato ang Master Control Sir Kinit J. Batokan Tagupa, mayong gabi kanimo sir. Ako mapasalamaton nga naa kamo kanunay nag-atiman usab sa maong buluhaton dinhi sa XFM Tagum City. O manghinaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin kanatong tanan o sa ato ang mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Mayong gabi kanatong tanan. O, live na usab kita karon. So ako nagatimbaya dinha sa ato ang mga kaigsuonan. So tanan nga mga katawhan nga nagasubaybay dinhi sa ato ang mga kaigsuonan, labi na dinha sa Mati. Mayong gabi sa Autida family, Sister Jima, o sa Nudalo family. Ingon man usab sa kang Brother Fred Tapad, mayong gabi kanimo dinha, Brother Fred. O si Brother Plinius, mayong gabi usab kanimo dinha. Sa mga uban sa imuhang mga kabataan, ingon man usab kang Brother Sunny Ilugon dinha sa Maputi, maayong gabi kanimo brother. Ug manginaot ko nga naa ka sa maayong panglawas. Ug sa ato ang mga kaigsuonan dinha sa Pantukan, Divina Gracia family, maayong gabi usab kaninyo dinha Brother Tuto Bilardi. Ug si Sister Sierra Divina Gracia, uban sa mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa uban pa nga mga kaigsuonan, dili ta mo maisa-isa din ha no. O dinhi sa Tagum City mga kaigsuonan nga lumulupyo usab dinhi, Dumagit family, mayong gabi kaninyong tanan diha, Dok Manasis Dumagit, uban sa iyang mga kabataan, Brother ingaman usab kang Dok Vincent Dumagit King, mayong gabi usab kanimo din ha Dok. Ingaman usab sa mga kaigsuunan nato, Madasigon, Brother Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, o Francisco family, o si Doc Lagit and family. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingaman usab sa ato ang mga kaigsuonan sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingaman usab ang Alingalan family.
no, si Brother Dudong. Gijon, mayang gabi ikanin mo din ha, Brother Dudong. Sa ato ang pastor usab nga si Brother Randy, alingalan. Mayong gabi ikanin mo din ha, uban sa imuhang pamilya. Manginaot ko nga ang Diyos magauban kaninyong tanan, no? O sa mga kaisuunan usab nato, din ha, sa Mawab, Osaris Family, Yunis Family, Escalera Family, mayong gabi ikanatong tanan, no? Nga nagasubaybay nini nga programa. Maragusan, Inuhalis Family, mayong gabi ikaninyong tanan din ha, no? Brother Edwin, Sister Ali, Brother Sister Marlin, manginaot ko nga naausab ka mo sa mayong panglawas. O sa Nabunturan, Bungkak Family, o sa mga kaigsuunan nato, nga na din ha, mga mahal sa kinabuhi, mayang gabi ikaninyo tanan diha, amping mo, kanunay. O sa Compostela usab, mga kaigsuunan, Brother Danny Saranya, mayang gabi uban kang Sister Indan, Inday. O kana lang, daghan pa mga kaigsuunan, atong mga kaigsuunan sa Bukidnon, nga nag dagyaw karon dito sa ato ang church sa Bayabason Church. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. O manginaot kong anaa ka mo sa maayong panghunahuna, no? Tagahatagan ka mo o kusog igo nga kahibalo alang sa pagpadayon sa buluhaton din ha. So, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan

0: nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang Ginoo
0: sa reformasyon dini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang Ginoo sa reformasyon
0: hangtod sa sunod ni kayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Klarik sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Klarik sana.
5: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan

0: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawag lang kog langga. Aw.
1: Taklarek sana.
2: Exciting.
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
11: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
12: Zaton Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
12: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
9: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
17: Mas lalakas ka pa.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM. XFM.
8: Kaklarik sana.
2: Exciting.
12: Sister Pain.
20: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiin. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
21: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talaga stress.
12: Southern Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
22: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanay nagpuyo ka nga malinawon? Unya na apoy chismosa, ngay labtanon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
12: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
23: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Taklare sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Tambayan sa katropa.

0: bahala kung sahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
7: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Sister Paige!
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant.
9: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Paige! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige! Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wa kay kwarta, magluya gyud ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
12: Tambayan sa katropa.

0: Mental Capsule.
1: Romeo Duran. Sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santor Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Nagkawala siya, nagkawala. Hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung mapistimunin yung alanga. Nindot yun.
0: Kamusad, mag Santor Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Nanimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
1: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
4: XFM.
3: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susuro na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i.

0: Hello, my baby. So mo ka sa gingon, oi. Yung nga naging introduction. Hello, my baby. Pasensya ininyo ang inyong hungry si Princess ha, kaya medyo gipanug na. Masa ha, tanggalan na to itong jacket kaya murag lain na bugit. Murag dako na bugit at tanawon sa live. Noon sa naman taani, oi. Welcome po sa taong programa Karong Gabi Una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban Karong Gabi Una, ang inyong hangis ni Princess Bisaya version. Ako po ay isang model. Ako si Cinderella para po sa XFM Network Philippines. Makauban ninyo ang inyong madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Mga gabi po and happy Monseri sa mga nag-celebrate silang Monseri karon. Bantog ra kay medyo busy-busy ang mga fast food, ha? Busy-busy ang mga cafe. Kaya nag-date-date na di ay mo di ha. May rapod nga. Tagaan ninyo og panahon ang usag-usa. Pampaligon sa inyuhang relasyon, di. Kinahanglan nga magsinabtanay good permanente. Kung mag-away, ay normal ramang gina mag-away-away. Pero ayaw gid kalimot. Kapag ka po kulang pod sa kusog, ang isa sa mga rason nga nung ga-away-away mo sa imuhang partner, ayaw kalimot, we have Turbo Man Enhancer. Kauban ni mo aron mas mapaligon ni mo ang imuhang relasyon sa imuhang pamilya. Welcome once again sa toang programa nga maghisgot sa mga butang-butang na dapat dili na unta hisgutan, pero atong i-recall. Ana lagi ito ang buhaton, kay wala man tayo mahimo, hilig man kay tamang Marites. Present po ang ato ang programa para ana B. Ang ato ang official hotline number is 0945-443-5869. Masilip usab ninyo ato ang live karong gabi una sa XFM Bukid noon. I-search lang sa Facebook ninyo ha, sa inyohang search bar. Ipaliog ko, tanawa diha ang XFM Bukid noon. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po, bebe. Tapos live usab kita sa XFM Bukid noon, news entertainment, XFM Davao, Katropa Digital, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta naman ka, oy? Balita ko, nagbalik mo. Ha? Balita ko, stress ka na. Ay, bitaw, oy. Uy, mag-iskod kita mga kuanbi ka ng mga butang-butang diri, abi. Ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa tuang immune system ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bika ng duha, isabay gilat ni mong inom biha. Kung mahimo, himo ni mo siyang twice or ikatulo sa usa ka adlaw para ligon gyud ang imuhang immune system. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, FDA approved and also halal certified. Again, ayaw kalimot ha, kapag ka ikaw masakitun, dali ra ka matakdan sa mga sakit-sakit, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Yeah! Ang atong Sir BB question, hatod-usab ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang gasolina nga di karidad o dili basta-basta pang international ang brand, ayaw kalimot pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Mga ilhanan, nga stress na ang imong amiga. My friend. Magpasa na ko resignation, friend. Ingat no. Stress na na. Di na gid na mahilot-hilot, stress na kay na. O inyo mga comments ha, pwede lang kayo ninyong i-text ako a 0945-443-5869. Maayong gabi po kay Mami Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan. Mami Jacqueline Lavi. Thank you! Naakaroon sa Hong Kong. Maayong gabi, Mami. Maayong gabi, usab kang Tribunalo Jordan. Thank you kaayo, maayong gabi, dia sa imo bi. Oy, ako ang manager nga nagtan-aw karon sa to ang live. Ana siya nga timailhan nga stress na akong amiga. Message na nako. I'm so guilty beyond words. Oh, may ilahan na. Actually, kami ni manager na kami ka nagmurag code eh. Mabala na niya nga stress na jodpod kaayo ko. Oh, ma-message ako sa iya. Manager, di ko ganaan mo duty. Mabala na na siya nga na-stress na ko. So, yung buhatan na niya, ala, taas kaya na iyang kasaba do. Makatilaw na dahing kaog kasaba cake. Pag mga saba na siya, wala na. Madasig na lang ang Disney Princess mo duty. Hinga na akong sekreto. Kapag kagani stress na kay ko, kapoy na kay akong lawas. Message ko sa iya kay kabalo jugong iya kong tagaan og kasaba cake. O, pag makasabaan ako, duty. Ana naman niya, o kung gusto kang madasig gas imong kinabuhi, i-message imo ang manager. Baka na ganin ka nang maabot ang panahon. Ko na ka nang kapoy na kay mo na us. Lord. Kapoy na kayo ko Lord. Kuana ko Lord. Hoy! Ayaw mag-ingon ana ha, dili mag-ingon ana dayon o. Na magitay mga actually ang inyo nga mga managers bili lang na ninyo nga kanang inyong head lang. Ang ilaha pong papel sa inyong life could be your brothers or could be your sisters. You can actually open up. Depende lang po siguro sa types imong manager, no? Kabasig libakiro po na imong manager. Na, dili sa amo alahi mo ang mo ang environment diri kay pag magnilibakay mi bawal talikod dapat magatubang gid mi. Ha? Huh? Ingana mi diri. Napod ko'y amiga nga kung ma-stress magsige na lang og kaon ikaw to. Magulat ra gid pugo nga magluto-luto na siya diri kay kami man ang maka-jackpot. Oh? Luto din na siya og kanang manok nga halang kris katanan. Huh? Kanang manok na dili ipakaong kay gabi ka lang. Stress na siya. No? Pero ang ano manggod ang amo ang murag language of stress is eating. Nana Rami, gakaon Rami. Enos Rica, may gabi po sa Busano family from Indangan, Davao del Sur. Thank you! May gabi di asay mo si Ma'am Ann Ababo, may gabi po. Hello, shout out sa mga na-stress nga naghilom-hilom. Ayaw palabi kay mukulot unya ang vuhok. Alam mo ba, legit na siya Ma'am Ann? Mo ba? Wala ko kabaluan na. Pero ingon sila, no? Kapag ka daw stress na ang usa ka tao, manggawas daw na siya sa imuhang buhok through your gray or your white hair. O mas stress na ka, nga naman, wala na yung production sa imo, wala na yung production sa melanin imong lawas. Okay. Imbis nga magpagawas pa unta, na-stress naman ka. So wala na yung mahitabo nga production. Is stress production na dayon. Hello, Apod. May gabi kang Monski, anin yon, Kuerpo. Thank you! May gabi po kang Arlene Placibe, kang Lian Cotomora Matilos, Tristan Wyatt Gulay, may gabi po, katropang Cinderella, dili lagi ko DJ. Ha? Tanggal lagi na ninyo kay dili ko DJ, P. Gustuhon man ako nga mahimo kong DJ, pero morag lahi, sakit sa buot. Ha? Dili ko DJ, baby, ha? O sara ko kayanong nung suranon. Murag akong amigo nga naa di karon sa XFM Mati. Imingaw naman ko ni Muken. Murag wala ko kadungog ni Muken. Musta naman ka diha? Gahook up pa ning Mati sa tua. Wala ko kadungog ni Ken. May gabi diha Ken. O, ato ang technician diha sa may XFM Mati City. May gabi Ken Tasho. Salamat kaayo. Stress sa trabaho, way pahuway kay ang amo is direkto. Ay, abba. Mag-record remember, anak, nga, kanang, before kay napagin na siya sa, kanagong nag-start pa lang gin siya sa, unsi tawag, ana, oy, kuan pa lang siya kanang, under pa lang siya sa iyang manager, tapos pag-promote siya sa iyang manager, hala, nakalitaw siya kahilos. Ang ending, di na niya kaya panindigan na i-stress, nag-resign. Na, mailhan gina ninyo. Depende mong gina sa, depende gina siya, B, kaya nga naman, naamanggutay ka ng lahi-lahi nga pag-handle sa to ang stress. Parihan na mo ni manager. O, kami, hilig rami mo kaon, mag-kuan, say, mag-adto. Sa una, kaya ang among way of relieving stress, kay maglakaw-lakaw mi, magsuri-suri mi. O, pero karon kay, busy na mo mga life. Iguro lang may mag-text-text, mag-chat-chat. Ano na lang ang mong life? Napoy uban nga pag ma-stress, ang ilang buhaton, magkaon-kaon, manglibre. Kasi where di ano mo ingon na ano, karang ikaw ganyang malibrihan. Karang mo ingon siya sa imo nga, tara, na ako'y Santon Gold Coffee Mix diri, at implahaw na to ni kay, gaka-stress ko karun. Ingana nga mga friends ninyo nga banghagad sa inyo haog kaon or inom og kape, kapag ka na-stress, lami kay na sila ka-bonding. Napoy mga mag-partner, ilabi na sa mga mag-asawang kapag ka po stress na stress, ilabi na po ang mga bana. Ang ilahang way of releasing their stress is through their actions in bed. Kuya, ano? Na-stress na gani, di ba? Usually kapag ka-stress ka, once again, 20% sa imuhang enerhiya ginakuha sa imuhang brain. Hi! Usa pa man ang imuhang kusog na ihatag sa imong partner, ana, kung stress na kayo ka, emotionally drained na kayo ka, natay solusyon, ana, sa mga mag-asawa na akitay Turbo Men Enhancer. Kapag ka-stress na po ang imuhang trabaho, toxic ang imuhang amo, hi! Dili na siya problema pag-abot sa balay, ma-perform gihapon ni mga imuhang obligasyon sa imuhang partner, tungod kaya nga itong Turbo Men Enhancer na ay maka enklavo huwas ka. Muhatag ka na siya og kusog sa imuha para imong mas masolusyonan. Imuha gihapong ma-perform ang gikinahanglan sa imuhang partner. Maunang kung gusto ka nga mas malipayon yun ang imuhang pamilya, despite sa katoxic sa imong trabaho, sa ka-stress sa imong trabaho, pag-inom og Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balikan nato ang ito ang programa o balikan nato ang inyong relasyon. Napanay balikan. Wala naman siguro kayo balikan. Ikaw may ga-kwanti ha. Napakay balikan sa inyong relasyon. Ay, wala na. Awawa man yan. Sungugun gin ba? Pero bito, balik sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre na itong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po broken-hearted ka, might as well question yourself, ngano ka ang broken-hearted ko? Ngano ka ang permiti ko biyaan sa kong mauyab? Basing nanimaho ang imong ilok. Si Mota Bike, delikado. Dapat mang good. Ang pinaka number one ng atong gina-consider is ang ato ang personal hygiene. Kapag ka po ikaw biyaan, ayaw kayo i-blame sa tanan. Ayaw po kayo mag-blame sa iya ha. Kaya basing ikaw po lang naay sala. Basing na-discourage lang siya sa imo ha. Kaya baho kay kagkilikili. Ayaw kalimot biyang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Makatabang kini siya nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan tungod kay adun na kini siya'y antibacterial effect. Nakugid kay kini siyang tabang bi sa imuha mo nang ikaw kung nagaproblema ka diha nga gapanimaho ang imuhang singot, baho ang imuhang ilok, baho imuhang tiil. Nako bi, parato lang gid kayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap. Available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede usab kang musaka dali sa itong istasyon ha. Available na po ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Dali sa ito sa XFM Bukidnon na arami sa second floor sa Talatala Building. Dali lamang po sa Unahan Gamay sa Novo or sa Daan na PhilHealth Office. Ay. Sa ha? Okay. Ako'y nalimtan gamay. Gamay, ragid kayo ng pagkalimot. Oh, ay sa musibat niya kay na ako'y welcome po sa putahing egg scrambled egg. Nako bi, ang ito ang jackpot price for tonight is already 385 pesos. Nako bi, simple lang yung mong buhaton. Makita niyo sa to ang mga screen karong gabi una sa inyong Facebook Live. Adun ay mga naka-scrambled ng mga itlog, nga adun ay mga letrang. Kamu na ibahala, mag-rumble-rumble an sa mga naa, sa naminaw karon sa mga radyo. Or before that, ang kanay mga nasa Facebook Live, dapat nga naka-follow o naka-like o naka-share yun mo sa to ang programa. Ha? Tapos kung naa ka sa radyo, pwede niyo mong tagnaan 34 letters. 34 letters. 385 pesos na po ang ato ang jackpot price for tonight. Naku, maimuha gid na bi kapag matagnaan nimo kung unsa ang mga naka-scrambled letters nga naa karon sa to ang TV screen. 0945-443-5869 ang atong number na pwede nimong tawagan or i-text lang siguro sa imuhang gusto nga itagna kung unsa ang mga naka-scrambled ng mga letters nga naa sa to ang screen karong gabi una. Maayong gabi po kang Arlene Placibe watching from Kanduman, Mandaue City, Cebu. Thank you! Si Tribunalo Jordan, maayong gabi po. Batiun man sa to, ka-inlove ni mo, Cindy. Oh. Dili mo iingon na, ha? Armand ng Buhol. Ana siya nga, ka-cute ni mo, Cinderella. Oy, ano? Ayaw na lagi mag-ingon, ana. Ingon, ana. Kay, ganahan po biya kayo ito mga ingon, ana. Mugara sa baya ato ang kanang atong dalungan pag ingon tag-cute. Ha, ayaw po. Ayaw ko niyo pag ganaganahi kay na. Di na gani, kumuundang diri. Mga dlawon na... Akong amiga og ma-stress kay magtagbo ang kilay. Balikan na to ang Sir BB question karong gabi una ha, mga ilhanan. Nga na-stress na ang imong amiga. Charlene, maayong gabi idiha sa imo ha siya. Enos Rica, mga gabi po kang bebe daw niya nga si Giselle Companiero diya sa may Purok, Purok 31 Ocean View Phase 2 Ilang Davao City.
3: Thank you!
2: May gabi po Junin Rans, may gabi usap diya sa imuha. Taod-taod biha at tangin ninyo ato ang putahi confession. Istorya na po sa to ang bibi ang ato ang paminawon, no? Ang mga istorya na ito nga di naging masabtan, no? Pero mga istorya nga murag we're out of kanang words to say, kanang murag-murag at solusyon sa to mga problema na arami diri bi ang inyong buhaton lang. Kung bugat naging kay ang imuhang dughan, pwede minimong i-message sa itong official Facebook page XFM Bukidnon. Hi Andy ng Jensen.
3: Thank you
2: kay Orly. Yes Orly, pwede ka mo tawag. Unya na lang Orly ha. Parang familiar siya ko si Orly. Si Orly ba itong taga-tagom? Lagi. Feeling ako si Orly kay itong taga-tagom nga kuan, itong suki na ako sa unang. Hoy Orly, kumusta na mga Orly? Na si Orly ha. May gabi iya Orly. Salamat sa mong pagpamina sa toang programa. Magtagbo ang kilay. Maulagi. Sige lang kay matay mahimo kung yun ana ang ilahang mode of releasing their stress kaya magtagbo ang kilay pasag di. Ano po bito? No, di juta biyaan aning stress ay. Pero minti lang gini siya nga mag-ikog-ikog sa to. Pero kabalo ka bi, I've learned from someone na kapag ka nagag-stress ang mabot sa imong kinabuhi, ginatestingan dyan doon ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Para sa kuwaro, ano? Nga kung stress, nagsagol na. No? Naghimo mi og test papers. Tapos, intrams pagyod na mo. Napay mga performance task. Masama na lang. Na-stress o galit. Pero wala gyud mga butang na dili nato kayang lampasan. I know na naagi rason. Di ba? Gina-prepare kita sa Ginoo into something na mas major pa nga mga battles ani. Gamay ra kayo. Sisiw ra kayo. Ba? Sayo nga mangid kayo. Sometimes magud maguna magud nga mag-cram magud ang tung uto ka nang mga rattle dayon ta mga hay Ginoo ko na stress ako dili ko ganahan. Di ba? Maguna imo ang stress di maratol na ka, di wala na kay mawad-an ka og kana murag idea ba kung unsay dapat imong buhaton aron maka-survive ka. Mabito lang ako. Sige lang. Buti mo Arman. Si Arman no, makapangutan na lang ta sa imo Arman ba kung okay pa ba ka diha. Ako pa ni mo Arman, mga pika ha. Magtimpla ka sa to ang Santon Gold Coffee Mix kay nindot ka ni siya nga kape. Aside sa nga pinaka, matambal ang pagigas sa mga balatian. Plus, adun na pagigina siya ay glutathione and collagen. Makatabang kina siya sa imo habi nga maalibihan po ang imuhang mga gipang bati-bati sa imong kalawasan. Taod-taod at tangin ninyo to ang putahi confession, ang istorya sa usa ka lucky nga siya man daw unta ang nagbinuang. Pero siya ang nasakitan. Uy! Bakit ganon? Di ba usually kapag ka ikaw ang manakit, feeling ni mo ikaw na ang haod, ikaw na ang naa sa taas. Pero nga no daw, sa iyahang posisyon, siya daw ang nanakit, pero siya ang nasakitan, siya karon ang gabako, siya karon ang gahilak. Yun sa kaya na. Mabalaan nato na siya unyong taon-taon sa pagbalik po sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella. Paguman po sa pipila ka mga pahinumdum, mabalik kita para sa tuwang Putahe Confession.

0: Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback.

0: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
1: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
1: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa mga kasakit, sa mga kahiubos, sa mga kalipayon. Welcome po ka na sa itong programa dari sa XFM Network Philippines. Ang atong official hotline number is 0945-443-5869. O pwede po ninyong ipadala ang inyong mga problema, ang inyong mga gustong ipampagawa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Ako gihapon po si Cinderella, yung makaubang karong gabi una para sa itong rated SPG nga programa. Sa itong pangutana kaganina, oh, niingon siya nga ngano daw, siya man daw unta ang nagbinuang, pero siya pa ang nasakitan. Pwede din na? Diba kasi laran sa mga gabinuang, diba malipay man mo, ang gabinuang mo, ang ginabilog-bilog ninyo ang mga kasing-kasing. Diba? Diba malipay man mo, yung makitaan mo ninyo ang gahilak-hilak, diba proud kay mo? Diba? O diba nga kanang, makitaan mo ninyo nga kanang murag halos mag-beg sa inyo ha, diba kay tagas na kay inyo ang mga sungay ana? Sa pagkabalo na ako. Pero sa case sa tuwang letter sender for tonight, lahi ang nahitabo sa iya. Once again, be welcome po. Welcome ni welcome. Welcome sa tuwang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Mario. 28 anyos. Ug nitong pandemic, Cinderella, nagpundur ako sa balay. Ug akong nailhan ang nahimo na akong uyab nga usa ka 29 anyos. Cinderella, anang mga panahuna wala gid ko'y trabaho. Like literal nga tambay ra ko sa balay. Pero Cinderella, wala ko'y stress nga gibati adtong panahuna. Tungod kay siya ang nagasuporta sa ako. Cinderella, buutan kayo ang iyang pamilya. Maayos ang iyahang kinabuhi. Medyo na siya'y kaya sa tinuod lang. Pero Cinderella, sa kalisod sa kinabuhi, proud gihapon ka ayoko kaya kong ginakuyugan sa hirap at sa ginhawa. Pero Cinderella, niabot sa point na sige na lang miog away. Pati mga pamilya na mo, di ganahan sa usag-usa. Hangod Cinderella, sa nakadesisyon ko nga mag-adto ko sa lain na lugar. Ang nabalaan sa tanan, wala na mi. Pero Cinderella, amo gyapong gidayon ang among relasyon, masking lisod kaayo, through online or kining gitawag na long distance relationship. Pero Cinderella, pag-abot na ako sa laing lugar, kun asa ko gatambay. Na ako'y nailhan nga laing babae. In short, nahimo na ako siyang kabit. Abi na ko Cinderella nga exciting kay sa permero. Kay syempre, guwapa na, sexy pa. And Cinderella, nabalaan sa ko ang girlfriend. Ang nahitabo sa ko ang naaday ko'y lain. Motong wala na siya nagparamdam sa kuha. Sa permero, Cinderella, grabe na ko kamalipayon. Kanang literal nga nakawala na gani ko sa hawla. Kanang literal nga mabuhat na nako ako ang gusto. Tinan ako kailangan magtago. Lipay kayo ko, Cinderella. At dungon anang ako ang kalipay, akong gipailailang ako ang bagong uyab sa ko ang pamilya. Pila ka bulan mi nga legal na Cinderella. Pero nagbago ang tanan. Tungod ani ako ang bagong uyab na pabuhi sa ako. Layo ra kayo Cinderella sa gipakita niya sa ko ang daang uyab sa kong dating uyab. Kung ako ang dating uyab ang nagasuporta sa kuha sa panahon nga walang-wala kay ko, kabaliktarahan kung unsay na ako karon. Puro luho, puro lambing, puro papalit, puro palibre. Kana ako ang na-experience karon sa kuang bag-ong uyab. Cinderella, sa tinuod lang, ulaw man nga iingon, pero nagmahay ko. Ang ako ang dating uyab, Cinderella, malipay ra intahon og timplahan na ako og kape. Pero ang karon, og din ako palitan og milk tea. Din ako palitan og soft drinks. Halos maghilak. Halos magwala sa kwarto. Makita jud nako ang ilahang kalahian, Cinderella. Nang ako ang daang uyab, ang dati na akong uyab, kontento na sa kung unsay ihatag sa iya. Ang importante, makauban ra ko niya. Kini akong bagong uyab karon, Cinderella. Makita gini mo nga walay pangandoy sa kinabuhi. Puro lambing, puro provider mindset ang nabalaan. Puro ako na lang.
sa karoon, Cinderella. Halos kaupaton ang akong kakapoy. Kinahanglan ako maningkamot. Tungod kay ang akong bagong uyab. Krapi ka materialistic. Maunang sa mga naminaw karon ug sa mga nakaagis ako ang naagian. Paghuna-huna gid mo ha. Ayha mo nga makadesisyon ng inyohang pulihan ang tao nga naging maayo sa inyo. Ayha ninyo ma-realize nga wala na siya sa inyong kinabuhi. Ang pingig yun. And it treasure ang tanan-tanan. Kibasig pag-abot sa panahon, ikaw ang mawad-an. Para sa Putahe Confession, Mario.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Nga, sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hey, Clyde. Ay, naganta kay mapagaw na sad ka. Balik sa itong programa karong gabi una, B. Ang itong programa o sa By the Way, gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga mommies din ang magpa-prenatal check-up or mga anak na kulang sa budget. Bisita po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Anaa mahimutang sa Membarangay Size, Corner Moreno Street, Kilidamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayaw kabalaha ka ikaw na ang mga anak, ikaw pa ang naay pa-cashback. Mga anak ka na, nakakuwarta ka pa. Para po sa dugang kasayuran, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaan lamang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Hi, nako! Balikan na to ang istorya ni Mario, ha? Ang istorya ni Mario nga muraga. Mo nagingon Mario nga naagid sa ulahi ang pagmahay. Usahay mang gyud o mahitabo mang gid na ka nang murag og mga buso gud ta nga naay maayong tawo sa tua. Wala ta kabalo nga dili na sila permanente sa tuong life. May gabi kang Ains. May gabi di Ains Romero Villar. Regards lang ko, miss you po. Laag lang ko sa inyo, ha, og dili na ko busy. Ay, magulat mi, ha. Sige na, laag lang na kay mga unta dito. Puhon. Tambag na ako kang Mario ka ng bulaga na lang nang iya bibi kay Luoy man na siya. Wako ka gets. Asa nga part nga. Hi, may gabi.
1: Gabi, we.
0: May gabi po. Kinsa ni Palihog?
1: Ay, katanan din.
0: Ha?
1: Only.
0: Ga, kawala-wala ka, bi.
1: May tatong mag-text din na, bi. Si Orly, bi.
0: Ay, Orly. Taga, asa gani ka, Orly?
1: Sa... di ako sa pangantukan.
0: Ay, pwede ni mo hinayan imuradyo kay ga. Feedback mang good.
1: Sige.
0: Hinay lang ka maimuradyo.
1: Ah, sige.
0: Okay na? Orly?
1: Okay.
0: Unsa may matambag nimo sa tuwang letter sender karong gabi una?
1: Okay. Okay na?
0: Okay na.
1: Okay.
0: Orly!
1: Hello, my good day.
0: Alam ko, unsa matambag nimo sa tuwang letter sender?
1: Pasa kayo ito tesender ganina? Alam mo,
0: di na ito magbalik-balik early. Uy, kagkapagaw
1: na may ako. Medyo po naka...
0: Sige, Orly. Pag-greet na lang, Orly. Di na ako balikon, Orly. Kaya akong tilaok, sakit na baya kayo. Kanang greet na lang. Basi na kayo mga gusto i-greet diyan nga mga friends ni mo, Orly.
1: Sige, ako lang i-greet ang mga kanoy sa pamili, mga osipi sa pamili, o ternito pamili, kabigo na pamili, yung mga bahinyan pamili, o mga ramin pamili, o sa uban pang maminaw diri sa pamantukan, o labi na sa wala na ko namin dyan, no. Ayong gabi o sa inyo tanan.
0: Pangantukan is in Bukidnon also, no? Tama?
1: Ang katabi?
0: Aning pangantukan sa Bukidnon po ni?
1: Sa Bukidnon, di. Pangantukan.
0: Tugno ba din na sa inyong area sa pangantukan?
1: Ha?
0: Tugno ba di ha?
1: Oo, tugno gindi. Doon man sa Mount Kalatungan.
0: Pero okay naman siguro ang katugno, bi, kay murag na naman siguro ay gagakos-gakos diya sa imo, bi, no?
1: Okay ra unta kung naalang. Pero kung saan man wala man kay sa istorya pa sa uban, itambling naman, itambling.
0: Nangapit bahay?
1: Oh, ay, so sa maonan naabay mga panahon medyo wala pa ko kumubon sa pila ka tuwing na nanlabay o medyo nako na balik sa kung panandoman sa kung pagkano ganyan programa na medyo nabalik medyo mas nabalik ang medyo tamis mga gugma ang ipati sa usag-usa kanyan.
0: Gusto ba ka nga imuhang gusto ba ka Orly nga ugma sa to ang programa, gusto ba nimong ipagawas ang tanan nimong mga gibati diya sa imuhang dughan karon?
1: Oh, pwede bisag kun sa mga oras.
0: Sige. Pwede ugma. Oh, pwede ugma Orly, ikaw kung i-schedule ugma sa to ang putahe confession. Kung gusto ka ikaw akong tawagan kay para makapagawas pud ka kay basi ginahanglan nang gid mo nga ipagawas na aron kahit paano mo okay-okay ka gamay.
1: Pwede, ingon ani nga oras di?
0: Sige, ingon ani nga oras mga pero ang pinaka-exact na oras na pwede ta katawagan alas 10. G's or alas G's 11 kagabi on.
1: Hindi kay ako tawag na huwag ako pa na yung sumbong sa sinundanan kining ako ma atong manindot o napatawan sa masakit na kagi.
0: Ay, sige.
1: O lang na nahimo lang na nabaliwala tungod sa mga daot ng mga panahon.
0: Hala no.
1: Tungod kay doon na pagyo na aling abot sa mong kinabuhi o labi na sa tulo na mo kaanak nga mo ng bulag-bulag o na dalat sila karong panahon na.
0: Sige, Orly. Ako, na naman ko yung number ni mo din hiya kaya nag-text man ka na ako. So, ugma, alas 10, 11 or alas 10, 12, ako mismo ang magtawag sa imuha aron hindi ita makalimot, ha?
1: Okay, baby.
0: Sige, sige, Orly. Wala naman gitiigong oras ka ron. So, ugma, ayaw kalimot na atay schedule. Tawagan tika, ha?
1: Grabe.
0: Tawagan tik at tawagan tik ugma. Salamat Orly. Ugma na po.
1: Ha.
0: Tawagan tik ugma. Nakaputol si Orly. Sige lang Orly, lugaran ta ni imong problema ugma kay usahay mong bibitaw bi. Kanagong naa kay mga ingon ana nga mga gipang daladala di sa mudughan nga bugat kaayo. Usahay the only way nga mo okay ta is need lang gid mo og outlet para sa mga ingon ana. Ugma atong schedule tawagan nato si Orly ha para siya mismo ang makapagawa sa iyang gibati sa tuang programang Putahe Confession. Mario, siguro ang matambag na ako si imong Mario, murag same mo sa kong friend. No? Kanang naging siguro Mario, ayaw lag ikasakit sa imuhang buot. Siguro prank ka lang tagamay nga. Naging siguro naging kampante ka, abi mong good nimo og kanang okay lang. Pero sa tinuod lang ikaw mong gudang unang natintal. Ba? Okay pa man unta to imuhang uyab kanang kaya mong gihapon ta kanya antusan, kaya mong ta kanyang buhion. Pero dili pa sa tanang panahon ingon ana Orly. Ingon ana Mario ay kanang kanagong wala oi. Tinud-anay no nga kana ganing ang imong intention sa imong isig katao is dili ingon ana kahinlo or dili ingon ana kanino tang imong intention. Balusan jud ka sa panahon. No? Siguro ang nahitabo sa imong karon Mario di pud ko makaingon og gaba. Dinalam pud ko magingon og gaba kay basig malain pud ka pero somehow murag silingan sila. No? Nga naay once upon a time naay maayong tao diya sa imuha nga gihatag ang tanan-tanan sa imuha naging kontento sa mga butang na makapalipay basta kauban lang ka pero ikaw ang wala na kontento Mario. So for whatever happens to you right now, enjoy. wala tayo may mo enjoy na lang ginanin mo kay mauna manggid na niabot na manggid din ha ah. ba So wala tayong magagawa o Mario. Magtiis ka. Antusan sa animo. Pero Mario, napamang kay exit ticket nga gitawag. It's up to you if gusto ni mo nga maka, you know, gusto ni mo nga muhawaan ang sitwasyon karon, nga biyaan na lang ni mo siya. Pwede na gid kayo Mario ay. Pero wala na kay balikan. Kaya katong taong nga naging mayo sa imo ha, wala na. Nabuta na. na wala na, di na siya kakita sa imuha. Tungod kay, wala na siya gugma sa imuha. Diba? Si Mungi mention, wala na siya nagkaparamdam sa imuha. So actually, naging malaya na po siya sa prisuhan ng imong gibutangan sa iyaha. So Mario, it's up to you. Pwede ni mong biyaan ang imuhang bagong girlfriend nga materialistic man ka. Pero kung love ni mo, dawat ni mo, aw, diha na lang ka. Sige lang. Mario, wala naman tayong igong oras na. Salamat kay sa imong panahon. Salamat kay sa imong pagguyog sa tuwa karong gabi una. Sa mga gusto gihapon magpadala sa ilahang istorya, again, XFM Bukidnon po ang atong official Facebook page. O pwede po din yung ipadala sa tuwang official hotline number 0945-443-5869. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao Kamatuoran ang sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

Exciting Warning.

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklar eksana.
3: Exciting.
0: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Taklar eksana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik sa tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko sa Santone Plus.
5: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy sa

0: Negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Clarence, Anna.
8: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.
3: Exciting morning.

0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo ang Santon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nataharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
5: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inom mag premium D3, ragyan ang nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
12: Pormada gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Exciting morning. Morning.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.

0: Usufruct Contracts, gitakdang pirmahan sa lokal nga panggamhanan alang sa mga luna nga gigamit sa tunghan. Magong himugso nga bata, nakaplagang patay ug naglutaw sa kadagatan. Drone attack sa Russia, nakapatay ug duha ka bata. 100 meter sprint record ni Usain Bolt, nalabuan sa humanoid robot sa China. Shaira Diaz, gisalikway ang mga chismis nga mablus siya. Australian kite enthusiast, nakabuak og Guinness World Record. Alang sa Health Alert, an-an ug alipunga, sagad sa teenager nga lalaki.
1: Express Malita, Malita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita, Express Balita.
3: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, ikalang may buntag. Welcome sa toang Express Balita Karot. Lawa, adlaw nga Martes, sa Pitsa 25 ni bulan sa Agosto, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
4: Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong tigbalita, katropang Alan, na abay sa itong mga pagbalita-balitang lokal.
5: XXFM. XFM.
3: Ang atong balita nga lokal ato grato sa Santon Plus Coffee Mix, nagka-nervyos na baka mga katropa tungod sa sige nimog kape. Kung ako pa nimo no, mangita ka og healthy nga kape. Ang kape nga dili ka man ka-nervyos tungod kay natural ang sulod nini mga katropa. Santong Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Sa detalye moabot sa upat ka mga deed of usufruct alang kini sa mga luna nga gigamit sa mga pampubliko nga tunghaan ng kontrata nga gitagda kini nga aprubahan sa ikatulo o katapusan nga pagbasa sa sangguni ang panglungsod sa Davao karong adlaw. Lakip nini ang Virasto

0: F. Corcuera Elementary School sa Panakan, Malalan Elementary School sa Carmen, GSIS Heights Elementary School o GSIS Heights National High School sa Matina Crossing. Pinagi sa mga ordinansa nga giduson ni Councilor Antonita Principe, hatagan og otoridad ang City Mayor sa pagpirma sa mga deed of usufruct tali sa City Government o DepEd alang kini sa padayon nga paggamit sa mga city-owned properties isip school sites. Ang mga luna dunay gilapdon nga 10,000 square meters, 10,219 square meters, 8,065 square meters o 3,204 square meters matag usa alang sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga tunghaan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang gitakda karong adlawa Agosto 25 ang pulong-pulong sa Dabawenyo sa Media Forum sa Violet Room alas 12:15 sa udto. Mutubag sa mga pangutana sa media si Councilor Danilo Dayanghirang, kinsa mao ang chairperson sa mga komitiba sa Finance, Ways and Means and Appropriations o Games and Amusement. Posibleng hisgutan ang Vermont's bonuses alang sa mga empleyado o guban pang pinansyal nga issues sa syudad. Mutambong usab si Councilor Ralph Abella, kinsa mo'y chairperson sa Committee on Agriculture, Aquaculture, Food and Animals, nga posibleng muhatag og update sa livestock o backyard farming sa Davao City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: DCPO gipasidunggan sa PRO 11 tungod kini sa zero incident nga kadayawan na festival 2026. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Gipasidunggan sa Police Regional Office 11 ang Davao City Police Office tungod sa kalampusan ni ining natapos ang kinatibukang kapahigayunan sa kadayawan festival sa Davao City ning tuiga nga zero incident. Atol sa gilusad nga awarding ceremony sa PRO 11 Parade Grounds, Camp Sergeant Quintin Merecido Buhangin Davao City ni Milabayng Adlaw, personal nga gidawat ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang medalya ng kagalingan tungod sa epektibong pagpatuman sa public safety and security operations ug hapsay nga pagpahigayon sa tanang opisyal nga mga kalihukan nga walay natala nga bisan unsang dagkong insidente atol sa month-long celebration. Subay usab niini, susamang award ang nadawat nila ni Ecolan Police Station Commander Police Major Rosario Aguilar ug ni Police Major Mark Hedsel Culaste sa Santa Ana Police Station. Naangkunsab ni San Pedro Police Station Commander Police Major Kevin Gayramara ang medalya ng kasanayan human nga nag-top 1 ang gidumalang istasyon sa kampanya Batok Loose Firearms atol sa ikaduhang quarter ning tuiga. Sa gipadangat usab nga mensahe ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, pinaagi ni Deputy Regional Director for Administration Police Colonel Harry Domingo, gidayeg ni ini ang gipakitang dedikasyon ug disiplina sa mga gipasidunggang personahe uban ang pagpasiugda nga usa kini kalig-on nga pasalig nga tiunay ang mga pagpaningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa mga operasyon, nagkadaiyang mga inisyatibo ug aktibong mga lakang sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzantone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:07 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Usa sa mga ingredients ni ini mga katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ingon man heart attack. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye, migahin ang Department of Agriculture 11 o gapin 1.5 billion pesos alang sa farm-to-market road project sa Davao Region sa 2026. Sumala ni DA Regional Director o DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga ang pondo magamit sa pagtukod sa kapin 99 kilometro ng mga dalan sa mga kabaryuhan. Dugang pang miabot sa 48 ang gidaghanon sa mga proyekto sa sunod tuig kung itandi kini sa 26 lamang na itong 2025. Gibutyag sab nga pinakadaghan ang proyekto nga ipatuman sa Davao de Oro. Gisundan kini sa Davao Oriental ingon man Davao del Sur. Matod sa DA, makatabang kini sa mas paspas nga pagdala sa mga produktong agrikultural ngadto sa merkado ug pagpalig-on sa food security sa rehiyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kitay 8 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Dugang pang hukay sa tunga balita nga lokal giawhag sa Davao City Health Office. Ang mga Davaoinyo nga magpabilin kining mabinitayon Batok sa pagkatap sa chicken pox o bulutong tubig, madumi ni Farah May Clamor sa City Epidemiology and Surveillance Unit. Ang sakit dali matakod, pinagi sa hangin o gadirita kining kontak sa fluid gikan sa mga blisters. Girekomenda sa CHO ang pagpabilin sa balay sa mga adunay sintomas, pagsulob og mask o pagmintinan sa maayong hygiene aron nga malikayan ang pagkatap sa sakit. Gipasiugdahan usab nga ang bakuna mao gihapoy labing epektibong paagi sa paglikay sa chickenpox. Giyawag ang mga ginikanan nga dili pasudlon sa klase ang mga bata nga adunay sintomas hangtod nga mamala og mo-crust ang tanang blisters.
1: Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, balhog sa prisuhan sa Digo City Police Station ang usa ka street level individual drug personality. Human kini masikop sa gilusad nga drug by bust operation sa mga sakop sa Digo City Drug Enforcement Unit o CDEU uban sa PDEA 11, PDEU ug First DSPMFC Intel. Gikasa ang operasyon pasado ala 1:19 sa milabayng kadlawon sa Purok, Jacosalem, Barangay San Jose, Digo City, nga nisangko sa malampusong pagka-aresto sa sospek, gagailang si alias Jong, 27 anyos o litaw nga residente sa parehong barangay. Nagkumpiskahan kini o gagituhang shabu nga mitimbang o 4.46 grams nga dunay standard drug price, balor o 30,328 pesos. Rason sab sa giatubang nga kasong pagsupak sa Republic Act 9165. Gidayeg ni Digo City Police Station Commander Chief o Police Chief Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire ang ligon nga koordinasyon og dedikasyon sa mga nalambigit nga operating units uban sa pagpasiugda nga nahimong positibo ang operasyon pinagi sab sa tabang sa komunidad.
1: Express Balita.
0: Ado na kita ay 10 minutos ng paglagutok sa kalasay sa buntag sa itong mga haon sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional.
0: Ang Balitang Regional, ato ka na ito sa Santon Vitamin C. Butabang kini na ito mga katropa, aron kini sa pagbalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya, di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, mapalit kini sa mga nagunang butika nationwide. Bag-ong himugso nga bata nakaplagan kining patay na o naglutaw kini sa kadagatan. Ang Express Balita manukad ni Chris Ligaspe.
3: XFM Report.
5: Nagpadayon ang investigasyon sa Bula Police Station kalabutan sa kamatayon sa 7 kabulan nga bag-ong himugso nga bata nga nakaplagan sa baybay nga bahin sa Zone 8 Barangay Bula ning Dakbayan. Sumala ni Police Major Junel Ray Gatera, Station Commander sa Police Station 6, nga nakaluwat sila og impormasyon bahin sa nakitang bagong himugso, hinungdan gilayong girespondihan. Nakumpirma sa mga otoridad ang patay nga bata o gagikabutyag nga posibleng duha ka adlaw na kining naglutaw sa dagat, hinungdan giturn over dayon sa barangay aron nga madesisyonan o malubong. Gituhuan sa mga residente nga diligikan sa ilang lugar ang bata gumikan wala matod pay mabdos o bag-o lang nanganak.
6: Ayaw siya na siguro kung ano ng mga bata, hindi na kumpasagdan o kumbaga ilabay o personal na patyo ng bata. Pwede man ato na ibili na lang sa silid, kaya dahil pa magustong makuha ng bata na mag-alaga kung di sila kaya.
5: Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pagpangalap sa kapulisan o dugang impormasyon kabahin sa mga posibleng responsable ni ini. Aron magpabiling healthy, karon ay magtumar og Santon Plus Gold. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspe, ex-FM News.
1: Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa Balitang Regional, dismissed nga police officer dakpan sa Bayugan City, 40.45 nga kalibre sa armas na sakmit. May Express Balita si Katropang Ray Alenton.
3: XFM Report.
7: Giklaro ni Police Major Christopher Nella Nono ang Deputy Chief of Police of Bayugan City Police Station nga ang nadakpang opisyal sa kapulisan sa Barangay Salvacion o sa ka-dismiss officer o dili na aktibong miyembro sa Philippine National Police. Sumala ni Police Major Nono ang maong kanhi police na tangtangan sa serbisyo tungod sa giatubang niining administrative case kaniadto sa panahon sa milabay nga regional director atol sa gimong police response o pagrekisa na kuha sa mga otoridad identidad gikan sa suspect ang iyang police identification card kon ID nga daling gikumpiska alang sa dugang investigasyon. Base sa initial nga impormasyon gikan sa intelligence officer na sairan nga duna usab giatubang nga laing kaso sa Butuan City, sa pagkakaron gisubay na usab ang posibleng kalambigitan ini sa nahitabong insidente sa alarm and scandal sa Barangay Salvacion. Giklaro usab ni Major Nono nga ang nakuha nga 45 caliber pistol gikan sa suspect dili service firearm o opisyal nga arma sa PNP. Matud niya, ang iyang opisyal nga armas nga giisyo kaniadto na turnover na ngadto sa regional office ang nasakwit nga 45 caliber pistol giingong karaan na og detektado na tan-awon apan magamit kini og functional paghihapon. Padayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa kapulisan aron matino ang legal status o ownership og mga dokumento sa maong armas, lakip na ang pag-andam sa mga tukmang kaso nga ipasaka batok sa dinakpan.
8: Actually, yung nahuli natin na through our police response last sa Barangay Salvacion is a former police dismissed administratively during sa nakarampang time ng ating regional director, itong si Salgarino. So, dismissed na po siya. So, actually, no, ating nagkaroon tayo ng search sa kanya, nakita pa rin natin yung kanyang ID ng police. Also, we confiscate na yun. Ngayon, nagkaroon siya ng kaso din sa Butuan as initially information by our intelligence officer. Tapos, meron din po siyang kaso sa atin ngayon na alarm scandal na nangyado sa insidente sa Barangay Salvacion.
7: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Cristo Pernel Nuno, ang Deputy Chief of Police sa Bayugan, Component City Police Station. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian ug adunay benepisyo sa kalawasan? Ani ana ang Premium D3 Coffee Mix. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ato na kita 15 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hugan sa balita, balitang national.
1: Balitang, balitang national. National.
0: Ang ato nga balitang national, ato ka na to sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag niyo instant energy. Tungod ano na ginitaas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod kini sa lawas mga katropa. Mudiritso kini sa imong atay o gamahimog kini instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga dunay BCO ug moringa seed oil extract, mapalit kini sa mga butika nationwide. Italia sa tuang balitang national, manukad sa tuang sister station ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Express Balita. Weather update.
9: Mga katropa, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet matapos itong lumabas sa PAR dakong alas 9:30 kagabi. Huling namata ng bagyo 1,180 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hanging 150 kilometers kada oras at bugso na umaabot sa 185 kilometers kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis ng 25 kilometers kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR. Samantala, ang dating bagyong Neneng naman ay isa ng LPA at huling namataan sa 670 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes, habang ang Tropical Depression at Sunny ay nasa 1,763 kilometers silangan ng Northern Luzon. Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang Southwest Monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon, particular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Personal na nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga nitong Lunes. Layunin ng inspeksyon na makita ang lawak ng pagbaha at matukoy ang agarang tulong at response na kailangan ng mga apektadong komunidad. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon na nagbigay ng update sa mga kasalukuyang flood control project at pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Mula sa Impapawid, nakita ni Pangulong Marcos ang ilang komunidad na lubog sa baha, kabilang ang mga bahay na bubong na lamang ang nakikita. Tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha habang isinusulong ang mga pangmatagalang hakbang laban sa paulit-ulit na pagbaha.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Sa kaugnay na balita, dinalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang evacuation center sa Bacolor, Pampanga nitong Lunes upang alamin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng baha. Sa Bacolor Integrated School Evacuation Center, nakipag-usap ang Pangulo sa mga evacuees at nasaksiyan ang pamamahagi ng 10,000 pesos na cash assistance sa mga pamilya sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Umabot sa 216 na pamilya o 836 na individual ang nananatili sa naturang evacuation center, habang 11 evacuation centers naman sa Bacolor ang nagsisilbi sa kabuuang 559 na pamilya o 2,221 na individual. Ayon sa DSWD, mahigit 1,000,000 individual sa Pampanga ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng, habang umabot naman sa 423.84 million ang pinsala sa agrikultura. Tiniyak naman ang pamahalaan ng patuloy na relief assistance kabilang ang food packs at hot meals, habang isinusulong ng DPWH sa mga flood mitigation project upang matugunan ang matagal ng problema sa pagbaha sa lalawigan.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Nakalerto ang Department of Health o DOH sa pagtaas ng leptospirosis cases kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, 33 ospital sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region ang nag-activate ng leptospirosis fast lanes para mapabilis ang pagtugon sa mga pasyente. Sa datos, hanggang August 22, umabot na sa 4,285 ang leptospirosis cases nationwide, kung saan tumaas ng 29% ang mga kaso mula July 26 hanggang August 8. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Metro Manila, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantala, umabot na sa 300% hanggang 500% ng kapasidad ng emergency room ang San Lazaro Hospital, kung saan 87 leptospirosis patients ang ginagamot at 26 ang nasa malubhang kondisyon. Paalala ng DOH na iwasang lumusong o maligo sa baha, magsuot ng bota at agad maghugas ng paa gamit ang malinis na tubig at magsabon. Pinapayuhan ding magpakonsulta agad sa doktor kapag may sintomas ng leptospirosis.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Bumaba sa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger o gutom na walang makain nitong Hunyo. Ayon sa Social Weather Station sa SWS, mas mababa ito ng 2.9 percentage points kumpara sa 23.2% noong March 2026. Batay sa survey, 15.8% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 4.5% naman ang nakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang hunger rate sa Visayas sa 22.3%, sinundan ng Metro Manila sa 21%, Mindanao sa 20.4% at Balanced Luzon sa 17.3%. Gayunman, tumaas ng 2.3 percentage points hunger sa Mindanao mula 21.7% noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kita 21 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. Balik din sa to sa Dakpain sa Davao at ang aluparan ng balita-balitang na international.
3: Balitang international. International.
0: Ang atong balita nga international hatog nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo kini paghimo alang sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit na sa mga butika nationwide. Sa detalye sa tuwang balita nga international, maabot sa duha ka mga bata ang namatay samtang siyampa ang nasamdan human sa drone attack sa Krasnodar region sa Russia. Sumala sa mga otoridad, nahulog ang mga debris gikan sa drone ngadto sa usa ka child care center o mga residential area. Nasunog usab ang usa ka logistika hub sa online retailer nga Ozon tungod sa mao nga pag-atake. Sa lain-laing o sa laing bahin, tulo usab ka tawo ang namatay sa Kharkiv, Ukraine, human sa giingong pag-atake sa Russia. Nagpadayon ang gubat tali sa Russia ug Ukraine samtang nangayo pa og dugang mga military support ang Kyiv gikan sa mga kaalyado usab niini.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sampang sa pigas bahin, nag-andam ang Estados Unidos sa bagong serye sa economic sanctions batok sa Iran ug sa mga nasod nga nagpadayon sa pakig-negosyo niini. Matud pa ni US Treasury Secretary Scott Bessent, kini mahimong labing dako nga financial offensive nga gihimo sa Amerika batok sa usa ka nasod. Mitubag usab ang Iran pinaagi sa pagpasidaan nga mahimo nilang pugngan ang tanang oil exports gikan sa Persian Gulf kung magpadayon ang giingong economic war. Nagpabiling tensionado ang sitwasyon tali sa duha ka nasod bisan sa paghunong sa direktang military strikes sa milabay nga mga semana. Gibantayan sab karon ang posibleng epekto niini sa presyo sa lana o global nga ekonomiya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito nga balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang balitang sports. Sports.
0: Atun ka na ito siyempre sa Turbo Man and Answer. Gamita gini 30 minutos sa mag dugsing-dugsing kang Mrs. Sigurado nga mas mulami pagyod ang inyong relasyon o mas muligon kini kung nakatorbo ka mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee o mga butika nationwide. Sa detalye, nalabuan sa usaka humanoid robot sa China ang 100 meter sprint record sa giilang world fastest runner og 8-time Olympic gold medalista sa Jamaica nga si Usain Bolt. Sa gipagayong World Humanoid Robot Games sa Beijing, China, nga gisalmutan kini sa 16 ka mga nasod na sayran nga nakuha sa usa ka robot ang 9.39 seconds nga mas mubo kini nungka sa 9.58 second world record ni Bolt. Ang nidaog nga robot mao ang Tiangong Ultra, nagingan lang si Lightning, nag-develop sa Beijing Humanoid Robot Innovation Center. Ang resulta, nagpakita og dakong kalambuan kumpara kini sa inaugural game sa miaging tuig. Dinadaog sab sa Tiangong Ultra ang 100 meter race sulod sa 21.50 segundos. Lakip ang labing unang half marathon sa kalibutan alang kini sa mga humanoid robot sa Beijing sa milabay nga tuig.
1: Express Balita.
2: Alas 9:25 sa balitang showbiz.
3: Showbiz news.
2: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Aduna kini glutathione, kojic og VCO nga makatabang aron suportahan ang daily cleansing routine sa atong lawas aron nga makabaton kita og freshness, healthy og glowing skin. Sa detalye mga katropa gikalipay sa og gisalikway sa aktres og television host nga si Shaira Diaz ang mga taho nga nag-ingon nga siya mabdos. Sa iyang social media post gibutyag ni Shaira nga ang iyang pagdugang og timbang may kalabutan kini sa iyang pakigbisog batok sa polycystic ovary syndrome o gitawag nga PCOS. Matod niya lisod ang pagpamenos og timbang tungod sa hormonal og metabolic issues nga kauban sa maong kondisyon. Nanawagan usab siya sa publiko nga likayan ang body shaming ug mahimong mas sensitibo sa mga komentaryo bahin sa lawas sa ubang tao. Gipasalig ni Shaira nga kung moabot ang panahon nga siya mabdos, sila mismo sa iyang bana nga si EA Guzman ang mopahibalo niini sa publiko.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adore kita ay 26 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag sa itong balitang LRG kon lahir agyod. Ang ato ang balita nga LRG hatog-hato sa Santon Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements ang Santon Plus Gold. Natural ingredients sa sab kini mga katropa ang paggama nini. Aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa mga butika nationwide. Australian kite enthusiast. Nakabuak kini og Guinness World Record. Usa ka kite enthusiast gikan sa Kineton, Australia ang nakabuak kini Guinness World Record. Human mapalupad ang iyang saranggola kon natabanog sulod sa kapin 26 ka oras. Si Angus o Angus Johnston mihimo kini sa record attempt sa Killarney, Victoria gamit ang asul og purpura nga saranggola isip kabahin kini sa fundraising campaign alang sa panglawas og edukasyon sa Myanmar. Na-record ang iyang pagpalupad sa 26 ka oras, 15 minutos o 15 segundos. Kanahimo kining record alang sa longest kite flight by an individual. Nagsugod ang flight alas 7:37 sa buntag nga itong Marso 14. Kung natapos pagka buntag sa Marso 15, huwag saulog kini ni Johnston o ban sa iya mga supporters. Human, malampuson nga, makumpleto ang iyahang record.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:28, sayro na to ang detalye sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Gold Herbal Tea. A warm blend of malunggay, turmeric, and cinnamon bark na makatabang mga katropa aron nga mo-complement sa atong daily wellness routine. Makatabang ang Xanthone Gold Herbal Tea aron makabaton kita og healthy digestion. Ingon man, musuporta sa ato ang natural nga cleansing process sa atong lawas. Ingon man, pag-maintenance sa everyday wellness and balance. An-an og alipunga sagad sa teenager nga lalaki? Mupasingot da og dali mo expose sa kainit uga kaumog ang mga teenager nga lalaki. Maong mas dali silang atakehon sa an-an ug alipunga kay kasagarang resulta kini sa fungal infection. Bukopot ang fungus sa basa ug sington nga bahin sa lawas. Ilabi na gyud sa tiil, singit ug mga lukot sa panit. Mas masamot ang risgo kung dugay nga magsulob ug basa nga medyas ingon man sa nina. Likay ang impeksyon pinaagi sa kanunay nga paghugas ug pagpaugas sa lawas. Pag-ili sa medyas ingon man underwear ug dili pagpaambit og tuwalya, sapato ug sanina sa uban. Magpa-check up kung mukatag, grabe ang pagpangatol o dili mo ayo, maayo ang an-an o galipunga aron nga matagan kini og gustong tambal ug malikayan ang paggrabe sa infection.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo kato naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa, adlaw nga Martes, pizza 25 na nibulan sa Agosto, tuig 2026. Good morning mga katropa.
2: Good morning mga katropa sa mga naminaw karon sa ilang mga tag sa kabalay, sa mga naglantaw sa itong Facebook Live. Oy, 128 days to go na lang ha.
0: Uy, countdown
2: before,
0: na.
2: Before mag-end ang 2025. Pila ka adlaw na lang po da, makadungog na taog mga Christmas songs mga katropa. Sunod semana po hon ha. Maayong buntag sa itong mga katropa and para healthy ang atong pagsugat sa bare months mga katropa. O pagtapos sa atong bulan sa Agosto, dapat di ta makalimot no, sa pag-inom sa Xanthone Plus Coffee Mix ingon man sa atong Xanthone Vitamin C para ligon atong immunity likay sa mga sakit mga katropa. Good morning katropang Jing Pagarido, Munda Lapore, katropang Harold Salang sa Proc 3 Camansi, New Sambog, New Corella, Davao del Norte, katropang Thay Alcaraz, Angel Comanya, may buntag po kang katropang Randy Ran Santisas, may pagmaminaw daw kang Heron Hernandez, ingon man kang Jehan Wafa o Archie Castellones sa San Rafael, Balite, Davao City.
0: Ayan, at nangyay po mga katropa, ha, nga to ang pon-pon, magkita-kita-kits dahil sa kita-kita-kits diya sa Bago Playa, no? Labi na sa Blisa area. Karong September size na mga katropa. Wow. Kung itugot sa kahitasan, no? Magkabatunta o kaning pahalipay o ka kaning medical free, ha? Medical check-up. Uban si Doc CJ Nidroda. Alaon na sa hapon na, September 6, adlaw nga Domingo ka na, hangtod ka na alas 5 sa hapon mga katropa. Mga class members na to rin na, panawagan na to rin na, nga kita kids na po daw one time. Masunod po mga katropa, mga tips po ni Doc Remily Tuoy sa The Secret of Health, mga katropa, programa nga Bullseye, back to back with Brixa Flores and yours truly. Sa ngalan sa itong retibok ang puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ginisay katropang Andy Causon.
0: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abayes, huwag kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan!
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
11: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
12: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
13: XFM.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting.
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom tikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
16: The Secret of Health.
13: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
16: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
13: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
16: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
13: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The Secret of Health.
13: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
16: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy.

0: Kaklar X, Anna.
1: Exciting.
2: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarex, Anna!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning.
1: Oye, hola, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome, welcome sa tuwang programa nga Bullseye, mga katropa. At sa na punta karon nga Martes, aginuta sa mga naginapos nga simana na to sa bulan sa Agosto, mga katropa. Og siyempre, August 25 na kita. Hapit na yun ang bear month, mga katropa. Og magsugod na putag dahil dayan diya sa tuang kining panimulay sa mga Christmas decorations. Ang Pilipinas, manggod mga katropa, muna pinakataas kay mag-celebrate og Pasko. Balag mga Paksiw. Kamos-kamos lamang gina po kami amigos y amigas. Welcome, mga parigoy, mga parigay. Ato ang asawahan, ang ato ang buntag karon mga katropa. Pinagi sa pag-inom og kape. Akong kape na bilin sa almisa. Ang akong gitimpla mga katropa gani nga kape nga premium D3. Ngoni ako ang ganahan basa medyo hapo ug walay tulog mga katropa ang premium D3 mao kini ang adunay vitamin D3 nga gingon natog magkapa-ignite sa tuang immune system. Kung kulang kang tulog nya trabaho so ka mga katropa, paligunay mong lawas pinagi sa tuo apod nga premium D3 capsule mga katropa nga dunay VCO tungod kay duna kini mga sangkap mga katropa nga panglaban usab sa mga bakterya, ilabi na kini nga mga gika hadlo ka nato nga mga sakit karon nga mutagboy sa mga walay injection. Nga to mga katropa nga sakit nga to nang gitaboy basig mubalik mga higala mga parikoy mo na magpangandam ta. Ulahin no niyang tanan mga katropa sa to ang pagpangandam kung nana. Prevention is better than cure. At si Manny niyo mga katropa ng itong mga produkto, gigama, ginigikan sa Yes to Health Incorporated. Tatak Y2H mga katropa, sa katropa mga nagapalit o ka ng mga sachet-sachet sa itong kape, like ang Santon Gold Coffee Mix, ang Santon Plus Coffee Mix, o ang kining Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Tanawag yun ninyo rin na ang logo ng Y2H o Yes to Health Incorporated mga katropa. Kaya tatak Y2H, sigurado ka mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Oga like, share and follow mo sa tuwang Facebook page mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. Kamupod namin sa tuwang Sibyanan sa 89.1 sa tuwang dial sa FM band. Inyong lingkod katropa ang Alan Abais mga katropa.
2: Alan Abais, Bullseye.
1: Siyempre, dili makompleto ang atoang Bullseye kung wala atoang sparring partner. Atong i-welcome ang pag-abot ni katropang, ganyan rin ang lingkod, katropang Briggs Flores. Good morning!
0: Good morning!
1: Ay, magayat. Adala, good.
3: Good morning, katropang Alan. Good morning sa ato mga kaigsunan din ikaroon sa ato ang dakbayan sa Davao sa tulog ang madistrito nga sakop sa tulog.
0: Good morning!
3: Ato mga kaigsunan usab nga dia sa mga probinsya nga sakop sa Davao region. Kumusta mo?
0: Good morning!
3: Feel ba ninyo ang beat?
0: Good morning!
1: Wasko feel ang beat.
3: Hawak nyo ba ang beat? Good morning sa tuang tanan mga kaigsunan ha. Kay medyo hayag ang tuang kawanangan ining adlawa. Salamat sa Ginoo kay manindot maliwalas ang tuang kahitasan ang tuang panganod ining mga orasa mga katropa. Welcome sa Tubaraguban sa programang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sa ito nga pagkaginod nga ito sa unahan mga katropa at nagit sa itong mga balita, impormasyon nga ito ang pag-asawahan tungkol ka importante man ang mga balita. Kaya wat na masayon mga katropa, ikaw ako na po may mong unod sa mga balita. Kumusta na bang ito ang mga estudyante blues mga katropa o gatong nasayran no? Doon ay mga pipila ka mga eskwilahan na nagpatuman sila o online class. Okay, doon ay mga threat di hapon mga katropa, bisa pa man tuod o ang ato ang otoridad nga warning na kini nga mailhan mo kamong mga naga post din na sa social media unya naga panghulga mailhan gyud gihapon kamog masubay mog asa kay high tech na nga to ang gamit karon sa cybercrime mo nang ayob mong kumpiyansa mga katropa ana nalakpan mga katropa pero minor man nako ay ta gidula-dulaan na lang mga katropa kini mga pagpost og dili mayo diya sa social media dili kini mayo nga tilima doon duga pa mga balita tong sayro mga katropa pinagi sa to ang mga headliners karon mosunod na
2: Bullseye. Bullseye and Liars.
1: Katropang Bricks, so sa ato mga headlines karong mga oras sa ato nga programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
3: Nakapag-uol, nakapatandog ni sa ato ang kinabuhi sinadlaw adlaw kining mga gipang post karon sa Facebook. Mm. Gibutangan pag yung breaking news.
1: Nako.
3: Grabe no. Kaya di ay mayor sa Pilipinas, usa ka mayor, ingnon ta na lang nga taga Manila, mayor sa Manila City ha. Mm. Si Isko Moreno.
1: Uy.
3: Ingon siya, kahit banal na tao may itinatagong baho. Manila Mayor Isko Moreno reveals 2 billion pesos flood control allocation and in representative kuno to siguro, representative Benny Binoburot Sabante.
1: Nako.
3: Kani ka pangalan?
1: Banal na tao. Oh, bagali wala gitawag nga banal na aso, no?
3: Oh, banal na tao, may tanagong baho. Natatawa ako.
1: Banal na tao, taas adila.
3: Dini karon sa to mga top stories o mga balitang lokal, mga kaigsoonan sa to mga headliners. Una karon sa to mga balitang lokal, mandatory incident command system training alang sa mga schools head. Iplastar sa OCD Davao.
1: Oy,
3: mas maayo pa karoon ng atong Office of the Civil Defense. Oh. Doon na pa yung mga plano katropang alan.
1: Paspas ni mo, himo o ganaganing contingency plan ni si Juan, si Director Dayang Hirang, ha?
3: Si
1: Idnar.
3: Si Director Idnar Dayang Hirang. Doon na si mandatory incident command training. Alang ato sa mga school heads. Mga school heads, mga principal.
1: Mga principal.
3: Di ba na lang magsiging marites, tanan, marites. Principal, unsa naman lagi. Unsa may imanis sa negatong pangalan nga mga teacher niya kay balo naman ni usay itudlo.
1: Mauna.
3: No? Unya, kay balo na po siya the whole year nga budget para sa eskwilahan. Kano saan niya gastuhon o pila iyang gastuhon sa kada bulan. Unya, usa pa, wala may trabaho kay ng mga school principal. So, kay,
1: sige naman na ganang designate.
3: Oh, magsige naman na pangasaba kung kanuhay doon ay teacher niya nga misipyat. No?
1: Magsige lang pamantay o ganaganing sayop.
3: Mas daghan ang buhat sa mga school principal sa, I should say, sa Marites kaysa kining
1: mag-intel-intel.
3: Mando, unsaon niya karon nga, oops, sa mga teacher, ingnay niyo ha mga kabataan ha nga, di magdalagpusil.
1: Dapat kini sa ilahan ni manukad ng inaning klase ng mga plano.
3: Oh, gusto ni nga himuon karon sa kuan sa Office of the Civil Defense nga tagaan og kuano training kining mga school principals para nga kuan ba kana bang dili malimtan ang pagpahimangno sa ilang mga teachers including security personnel.
1: Yan.
3: Na dapat kung dunay mga bangag na tabuni. Kay akong balikon.
1: So mauna kay mandatory man eh buti pa sa botani. Kung kinsa tong eskwelahan nga lang itap ani karon dapat mo
3: mandatory kung mandatory tanan gyud no
1: tanan,
3: walay
1: tanan.
3: Excuse
1: oh
3: tanan nga kung ani mandatory training na ni siya sa mga school heads dapat mga principal lang. Mga siguro mga division head no para nga dunay kuano dili malikayan kining mga susamang panghitabo dili man lang gud ni sa ang tumong ani katrupang alan wala lang daw ni nagtumong diha karon sa mga pangitabo sa kinibang baha, linog, unsa pa. Apil na kining hulga sa mga eskwilahan, labi na kining mga pagpamusil. Oh, mauni karon ang tumong sa Office of the Civil Defense. Sa dugang bahin, heat index sa Davao City? Misa ka man nga to sa 39 degrees Celsius?
1: Uy.
3: CDRRMO Opsen, may pahimangno sa katawan nga maglikay sa heat stroke.
1: Ino mo og tubig mga katropa o niya.
3: Ininit ito gapon katropang alan.
1: Kanang na ay alkalinized water, mapainom na lang mo ganang vitamin D3.
3: Ano lang siguro ang himuon ninyo?
1: Santon vitamin C day.
3: Mag-inom mo karon og Santon Gold Coffee Mix, pero ibutang ninyo sa katong tama, tong imong giingon, tong ice. With
1: kanang,
3: ice, bugnaw.
1: Mix, ice coffee ha.
3: Kung magkape mo, kung mag-inom mo bugnaw, butangin niyo yung Santon Gold Coffee Mix kay ma-beauty pa mo.
1: Mas gawas nga mahayagan mo sa inyohang mga pamanit, maka-produce po niyo ka ng paspas nga pag-rejuvenate sa inyong immune system.
3: Maka-panambal pa sila katrupang alam.
1: Maka-replenish niyo sa inyohang kainiton gani sa o ka ng panglaban sa kauhaw o kainit mga katropa. So dapat extra fluid gud sa inyo hanga body.
3: Ah, importante ni kay parang dunay dili sila makuan, dili sila
1: ma-heat stroke.
3: Ma-heat stroke.
1: Ang ako ang kuan, taga Sinro, kauban namo sa church, no. Biker to ha. Kuan siya
3: kana ganin niya init kaayo.
1: Oh. Diri na matay sa diri na heat stroke sa kuan sa shrine. Ya unahan ana nag-checkpoint kani diha nga police diha paborito nilang plastaran sila hang checkpoint din ha. Igor taon nakasaka kay gikalintura dito siya. Wala siya kaamgon, itaas na ang iyahang BP. O niya, ang iyahang magod nga, paningtun siya, kay lagi, biker lagi, para mahuwasan siya ang kalintura. Agoy kay perting init naman, utong tutok manggod, dalaon na hangtod,
3: init alas ng lawas, punan pa sa physical na init, katupang alan niya.
1: Buka lang iyahang dugo.
3: Dito na po dahi, taas na po dahi siya daan og dugo siguro.
1: Taas og BP, niya wala siya ka-monitor. So, nisamot og saka iyahang BP, labi na to kay init kayo.
3: Na-trigger siya sa stroke. Init, no? So, heat stroke na po. So, bantayan na ato ang mga kaigsunan na mga ganin yung nagpahimag, no? Karon ang ato ang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mag-matngon, matagtaw, diha karon sa posibilidad nga heat stroke gumikan kay ting ulan man ta karon pero ting init di ay 39 degrees Celsius kagahapon ang ato ang
1: natala na lang kay, na ha kay niabot sa 39 niabot yun ang 41 na katropang bricks Davao City na
3: ha normal katropang ala na ana sa mga 33 32.
1: Kato nagsugod pa ko sa broadcast peminti ko na ang lakat sa panahon ug antong kay nito na akin mag range sa 30 to 31 degrees Celsius Davao City
3: e kaya 36 kalentura ka na ana no sa sobrang kainit nimo.
1: Sa una ang pinakainit nga lugar Jensan.
3: Jensan grabe po bitaw ning Jensan kag pangalan. Mura mong gag ana taliwala sa kuan diha ba disierto.
1: Mura gan
3: okay,
1: na sa disierto.
3: Puros balas ba? Mo ni nagdala sa init katropang alan.
1: Okay katong sa una nga 30 to 31 ta ang Jensan 35 na. Unsa na lang ka ta karon? No nga 39 ta unsa na lang kang Jensan. Or nabaliktad na taron.
3: Likaya ni siya mga katropa kay maayo na lang na maayo na lang ta kay 39 degrees Celsius kay dito biya dito napita sa may Iligan ug Cagayan de Oro ito nakalabay nga 43.
1: Kapin.
3: 43, 42 to 43 ang ilang degrees Celsius
1: dito. Mura naman ta anag ka nang nasa disyerto ana.
3: Init ta kayo lagi ang heat index sa karong panahon na mo nang maglisyon sila sa pagpananom dito ng napita gumikan sa kainit nga natagamtam nila. Sa dugang pang bahin din karon sa itong mga balita, sa itong balitang regional, suspect sa SAF 44 clash, patay human nga misukol sa kapulisan.
1: Sukol na po ng CHR na karon kay gipatay man nga ni sukol.
3: dapat wala nila ni Patya kato pangalan.
1: Wala, hindi ko dala ni panitan siguro ba, no?
3: Ang mga kuan ani karon, ang mga pulis ani karon delikado basig dalhon sa dahig na pod. Okay dito, wa may mutaral diri.
1: Okay, kuan violation eh nganong gipatay nila kining suspect. Sa kadagandagan ba naman nila nya nakaako sila sa pagpatay.
3: Taw-taw na kaining sub 44 nga issue kato pangalan, no. Kay
1: yan naman naman sila, no, kanang pangita to mga
3: Pasko ba to? Pasko bagong tuig, no.
1: Basta Berman to.
3: During sa time ni former president Pinoy
1: Aquino.
3: Sa dugang bahin na Mindanao giplanuhang himuong hub alang sa AI enabled industries.
1: Well, uyon ka mga tropa.
3: Uyon kataan ni katropang alan, wa kay magyaw-yaw na po dani basig daghan na po
1: mga NV group, environmentalist, no.
3: Basig mag mugawas na po ni silang lungga ba. Nya mo file na po ni kaso dito sa kinibang petition sa Korte Suprema.
1: Magpadugang nagpusta di ay. Magdugang hilom.
3: Padugang na disposta. Amerika, lingi apod mi diri. Yatis kamo kamo.
1: Para dili mi magsaba, atiman apod mi. Oh, niya mo rata o. Ang pagpahilom, o niya rata. Ang pagundang, lahi mo na.
3: Munay, kwa nila, munay, na din na sila mga rates di ay ha.
1: Oo.
3: Ana, sa dugang pang bahin na katupang alan, mga kaigsoon, ano, balitang nasyonal na punta. Diya, muna inindot, oh. Na-shock ang uban, labi na katong mga anti-Duterte, katong mga anti-Duterte.
1: Anti-Sara.
3: Antonio Pagong o si Timon Pusa, nga mga ngalan sa resibo sa confidential fund, nanggawa sa impeachment trial.
4: Pinawa!
3: Mga katawan na ito, katong pangalan, di apag ito si...
5: Unyak. Nay B-E-L-A-T.
3: Ay, kuwan dito. Wala na lang ako gi-appeal diri kay... Pero natay, kuwan na, natay katong...
5: Unya, ato itong ipa-play itong kang Rafi Tulfo.
3: Tanawa na ito dito, unya. Rapitol po katong ingon siya katong, nga stupid.
5: Stupid. Buta na toto kay naka-mention po siya dito kanang kinataos babae.
3: Sa mga pangbahin dini karon sa tuang balita, presyo sa gasolina krudo mosaka na sa
5: tubig
3: karong adlaw.
5: Grabe naman yan. 4 na itong milabay nga semana. Karon pila na po ni.

0: na motuo ba mo ni ani karon mga kaigsoonan gumikan sa gira gubat dito dapita sa Iran lagi
1: ay nako nya ngatong source wala man dito dapita sa Strait of Hormuz gamay ra man ta 5% pala natong source mga katropa dito sa Middle East
0: sa mapapugong na to ani bing gipapriso manilang nagquestion to amang karon nagtingog naman karon sa bilangguan si Senator Marcolita.
1: Nagduman naman to sila o ganang pa-check-up sila mga tuhod ni sila Jinggoy.
0: Mabi ito'y ilahang gi-question gini ni Senator Marcolita. Ano nagtuhod yung mahal man nga doon naman tayo kumprahanan din sa Malaysia. Doon naman tayo kumprahanan sa uban ng mga country sa Asia.
1: Ano hindi man dito magkuha rito?
0: Dito dito sa Indonesia di ay nga kuhaan man dito. Kining mas ubos man gani ilang piso dito.
1: Mas dool pa.
0: Mas dool pa. Liko di sa magkuha. Liko di sa kining Zamboanga, wala na. Pila na lang naka-kilometro.
1: Mas layo, mas mahal, o magkapapresyo sila, magkapatuyang sila silahang mga presyo. O na liso di na, pag oligarko na gani, may magdumala mga katropa.
0: Ginapasayaw ang gobyerno katropang alam sa iyang
1: palad. Ginapasayaw sila mga palad. Grabing pamawin nila.
0: Karoon lang ito, mga balitang lokal, balitang regional o balitang nasyonal. Ito na bati din karoon sa itong panaguban sa programang
2: Bullseye!
1: Bullseye! Dili po ta mga katropa sa ito mga news trends. Karang mga oras ha. Mga katropa sa ito nang ikayong kagina. Si Rafi Tolfo. Gitawag kini nga stupid ang hostile witness nga si Acosta. Nabata rin ha. Milibyo ko ni Engineer Royce ba? Ato pa minaw ni Makayot ha. Minitor lang ni siya mga katropa kay Rafi Tolfo. No? Iyang nga gipangutana. O unsa madyog ka? Kuan ka, average ba ka, o smart, or stupid? Kaya, itong paminahan, be?
3: Takbay aral.
4: Hindi ko kabisado ang amount of honor.
3: Makano ang medicines na napunta
1: Kiko, sa Kiko, wala to si Kuan kay Rafi Tolfo.
5: Ayan, yan, yan, yan. McDonald, Miss Gina Costa. Si bago Erwin? Po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho?
1: Erwin Tolfo, di ay.
4: Ano po? Sa
1: Adili sa mas po, nauna si Erwin. Unahan ana si Rafi Tolfo. Forward to gamay sa 3:45 kana. Sige. 3:45. Nagsunod na sila, nagsunod. Malibo ko usay na ni Erwin ug ni Rafi. Kana.
6: Senator Judge Rafi Tolfo. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
1: Sige daw, Rafi. What is your question?
5: Nakapaniwot to na ka.
4: Gamay lang, sir.
5: Gamay lang. Unsa man imong sudan?
4: Wala ko'y gana mukhaon.
5: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
4: Average lang average. Po ako kapagkatao, Your Honor.
5: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukha hindi ata pagong. Tama to, bastusa na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
4: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
5: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc.
7: Bilat.
5: Okay, bilat, same. Magugulat ka, di ba?
1: Nangatawa, nangatawa.
4: Magugulat
5: sa Bisaya.
1: Ang mga Bisaya, nangatawa.
5: Yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bilat sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi grabe. Yung I nagiging I.
4: Pinawa!
6: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
5: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusa na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko ka nagtaka?
4: Pinirepay ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka,

0: Confidential in nature po yun.
1: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan.
0: Kasi
1: so you
0: siya
1: took his
0: po,
1: word for it.
0: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya po ang siya ang implementer po, Your Honor.
1: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Mm.
0: Ano po yun?
2: Sakit na
1: Maging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero...
2: Okay, so diyan ito ikat lang katropang Royce, ha? So, gitawag niya katropang Briggs huwag ka nang istupido.
3: Pero no? nitubag ni si Acosta.
2: Acosta,
3: Gina Acosta na may utak ako, Your Honor.
2: May utak ako, Your Honor. Ang ayan ba sa Osaka kining...
3: Sa pagtuomagod nila ani mga kaigso ng katropang Alan, nga para bang luko-luko ni si Gina Acosta, no? Gumikan kay gi-question nila asa mo nagkaila aning Vice President Sara Duterte, asa ka ga-eskwela? Ano man ay asa ko ga-eskwela? Doon na ba kay training ka na? Discretion na sa Office of the Vice President.
2: Ang trust kay and si confidence mo ni Lipasulabi,
3: no? Dili ba katropang Alan, ultimo gani ang amahan ug anak before, ha? Naglalist ni sila. Doon na sila contradictions of ideas. Gumikan kay before, kining sa diha nga nahimong mayor kini si Vice President Sara Duterte sa Davao, gi-appoint niya as city administrator kining si
2: Zulayka.
3: Attorney
2: Zulayka
3: Lopez. Karong gina-question sa sanggunian panlalawig, sanggunian panlunsod before, headed by
2: sa...
3: Vice Mayor Rodrigo Duterte.
2: Dili pa siya fitted.
3: Dili siya fit sa position, gumikan kay wala siya ay managerial training.
2: Wala pa po siya nakatrabaho, bisag 2 years lang sa government.
3: So yun na ni ang rason ni Vice President Sara Duterte nga nidaugit siya dito.
2: Yang gihimong OIC.
3: So
2: wala gi-confirm to sa sanggunian, pero gihimo niyang OIC.
3: Gihimo niyang OIC.
2: For the whole duration sa iyahang kwan term.
3: Di man kanyo ni-confirm, himo ko ning OIC. Training na niya.
2: So the next na po sa election, siya lang gyapon ang nidaog. So na-confirm na kay
3: may training naman.
2: May
3: 3 years sa training naman.
2: Ang punto diha ni Sara diha, di pwede na to ning himo no gi-train na diha tapos ang ako ang trust man gud confidence na ako dana. Isa lang
3: discretion
2: yan
3: ni. Yan in discretion karong katropang Alan nga walay laing tao nga pwede niyang maasahan o masaligan nga ng opisina, ha? Gawas lamang ni Ani.
2: Ambot lang po ni si Rafi Tolfo, mga katropa, ha? Kaya kung ako po'y Intel, ako namo ko'y mga di man po da, namo po tayo mga amigo po diya sa MIG sa katropang Briggs ba? Kaya ba ako diha nga di lang na usaka angga lang na ilang ginadala?
3: Daghan ay?
2: Napay, napamagani dihay mas katawan na pa sa gipang litok ni Rafi Tolfo pag-operate nila. Pa to nag-retire to si Kwan, si Benti, no? Si Benti.
3: Itong kupari na to. Kupari na ko ni.
2: Si Tipait.
3: Si Paring Ben. Tigpaminaw na mo ni sa una. Amo itong namina pa ba ni Gradyo karon?
2: Na dyan po, namina lang dyan. Kung na ba siya o kanaganing kabalo siya katruang Briggs na kadri?
3: Ba?
2: Pag-retiro ano niya, manawag mo ni. O niya, tapos mag-invite ni siya hapon nga. Naman siya insurance firm dyan. Sa dapit sa Kwan, sa kining LTO. Si Binti, makatawa to siya mga tropa. Kaya napot siya iya po mga atabs. Daghan man kayo na sa mga kwando. Isa ka tao, daghag mga
3: pangalan.
2: Angga. Dili na magdalag isa ka angga lang. Kung Merry Grace Beatos ka, pwede lang dahil Merry Grace Beatos ka forever. Imuhan na ng pangalan kung imo na dalong priminti. Di ba? So, muna nga, si Rafi Tolfo, ang butong asa manigibuta nga. Kisa may stupid anil na karong mga tropa. Ako si Intel karon stupid ni nga klase nga senador ni. Ako karon sa gagatos ka pangalan kung saan pag-trace ni mga komunista sa kuha. Ako na gyapon kini. Pareha lang pirma, pero lain-lain pangalan. Isa pa, confidential fans na. Si Attorney Panilo, naluoy sa hostile witness. Sabi at ang paminawan niyang tubag ni Attorney Panilo, diya makadyot, 1 minute raman eh. Katropang, tira. na okay.
4: Lang na pagharap ng hostile witness ng prosecution.
5: Kawawa naman.
4: Bakit po?
5: Di, parang pinuputakti siya ng mga irrelevant questions. Alam niyo.
2: Irrelevant.
5: Yung mga testigo niya at yung mga tanong nila, puro useless na yan. Kasi nga, ang demanda sa Article 1 eh merong maling paggastos, irregular, illegal, di ba? Ano? Ang problema, yung mga testigo nagsasabi, yung kanilang findings of irregularity is not yet final. Preliminary lang.
4: Apo.
5: Ibig sabihin, kung hindi pa final, eh, ba't ka nagdidemanda? Hindi pa pala final. Paano kung pagdating doon sa motion for reconsideration, sa review, yung pala, wala naman irregularity. Dinimanda mo na. Siniraan mo na ng siniraan. Eh, di ba? Kaya kalukuhan lahat yung mga ginagawa ng mga ito. Alam mo yung mga prosecution na yan. Mga burado. Isulog nila publisidad. Sinisiraan nila si Inday Sara. Kung ano-ano mga Snyder Mark, mga scam, kung ano-ano. Kasi wala sila ebidensya. Kaya that's the only way to destroy the vice president. Siraan mo na lang ng siraan. Walang iba. Yun lang. Wala nang iba yun.
2: Thank you po. So, tubag ni Attorney Panilo nga irrelevant kuno ang mga questions ug naluoy siya mga katropa sa kay Acosta, ang hostile witness. Tama man, no? Kay sa artikulo.
3: May irrelevant questions.
2: No, direkta ni mo sa kantong kaso. Unya, tapos kung doon ay mga findings ang COA, mag-agi pa man tao na huwag ng motion for recon. Unya, tapos before ka mag-issue ka notice of disallowances, doon na pa na itawag o suspension. Kunya, huwag magani suspension, nag-issue ng disallowances, so na-shortcut.
3: So,
2: dali-dali.
3: Ang atuwa din ni karon na katropang Alan, kung mauni siya karon ang comment ni Attorney Panilo, relative diha karon sa presentation of kuan ba, kinibang questioning ngadto sa hostile witness, irrelevant ko nung mga questions. Yes, possible, no, nga na makita gina niya nga irrelevant yun. Kaya murabag imbis nga si Sara ang kaykayon, nakaykay na hinoon karon ang story ni sa witness.
2: Oo, si
3: na nag-eskwela siya sa Mats College. Tapos sa moni kining gikuha sa ni Sara kay gikan pa diris Davao. Nahimo siya, huwag nadala siya
2: dito. Inyo haman ng mga, sabagay, hostile witness man eh, makahatag unta na siya information. Ayaw siya, ingon og ka ng dut-ih. Ingon ni mong stupid. So people, ay.
3: Anyway. Na sila gusto, katropang Alan na
2: Dili makuha.
3: O nga makuha. Nga dili nila pwede nga makuha.
2: Dili nila mapagawas o dili nila mapagula. Anyway, ato na balikan mga katropo, doon na patay mga issue, may kalabutan niya na sa tuapod nga pag-aginod nga susunahan. Dili po ta mga katropa sa pipila ka mga reklamo kanon, dili sa ato ang palibot, ha? Sa ato nga kasikbit nga lugar, ang expanded area sa Davao Light, kung namatod pa, sa Maniki o Kapalong mga katropa. Aguiloy, gireklamo karon katropang Bricks, gumikan kay nagsigi kuno og brownout!
3: Napot! So,
2: nanawagan mga katropa karon mga taga Maniki o Kapalong ngadto sa DLPC.
3: Ano naman yung katropa nga lang? Ingon nila, dili na mapabrownout once nga ang DLPC na ang mag-operate.
2: Si Gob lang itong nag-storya. Dili tong ingon mga katropa og ang kining DLPC.
3: Pero okay, ang rason sa DLPC, sa to pa paid statement pala di ito.
2: Pero ang rason sa DLPC mga katropa kay gusto man ni Sandor Dico. Ay bahala mo niya mga katropa, ato na balikan mga katropa. Akin natin mga balita karon atong tagad ug bagtagad mga katropa, no? Ato man ning nasumpay ang ato mga news trends karon mga orasa. Ato sang direktahan ng mga balita sa mga palibot nakatagbay na karon. Ba si tawagin sana si katropang Marvin Ibano. Kaya ang Office of the Civil Defense 11 doon na siya follow up may kalabutan nini nagpahimang no gani labot sa severe impact sa El Nino. O niya ato pong dalikitan mga katropa nabatay mga oy naade katropang Bricks no balita gikan diri sa to apod nga sister station. Ato ni unahon mga katropa siguro ato ang report manukal sa Tagum City. TMU Tagum giawhag ang mga ginikanan nga didan ang magmaneho og motor ang ilang mga minor de edad nga mga anak.
3: Bawal gini, bawal gini.
2: Alam nga naman siguro po mga katropa wala magyuna sa LTO nga patakaran. Ito nga sa iyo mga katropa ang report mga ni katropa ang Lars Aniol.
6: XFM Report.
7: Giauhag ni Tagum City Traffic Management Unit ang mga ginikanan nga didaan ang ilang mga anak sa pagmaneho og motor paingon sa eskwelahan aron malikayan ang posibleng pagkalambigit sa disgrasya. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Team New Tagum Chief Francisco Civilis Jr. bisan taman og dakong kahasol alang sa mga estudyante og mga ginikanan kung kini madakpan apan iyang gibando sa iyang mga personahe nga dakpon kini sang litataw nga bawal kini sa regulasyon sa LTO ubos sa Republic Act 4136.
8: Bawal gyud na siya kanto mga estudyante kay dili gyud na sila naga-helmet wapad gyud na mga lisensya. Kaya mga underage pa na. Makita ang galing asa ko mga tao, badlungon yun na. Badlungon na or sagaran niya. Warningan pa na primero kay estudyante lagi. Luway po. So pagkuhan na, ginadakop. Pagkuhan na, residivist naman, ginadakop, gina sila.
7: Mato di civilians, nakiglamigit na sila sa mga eskwelahan sa dakbayan aron maedukar ang mga ginikanan alang sa paggiya sa kabataan sa dili pagmaneho nga wala lisensya.
8: Una eskwelahan na muna nang ginadto. No, kanang mga high school nga mga eskwelahan. Kay amo na ginas lang ginan nga dili yun minog allowed og mga estudyante nga nagdrive nga wala mga lisensya.
7: Kahinom naman nga sagad ma-involve sa disgrasya sa kadalanan sa dakbayan ang mga minor de edad nga paingon sa eskwelahan nga nagmaneho sa motor nga walay mga helmet kundi ang taas matod pa ang risgo nga moresulta og seryosong kadaot.
8: Naman ko yung mga tao nga naadya na assign sa mga eskwelahan so naan na yung mga citation or mga TOP. So ang instruction ako na dakpon yun na sila kay labag naman na sa to ang walaod na nga driving without license.
7: Giauhag usab sa hepe ang mga ginikanan nga kumahimo ihatod ang ilang mga anak sa eskwelahan og dili tugtan nga magmotor alang sa kaluwasan og luwas sa kahasol sa gayon nga madakpan og maisyuhan og TOP. Gipahinom naman usab ni civilians ang mga ginikanan sa mga obligasyon niini sa ilang pagtugot sa ilang mga anak nga magmaneho hilabi na kung kini malambigit sa disgrasya.
8: Pwede sila ang pailan ng kaso according na sa LTO.
3: Oo.
8: Nga allowed sila silang anak nga wala lisensya. Pwede sila ang pailan ng kaso.
7: Wala gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
6: XFM Report.
2: Kaya salamat yung katropang Lars Sanyol, katropang Briggs na si katropang Marvin Ibano. Nakatambay na.
3: Saruman pa na itong mga report karon kay atuasang atuan kining balita mga katropa. OCD 11 nagpahimangno karon kalabot sa severe impact sa El Nino. Katropang Marvin Ibano sa report, please come in.
6: Live report.
9: Nagpagula og urgent advisory si Office of the Civil Defense 11 Ednar Dayang Hirang agiga pagpahimangno sa publiko nga pangandaman ang posibleng grabe nga epekto sa nagsingabot nga El Nino. Ang tumang kainit matud pa sa panahon ngatud sa El Nino posible kining mahimong mosangko sa seryosong sangputanan ngadto sa kinabuhi sa katawhan mga mananap og bisan sa mga pananom. Tungod niini gipasabot ni Dayang Hirang ang panginahanglan sa pagpangandam sa tanang aspeto sama sa pagbaton og contingency plan, programs, activities and projects sa CONPOP sa kalabot niini. Nagawag kini sa tanan nga palig-unon ang information, education ug communication kung nga gitawag nga IEC. Ilabi na sulod sa mga panimalay aron adunay igong kahibalo ang mga residente ug makapangandam sa tukmang pamaagi. Una na nga gibutyag sa DOST Pag-asa nga nagsugod ng El Nino ning sayo pa lamang sa Hunyo ning tuiga apan dili pasabot nga wala nay mahitabong mga pag-ulan. Lauman sab nga magsugod ang pag-usab sa pattern.
2: Okay.
9: Per months. Sumala sa mga eksperto nga ang El Nino karong tuiga posibleng mahimong pinakakusog sa kasaysayan nga naghatag-gulga sa grabing mga kondisyon sa panahon sa tibuok na kana nga kalibutan ug posibleng maghimo sa 2027 nga pinakainit nga tuig sa tibuok kasaysayan. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Live report.
2: Dagan salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano katapos ang duot mga katropa o naim pa nga gupat nga balita dito lalaki nga dunay special needs sa patay kini sa sunog dito ni sa Jensen kaloy ba ato nga sayron ang balita manukad ni Cherish Ligid
6: XFM Report.
10: Nagpabilin sa Barangay GM Isip Evacuation Center ang duha ka pamilya sa dihang naugdaw sa sunog ang ilang gipuy-an sa Barangay Tinagakan Jensen ning nakalabay ang alas 7 sa gabi, samtang usa ka lalaki nga giilang alias Dudong ang mitaliwan human na apil sa sunog. Sumala ni Barangay Tinagakan Kapitan Geoffrey Salanyo, dali nga mikatag ang kalayo tungod gama sa light materials ang panimalay ug kusog ang bulog sa hangin. Sa insidente, mitaliwan ang usa ka lalaki nga dunay mental disorder human wala dayon nakagawas. Klaro nga gipugos kini sa iyang kabanay apan ulahin na ang tanan.
11: Sobra ka hadlok po siguro atong namatay. Gibira pa daw sa kuwan, gibira daw siya sa iyang papa una-una, gibira daw. Dili gi siya magawas kay siguro na trauma or hadlok siya sa kuwan ba, sa kalayo. Then, at the same time, gibalikan sa magulang, gibira po siya. So, dili siya, ni ano siya, namarag ni kakus daw sa bumbong. So, na, no, ang iyon gani dito nga napasok, ano gani ang liog sa atong magulang niya. So, bibiyaan na lang yun kay asal na mga mga bata gagmay.
10: Pasado alas 8 sa gabi, gideklara sa BFP nga fire out na ang sunog samtang gituuhang linya sa kuryente ang hinungdan. Tungod wala'y nasalbar ang duha ka pamilya, dali silang idala sa Barangay GM aron do na sila'y temporaryong kapuy-an. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa kamumberohan samtang ana-ana sa pribadong purinarya ang mitaliwan nga individual. Mga katropa na tagam na baka sa balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural nga ingredients niining mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
6: XFM Report.
2: Ay katapusan nga balita mga katropa sa ato ang regional patroller katropang Rich.
3: Ato na matong karoon ang report gikan dito napita sa may Caraga region na top 3 most wanted person sa probinsya level Dakpan dito napita sa may Butuan City sa Police Station 3. Kanuban mo sa balita si kanubang Junji Librias.
6: XFM Report.
2: Okay, muraga atong balikan mga katropa si Junji Librias, no? Muraga namasol pa doon siguro. Dito na mga katropa, siya mga mensahe, eh. Una tayo mag-break mga katropa, ha? Kaya naputol ang linya ni katropang Junji Librias kay Brownout po dito.
3: Namutol pa siya kanang palkatan.
2: Unsa man, niabot niya ang Nordico kay nag-brownout. Kaya mura ba niya kapasingin lang doon nila sa Manike, ha? Kaya huwag kapalong.
3: Silingan, nagugay niya sa Davao de Oro ning kuan. Tining
2: San Francisco. Bukid na, oh. Bukid na ipagitan na nagkaroon mga katropa, no? Paita po na ng gipasaligan magumod na sa kapalong anindot na inyo hang sugat. Okay na at ang atangi lang ninyo mga tropa kaning kamot biya pod ang DLPC din na nga mapaayos ng ilahang kuan diha kanang linya. Ang problema kay ningon ang spokesperson sa DLPC diha mga tropa nga ay mo kalimot ha ang linya pa ni Nordico among gigamit. Yapon diha. Nordico diha pod inumdan. Yung tama ka tropa sa mga mensahe be. Good morning detod kay Lia Manalaysay. Doon na patay gamay nga oras mga katropa na mag-break, no? Lia Manalaysay mato po niya. Disappointed yesterday's hearing. Insults have no place in impeachment hearing. Calling stupid during impeachment hearing is disrespectful and unprofessional. Truth and accountability deserve respect, not insults, sir. No, katuning kang Rafi Tulfo, katropang Briggs, no? Kanang ikaw, nanakay accusative, ha? Kanang imo nang gi-accuse ang tao, gawas ng imong question argumentative, imo nang gi-accusan ang tao based sa imuhang pangutana nga dili ka satisfied siyang tubag. May mga ka kanang, so you are stupid. Huwag ka nang buang-buang de kang dako na blind loyalty ng imo. Kumbaga, magbuot de ka sa trust and confidence in Sarah. Nga sila chika lang kanuna yung iyahang ginasugo.
3: Ang iyang pasabot ani katropang Alan nga sayop, bisan og sayop ang gipabuhat, gituman yapon niya.
2: Mutuman yapon ka. Nga, wa man sila kitang sayop.
3: Siguro,
2: sayop ba na ako nga di ko kakitang sayop?
3: Kuala ni, kining wala pa mong gunin ni sa diba kinibang wala pa magod ni sakpi sa iyang misis daw ini si Senator Rafi Tulfo.
2: Kana may klarong sayop
3: kay unasakpan ni siyang misis ni kuan ba kana bang maghebalo gini siya unsay trabaho di sa kining unsa inibang mga agent, mga intelligence.
2: Wapa niya siya nasakpa. Nasakpin. Nadakpin dahil, nadakpin.
3: Nadakpin.
2: Kaya, ingon man siya nga, unsa ba yung ka? Tagalog ba yung ka? Bisaya. Kamalo na ka nga, naay mga taong Bisaya nga dili fluent mo Tagalog pero kasabot, wala man siya ningon di o kasabot. Dilan jud ko kalahos-lahos o kanang istorya ng Tagalog. So Liam na lang siya nag-react, no? Good morning ni Muria. And kisa pa ning uban diri mga tropa na ta mag-break, no? Rosil Rosila Casiag Balos, hello ko, no? Mary Grace Cusada, good morning also ni Mot diha. Good morning mga katropa, Sir Alan and Sir Bricks. And happy watching kay Jerly NK. Sa tunga pagbalik katropang Bricks, may mga issue tunga Tagalog bagdagad. Dili ko na mga tropa ha, kay doon natin mga apasumpayan itong ginaistoryahan sa impeachment complaint.
3: No? Sa mga iskutanan na ito, katropang Alan, no, nga itong hatagan niya sa pagbalik na ito, kininga may kilambigitan sa Antonio Pagong o Timon Pusa, Timon Pusa ha, mga ngalan sa resibo sa confidential fund ng gawa sa impeachment trial, gi-question.
12: Mapriso ka! Pinawa!
3: Pinawa! Nilang katingala mga kaiksunan, nga nung nigawas ang pangalang Antonio Pagong ug Timon Pusa. Pagutan na ni. Kinsa man ang pangalan ang gusto nilang ipagula?
2: Kanang ibutang nila dito kaning Trillanes.
12: Pinawa.
3: Sa may ibutang, sa may gusto nilang ibutang.
2: May gani ka wen, bali nag-angga diha dilima.
3: Confidential na gani, dili na pwedeng nga ibutang na to diang tinuod nga pangalan kay para nga mapanalipdan ni sila katropang Alan.
2: Tingala bitaw ko ani mga ubang mga senador, nakasabot pa ni sila kana mga pseudonym. Mga alias. Okay, ipamugos pag nilag kasi tagiya ni. Inyo ang gusto nga bulabugo ninyo kinsa ang nagpirma o tinuod ba gyud ni nga dunay Antonio Pagong o Timon Pusa. Problema na ninyo.
3: Pangitaan niyo ni asa ni dapita?
2: Pangitaan niyo na. Mura mo kana gani gisugo sa komunista pangitaan na niya karon ang gobyerno may nangita sa gining iyahang kaaway o kaning iyahang kani nagadepensa sa tuang nasod Pilipinas nga mapatunay ato ang peace and order. Ang gobyerno na inyo nangita anon kinsa ni mga tigpatunay sa tuang peace and order.
3: Sa tuang nasabot ani katropang Alan Manggod, pinaka basic ba nga taguan nato ni mga pangalanan ni para nga dili ni maging kuan ba hulga sa tuong seguridad.
2: Oo.
3: Kay what if unsa ang karon paggunit sa gobyerno aning pagkuha og mga tiniktik nga mga istorya dito sa sulod sa kuan ba kinibang grupo sa kalaban kung ibulgar na to ang ilang mga pangalan. So taguan ginato nila mga pangalan na mga kaigsunan para gasto nga mapanalipdan po ni sila. Para sa sunod na po nga mga impormasyon, sa sunod na po nga higayon nga gusto ta makuha ang impormasyon gikan sa tuang sinugo, makakuha ta mga spy ni sila, mga infiltrators.
2: Kita kay namin ta sa media, kami good sa pika stampi katropa nga Bricks ba naami kanang gitawag nga mga assignment ba. Onya bit system I mean. Ako natungnan ko nga akong bit a time election era to. Nya kay ako may gipasa nila nga matunong ani magsunod-sunod anang nila ni Palparan. Og kining sila si katong Pastor Alcover. Onya dito man gi-in-house sila mga katropa sa kining hotel ni isa tawag ani hotel ni Nograles. Katong ni dagan si Nograles ug mayor. Si katong na, ni Anhing Nograles si Boy. Ang amahan nagiga at bang ato kang digong. Dito sa diri sa ni nga hotel dapit sa Maykwan, sa May Claveria.
3: Sa May Claveria at bang San Pedro.
2: Yan.
3: San Pedro Church.
2: So diha na mga katropa gina in-house to sila si Alcover ug si Palparan. Karon kay si Palparan gusto siya moadto dito sa kining Pakibato. Onya yang gihagit ni si Nograles nga mauban. Ingon si speaker pa man to si Nograles sa time. Ingon si moadto ko. Si Alcover po ingon nga adto biya ha kay para makita ka sa mga tao dito dagang gagag mayor. Pag ando-ando pa katropang Bricks, wa man niabot si Boy Nograles. Di naipit sila si Palparan dito kay wala ni support og pagkaon nga to sa mga lumad.
3: Wala ni support.
2: Gipalitan na lang ni Alcover o kining Maruya.
12: Pinawa!
2: Pumanyan to, bikil na sila ni Boy Nograles. Kabalo ba ka nga doon ay mga intel si Digong, dito dyan ko bilib. Human sa eleksyon, nagtambay ko, nagpahilot niya sa kining tawag aning Osminya Park. Pahilot ko ha. Iduol ko og kanang duha ka batan-on. Batan-on ha. Isasiralan. Kuan ko kaning bababla, dugay ko nang lihok. Kabalo mo ko tanan sa inyo mga lihok diha sa sulod. wala. Oh. Unya usahay ang iyahang pangalan mao ni. Ako man ni si Kuan. Kato nag-text mo, ako ni si Kuan. Kaya mo text mo na sila usahay katulabang bricks. Kanang naigipatay dire. Mo text na usahay. Mo text na lalahig pangalan. So isa rin tag-iya. Muna akong nasabtan ni karong mga katropa nga sa isa ka intel, pero tindagahanan nila mga pangalan para at least lili po sila ma-trace. Anyway,
3: kaya mga ni mag-trace katropang alan ba nga alimbawa, naigipusil, diri. Ayha, papag-abot ni mo, ayha pag-ipusil.
2: Katong dito sa Agdaw, nga gitik sa amin, naigidungga patay sa may Agdaw, doon sa tindahan nga, blah, blah, blah, mo ni. Nauna man mag-abot ito katropang bricks.
12: Sino nga?
3: Sige, naka-witness pagkagiyon sa pagdunggap.
2: Di, wa may kakita. Ang katong napalit og sigarilyo rin ang target. Sa kining duhami sa kuang kuan to, katong among driver sa kuan sa asa man nindapita diri. Ana man niya. Tapos pag abot ito, wa man. May nga man, kini mo man intindahan na yun. Pero na nagpalit og sigarilyo. Ako nalipat lang may katulubang bridge, taod-taod. Nagkisay-kisay naman.
3: Mapay paghagba.
2: Nagkisay-kisay. Kung man to, mimbuto klaro yuto nga gipatay pinagi sa DDS. Dunggam ditch squad na lang to, wala na may buto. Giilok. Nagkirig-kirig. Kabalo ka ang nag-text ato sa moa, ningon nga sir wala pa. Abstick ra kay mo.
3: Pero na timingan ba pag-text nga dole day kayo.
2: Yo all right, mura mo mura po mi kanan ba. Mura po mi ato ganaganing si Tore. Nga 5 minutes na maabot ang mga pulis niya. Nanadaan dito sa area ang mga pulis niya.
3: Plastar
2: na daan. Nagulat na lang na ay action. Anyway mga katropa, mabalik na taon-taon. Nung malaman sa mga pipila ka mga reminders sa itong master control itong oras. Alas 7:30.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
16: M2C Graphics Davao.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
18: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
19: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
20: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
21: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
13: Kaklarik sana. Exciting!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Uy, nako, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyo
11: magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available

0: Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Bullseye!
5: Alright, balik tayo rin mga tropa. Yan ang duha ka mga banggitan nga di dyan yung mulikay utang. Di man po ta ingon og dili mga utang, pero di dyan yung malikay utang. Mas malikay pag inamong utangan kasi sigurado may mubayad ni. Pero kini ato ang mga sokinting paminaw, katropa break sa ato ang sublion sa pagtimbaya. No? Una kita magato sa ato ang issue karo mga tropa. Standby mo ha kay mag-iskutmig ka ng Antonio Pagongron o Timon Pusa ron ha. Na gani, wala ni kanang pusang mamaw. O niya.
6: Pusang iring.
5: Pusang iring. Asong iro. Kaya po din mga intil o mga pangalan da. Ako bitong gibasa diri ka tropang Briggs na no, asa ni Padulong asa. Mahalon mag nilang information. Kay gani, gibutang diri mga tropang as unsay gi-purchase for the purchase purchasing of information. So, kining information nga gi-lookat sa intel, mahal na. Labi na ning verified nga mga information. Oh. At anyway, ito na palikan ka tropang Briggs sa ito mga sukin di paminaw diri. At ito na minaw diya ka ng mga tropa. No? Asan naman ito ako ang laundry? Cellphone? Nawala man? At ano dahi? Wala na kay load. Pag load po ito. Kaya po ning bantog na. Di ko kakunik sa wifi diri da. Ang problema ni ako ang kon kay mobile data ra ko ani pero ako ka connect pa sa wifi. May buntag gay kang Martin na Navarez sa Manggiran. Og diri pod sa tuapod ng mga nagapaminaw karon diri mga tropa ha. Kisa ba ning mga naa diri karon sa tong screen. Di namuha man nyo mga nara. Okay. Atong itimbaya sa katropang break si Harold Salang. Watching from Porok 3. Kamansi New Sambog, New Corilla. Davao del Norte, New Sambug, no? New Corilla, Davao del Norte. Mao ba ning silingan nila ni kuan? Kababayan o kuan din ni? Kaning kalugar ni Andorina Causon. Si Bakit Hinobiagon, taga Davao del Sur ni. Mayong kabuntagon, mga katropa, malampusong gipaygayon sa Davao del Sur Provincial Information Office. Ang regular Monday convocation sa Provincial Government of Davao del Sur. Issue sa kontrata, tali sa PIO o mga radio station sa probinsya. Gi-explicar ni Provincial Information Officer Head Sherwin Cesar mga katropa. Gi-consiro. Kaya gi-issue itong mga kining ilahang mga local advertise, local radio kanila, partners nila, no? Kana mga advertisement nila siguro dito, promotion nga to sila nga local government, gipang issue na karon dira sa apit na mga eleksyon, issue high na. Grabe man mo din ha, huwag ka na mga kuhan diyan mga katropa. Kana ganing mga iahilag mga announcer diyan mga katropa, nag-iahilag sumbagay na inyo mga visitor diyan. No? Karina TCL, a good and blessed morning to you, Sir Briggs, o Sir Alan, o tanang katropa. And Jing Pigarido, good morning also to you. And yes, Harold Salang and Randy Santisas, good morning. And also kay Jing Pigarido og Mary Grace Cruzada. Ronnie Piho, good morning po ni Maria. Listening na masada, God, na masada, while na masada. God bless the two of you. Salamat og Leia Madalaysay, good morning. And Raxo Mandela Pina, good morning. Martin Navarez Manggiran, good morning. And sa mga nakauna pa og message kagay na mga katropa. Alright, dirita mga katropa sa inyo ha karon nga giatangan no ang atong issue for issue lang trabaho lang personal lang katropa ang Briggs no. Unsa ba gining Antonio Pagong og Timon Pusa ngano nga miulbo magini sa mga resibo sa mga CF or confidential funds mga katropa atol sa impeachment complaint. Necessary ba gyud ni nga ilahang kini nga ibulgar?
7: Well, dire karon na murakog na tauhan po daning message ni Ma'am Lia Manalasayo. Disappointed ko no sa kagahapon sa hearing mga insulto, walay lugar ko no sa impeachment hearing, calling stupid during impeachment hearing is disrespectful and unprofessional.
5: Babae pag yun to.
7: Truth and accountability deserves respect, not insult, sir. Manikaroon ang misis ni Ma'am
5: Kanang direktaho ni mo sa now for now nga stupid ka because of blind loyalty. Imuha man ang verdict, imuha man ang hukom, imuha man ang basa, no? Ako, nagtuo ko nga dili ko yung nani because I'm just doing my job.
7: Now, sa to ang pangagpas po ani katropang Alan, no? You know why Ma'am Lia Manalaysay sa to mga tigpaminaw na nahimong stupidity ang floor sa impeachment court tungod sa failure, no? Doon ay nakita na tong failure diha karong katropang Alan sa mga informations nga gusto nila makuha from the hostile witness. Now, with that instance sa mga kaigsunan, failure, mugula mga kaigsunan ko nga wise ni nga hostile witness. Dili madali-dali.
5: Bisaligan ko ka.
7: Bisa pag tusukon og dagom ang mataan, hindi kinimutugan. Kini, sama po yung itugan.
5: Mampo siya dapat nga itugan.
7: Oo. Mabitaw ni karon nga niulbo ang kalibutan sa House of the Representatives, sa Senate
5: impeachment court.
7: Gumikan kay nang lutaw ang mga pangalan, din hinabulgar ang mga pangalan nga ang uban katawanan og sila dili makatuo nga maoni. But the reality is mao na si tinuod nga mahitabo gyud kung nagapaniktik ka karon ngadto sa imong mga kaaway.
5: Kabalo ka, katropang Briggs, ang tinuod nga tagian ni mapangalanan, naglungot-lungot na.
7: Alang-alang.
5: O nakulbaan na pod.
7: Alang-alang kung doon naman yung mga secrets, Godda, katropang Alan, no, ato ang mamatikdan, diha karon sa kinibang taktika, techniques, no, sa mga spy people, mga spy agencies, ngadto sa ilang mga kontra. Now, mamahimo nga makahatag hinon kini, makapawala kini og public trust katropang Alan sa panahon nga mabulgar, ma-disclose, no? Ma-expose ang ilang tinuod nga identity.
5: Wala niya mag-intel ani.
7: Oh.
5: Wala niya motrabaho para sa gobyerno.
7: Kinsa pa may gobyerno karon ba nga makakuha og mga information sa iyang mga kaaway kung nga pag-abot sa panahon kung doon ay impeachment trial, mabulgar naman na gihapon ilang pangan.
5: O niya, delete protected ani karon pag-abot sa panahon kung muisgot na pamulitika.
7: Hindi sila protektado. Dili tinuod nga sila protektado katropang Alan. Now, mag-unsa man ang usa ka tao nga nagkuha og mga informations dito karon kung ugaling pag-abot sa panahon, mabulgar naman na gihapon sila.
5: Now, kanang pagka-inosentihon manubag ni Acosta, mao na gikinahanglan.
7: Ang iyang gipanalipdan din ni karon nga dili ma-broke ang alliances sa gobyerno o sa kalaban kaning mga spies, mga infiltrators sa kontra.
5: Okay, uhaw kay na mga nasiyang atbang din ako kay so, mga nagmga vulture na.
7: Kung iskutan man gani ang broken alliances ni ani, buti pa sabot ni ani mga katrupa nga danger ni. Hulga ni diha karon sa tuang national nga security.
5: Ang naginamay naman niya, katong mga miyembro sa National Democratic Front.
7: Tungkol kaya nga itong ginaprotektahan din ni karon mga kaigsunan, no? Ang tinuod nga itong ginaprotektahan is ang ato ang national, ang nasudno na ito nga seguridad. That is why, mabitaw nang sa pinulungan sa mga, sa uban nga mga tao, no? Nga mas maayo pa nga ikaw makakuha ang informasyon kaysa ikaw may makuhaan o mga info. Di ba? So, muna karon ang mahitabo. Now, unsa bagyod ang nahitabo di ay dito kagahapon, ika-17 naman kuno ni kaadlaw sa impeachment trial. Para bang briefer, no?
5: Da sa ika-435 million nga gasto.
7: Sa pila ganito taga 25 million,
5: no? 25
7: million
5: a day.
7: Tiyaw mo na. O wala pa to nagdala si Vice President Sara Duterte iyang kagalingon nga
5: Kittering.
7: Mas muda ko pa siguro, no?
5: Muda ko pa.
7: Napay sobra siguro na nga mga point
5: kiniganing 25 million a day. Dapat gani i-liquidate ni.
7: May pag kinahatag nalang nato ni sa mga nabaan sa Bulacan.
5: Mas sigurado pa ta nga.
7: Basin o dili ang mabot sa tuhod ang baha katropang Alan. Dito naging sa lapalapan na lang.
5: At least lapalapan na lang mapasa.
7: Well, dili ni Sugilanon nga kuana kada bang nagtukmod taglaing problema gumikan kay di ay problema nga ikaw na igo, no? Ang atoa din ni karon is ato ang resolbahon ang tanan mga problema. All right. Now, kagahapon adlaw na presenta subli nga na presenta ang impeachment hostile witness sa House of kinibang sa Senate Impeachment Court. In the person of Gina Acosta. Gipangutana ni siya ni Attorney Amado Virgil Ligutan. Kining kanhing disbursing officer SDO sa Office of Vice President. Bahin sa mga dokumentong gigamit nga na liquidate ba ang alleged 500 million nga confidential fund. Confidential funds. Siguro kining 500 million nga ginaingon nila mangod kato pangalan, total of kuana ni.
5: Kuana siya kanang accumulative ano na siya. Kana ganing amount dili siya one time.
7: Gikan sa watamasayod kung sa Office of the Vice President naman gining mention, no? So number of years ni kay per year dunay budget ang Office of the Vice President nga intelligence funds. Now, gipakita sa prosecution kagahapong adlaw ang mga ARs or kini ginatawag na acknowledgement receipt. Og dito, daan na din sila nakahibalo nga naay mga pangalan nga Antonio Pagong, di ay Timon Andrew Pusa, di ay Don Piang, may pamana Shane Ngitngit o kining si Suniso P. Bilat. Oh, ano ha ang ilang dili binastos daw kay kita mga Sikuano ra bagita.
5: Belat da belat.
7: Kay kining kwan mo ni pangalan gyud no.
5: Gibasa lang namo niya. Bisaya,
7: makaingon ta karon nga tinunto man eh kay lahi magud ni atong atong nasabtan kung sa mga Bisaya.
5: Mao gani na nga nangatawag kagahapon ng mga Bisaya sa diyang gi mention kini ni Rafi Tulfo
7: kasi si Rafi Tulfo utro mapon ning Bisaya kay taga Corman ni taga Davao Oriental man eh.
5: Ay magud iyang pagkabasa kay BI mangod di mo BE.
7: Kay Bisaya lagi ko no ang E is ang AI na diri sa tuwa sa mga Cebuano. Amanay kasagaran
5: sa Tagalog mangod pinabite mo na. Belat mo ana ba no. Karang murag nang ancha ba. Lahi magud sa tuwa ang kuan mga tropa. Sila sa Tagalog man gud nanghiwi pa sila ang ato ang mga katropa ngingyaw na.
7: Mga ganyan ang ingon nga ang atoa ng lupad ng ilahan nagkamang pa.
5: Ang langgam nila gakamang ato ang lupad na.
7: Kalupad na.
5: Ang paa nila nagtamak pa sa yuta ng atong paa dool na sa kamaturan.
7: Now, diri karon na ang ilang pangutana diri si Antonio Pagong doon ako noy 100,000 alang kuno sa purchase of information.
5: Ako mga katropa intel ko, mahalon ko. Gamayra ng 100,000 ay.
7: Gamayra ani?
5: Napugugoy ako pong bayran.
7: Mingon ko karon nga di na ko nihata kagamay ng inyong 100 million. Give me a millions of pesos.
5: Ayan.
7: Para sa imong information.
5: Now, makademand sila.
7: Karon gi-question nila ni si Timon Andrew Pusa doon ako na 100,000 100,000 sub no nga rental and transport vehicle may kalabutan sa confidential activities.
5: Ikaw karon na kay tiktikan di karon mga tropa siyempre mag-hire ka o ganang sakinan karon nga dili ingon og ganang may balaan sa uban nga oy kini murag kanunay na ni sa kuha maniktika
7: basin kung
5: balik-balik na ni sa kinana niya
7: basin sa pagtuo siguro sa prosecution katropang alat pag once nga maniktik ka kausara ka mag-adlaw ma-recall hinun ako ang amo ang pagpaniktik ni Alomanso nga pag-abot na mo dito, walay budget ang opisina, namalit ko ka ng kuhan. Ang akong kwarta kong gikuha, namalit ko ka...
5: Sakripisyo ni mo?
7: Sakripisyo na ko, gipalit na ko kining mga pulo para nga di mailan kay gikan sa opisina, ang among sinina.
5: Naylakra. Naamang yung marka niya, tapos mailan mo, nga kamon eh.
7: Mailan mi. Namalit og kalo. Daghan nga kuhan, daghan nga mga gadgets nga... ginapalit para
5: nga din nasahay nga kining tawhana ni kabalik-balik na ni diri ba.
7: tapos nag sakay og motor gitaptapan og mga stickers ang motor. Kay mailhan ang motor.
5: Ako bitang itanaw diri mga tropa, normal na ano kay kumpara ni sa transportation para di sa siguro na ni surveillance. Unya pag surveillance ani mga tropa, di man ni kay duha tulo ka bulan lang.
7: Dili man ni ka usagod. So Mr.
5: Time.
7: Say kining 100,000 is too short ra ni sa
5: katropa. Gamay ra gyud
7: ni. Gamay ra kayo ni.
5: Kasi ito si Brix Flores sana kung gasto na nagtulog ka bulan, kulang kaya na.
7: Pila rin, isa rin ni Kadlaw eh. Oh, ni 100,000. Imo rin ni
5: Ibanjan. Kamu mangani diya, mga on mo din sa kamu mga politiko, mga on gani diya, mag-tip ang magandang 20 mil, kasara gani mo gitipan ng Twitter, di ba? Si Matibag, huwag kaniyang kaubat.
7: Ang resibo dahil nga si Juan, ang resibo dahil nga si Matibag.
5: Oh.
7: Di ba, pila tong bayad ito, 300,000 ba
5: ito? 300,000 maganito niya, tapos 20,000 ang tip.
7: Oh, partikul sa kulang
5: one,
7: na kay na.
5: One day lang to ha sa pagkaon.
7: Oh, 1 million, 1 million ilang gusto.
5: Mm.
7: Nga bayad sa pagkaon kay porti dagana kuno nila kwarta. Kwarta dito sa mga kwarta dito sa mga magbubuwis.
5: Grabe no.
7: Oh. Mm. So diha pa lang daan. Kini mga tawhana mo ni mga bullshit sa kalibutan.
5: Mm.
7: Mo dapat isugba dito sa nagbaga nga nagbaga mga nga nga kining uling katubang anan
5: kining mga amount ani perti gamaya ra ni
7: si Don Piang kani si Don Piang
5: pila pud kay Piang
7: 250,000 pesos alang kuno ni sa transport vehicle and rental
5: ka nang magrent ka karon magrenta ka og kanang klase-klase nga mga sakyan na pero di ka mailhan
7: yung pangutan na siguro utang nila ani dapat siguro no pila ba ni katuig nga nagrenta pila ba ni kabulan nagrenta tulo ka bulan, isa ka bulan, usa ka tuig. Ano ba no?
5: Mm-hmm.
7: Si May Pamana. Oh, May Pamana, May Pamana siguro ni. May Pamana. 150,000. Kini para sa pagpalit og mga impormasyon. So sa ato pa ang information ani gibayran.
5: Gibayran.
7: Oh, gibayran.
5: Ani siya kanang vital nga information. So I have VP Sara, La Chica. Na ako'y impormasyon.
7: Ang kini pagpalit sa information ani katong pangalan dili ni kanabang literally nga isulti ng imong kuan kay per litra na ko na paliton.
5: Dili per
7: liter. Gi-invite ni maniha punta, mga onta, mag-chika-chika ta dito, mag-chat-chat ta kung palalala katong pangalan.
5: Kuan na lang gitanan ganang gi-sum up na lang gitanan, wala na kahit itemize.
7: Kung gusto gahako gugunod, sige ato tag bar kay day bar diri si katong
5: pangalan. Malay mo dito sila nagsabot.
7: Dito ta magkuanta dito magpapalinya ta dito na yung mga kuan dito na mao ni mga abunda dito
5: ako kay intel ko direkta ko si Moha naman po kay ako pa mga sakop di ba ako man ni pambayaran ato ta dito sa hot legs na po kay ako niya
7: kanang 150,000 gamay ra kayo ni
5: gamay ra
7: gamay ra kayo kining si Zoniso unsa kay pag pronounce ani ha
5: Bella
7: Zoniso Zoniso P. Belat.
5: Ayaw yun, ibigla ha?
7: 100,000 pesos po ng lambigit sab ko nun sa confidential operations.
5: O di gamay rin ng Belat. Ah, Belat ha? Gamay rin si Belat. No, 100,000 lang.
7: Kani, duda na ko ani katropang alam ang mga informations ani, tuwa ni dito sa mga bar ni ba? Tuwa ni sa mga bay kalingawan ni ba kay... Ano mo kunino?
5: Sa pangalan palang daan, bar na, no?
7: Kaya, kung dili ni mo hatagan o kanang meaning nag-jutay, makalimot ka, asa ka naman siya napita? Dito ni sa mga bar ni, ang mga intelligence na to, ani, mga kuani, mga...
5: Malay mo, nag-inom-inom dito to mga gipang tiktikan nila.
7: Sa mga taga-bar ni. Mao ni sila mga intel na to dito, kay ang mga kontra na to, dito magsigiga lublub.
5: Nagtuo kuani, babae ni siya katropang Briggs, cancer siguro ni.
7: Eh, kaning Zoniso.
5: O, di ba, waitress ni? Di ba?
7: Posibilidad.
5: Waitress
7: mga waitress, ana ba, no?
5: Kaya kasagaran sa mga intel, pag babae ka, lalaki lang ibutang eh. Nya, pag babae po ka, pag lalaki po ka, babae po ni mga ibutang ang pangalan.
7: Parehan ni
5: si Benedict Piatos, lalaki po tagihan.
7: Kaning si May Pamana,
5: May Pamana.
7: Siguro kaning si May Pamana. Kuani kining bugat ni nga informant katro pangalan kay
5: okay, pamana gud.
7: Pamana gud ni kanang manununod no.
5: Pila po na iya ha?
7: 150. Niya kini si Shane Ngit-Ngit delikado ni kay kuani kaliwat ni kuani Richard Dilim.
5: Pila po na iya? 150.
7: 150 po.
5: Okay kung sa to pa kini si Shane Ngit-Ngit nagdala ni kanang information nga mahayag.
7: Hayag.
5: Hayag.